0: mangyayari yun? Kukulateral mo pwesto mo?
1: Hindi na po. So ngayon po, ay kung may mga umakyat sa amin at nagsasabi na sila ay nasa ganong sitwasyon,
0: yan.
1: Inactionan po namin kaagad.
0: Oo, tama.
1: At in-encourage po po namin ng iba hanggang ngayon kung ganon pa din ang sitwasyon nila. Kasi po hindi rin po namin talaga makatunayan kahit na ririnig namin.
0: Oo, no? Hindi naman lang sasabihin yan eh.
1: Evidence,
0: kasi sila lang nag-uusap, pati yung nagpipinansi o yung nagpapautang eh. Eh araw-araw
1: pero kung angkit po sila sa amin ngayon, tutulungan po namin sila para maputol na yan.
0: Okay. Ma'am, yung CR, saan ho yung CR? May CR ba?
1: Marami po tayong comfort room sa kabilang building. Ano po? Apat po ang CR natin.
0: Apat. Hindi siya rito sa food court o sa dito sa isdaan, gulayan. Sarili yun. Ibang building.
1: Dito po sa food court, meron tayo sa itaas.
0: Okay.
1: Sa ibaba ng dito sa may fish section, meron din tayo.
0: Mm-hmm.
1: And then dito po sa meat, and then sa dry goods, grocery, at saka greens, may isa din tayo.
0: Isa, so apat. Ma'am, may nagpapatanong engineer, may bayad ba yung CR ho natin sa palengke? May bayad siya?
1: Hindi po bayad ang tawag dito. Ito po ay proposal pa lang din ako. Pinapropose po namin na magkaroon kami ng usage fee.
0: Ano po? Usage fee?
1: Opo.
0: Yeah, no? Pwede.
1: 5 pesos lang naman po ang proposal.
0: Okay lang yan. Kasi kaysa naman mapajingle ka sa pantalon, hindi, 5 piso lang naman. Anyway.
1: Kung wala naman pong 5 pesos, okay lang naman.
0: Okay lang. Para lang ma-maintain yung ma-maintain yung cleanliness ng CR. Oo.
1: Opo, sir.
0: No, okay.
1: At maganda na po ang mga CR natin.
0: Ba? Parang CR ng Caltex, ganun. Hindi
1: naman. Ah, po pwede.
0: Ah, po pwede. Okay. So, ito ha, mga kaibigan, baka manibago ho kayo dahil, yun nga, ngayong Oktubre, second week siguro, Ma'am, 15, hindi na abutin, ano? October 15, yung lipatan?
1: Hindi po kami nakapag-usap ulit ng Architect Cruzong para sa final na paglilipat. Kasi nga, meron pa silang pinonsider yung paghihiwalay ng dalawang contador doon sa fish section.
0: Oo. Yung ano pala ma'am, yung bilihan ng mga feeds sa ano, doon sa may bigasan din? Mga feeds po?
1: Ang feeds po, opo, ay nakapasok sa greens and poultry products po.
0: Okay. So, prutas, gulay, doon na talaga. Sa taas siya.
1: Opo, sa second floor.
0: Okay. Ma'am, yung ano, tanong, yung kalamansi ba, tsaka kalamansi at tsaka itong kamatis, gulay ba yan o prutas?
1: Sila po ay mga gulay.
0: Gulay. Oh. Nagtatalo eh. Gulay o prutas, kalamansi. Gulay. Okay. Sige, so...
1: Gulay po natin sila.
0: So, ang gustong i-ano ni engineer at ng city government, kasi ma'am, ang tagal na rin ang palengke na ito, ma'am, na engineer eh. Dapat talaga malipatan na siya kaagad, di ba? Ang tagal na.
1: Yes.
0: Oo.
1: Opo. Sobrang haba na po ng extension.
0: Matagal na yung extension. So, ganun talaga. So, lilipat. At tingnan natin ngayon kasi hindi pa makapayan eh. Kasi nga wala pang nangyayari. So pag nalipat na, nandun na tayo sa second floor, doon sa ground floor, doon sa food court, doon lalabas yan kung ano ba talaga, engineer. Diba? Lipat muna tayo. Lipat muna tayo.
1: Subukan po muna natin na mapatunayan natin kung ano ba talaga.
0: Kung ano talaga ang mangyayari.
1: Kung sila ba talaga yung kanilang mga concerns yung mananaig or... makikita nila na maganda naman pala.
0: Maganda naman, sige. Okay, so walang ano to, no, ma? Engineer, walang escalator, elevator, walang lalakdan na.
1: Ang escalator po natin ay nakaplano na po.
0: Ba? Okay.
1: At approved na po ito doon sa mga level ng mga nag-approve ng budget.
0: Yan.
1: Hinahanap pa na lang po siya ng funds.
0: Pundo. Saan ba yung ano, sa Batarasa ba 'yon? Yung may escalator, City Hall, munisipyo pala.
1: Brooks Point.
0: O, yun, okay. Parang ganun din, ano. Budgetan para mas maganda, naka-elevator at yung mga mamimili. Ma'am, yung isa na lang pala, dito sa old market natin, di ba, meron tayong sunog dyan, siyempre, nakaraan. Parang yung salasalabat na wirings, So, dito, ayos naman yung mga, walang ganun. Salasalabat na ano?
1: Ayos, sir. Opo. Maayos na po talaga o lahat.
0: Kuryente, oh.
1: Kaya kami mismo excited na, sir, na lumipat. Kasi nababawasan yung minamanage namin, ano?
0: Oo. Isa sa nakita natin, ano? Mga kaibigan, kasi ito may mga pagbabago.

0: yan dahil malapit na siya sa dagat, doon nang punta. So yung kanyang sewage system, nakatap siya doon, nakadugtong siya doon sa filtering station natin yan, sa Baywalk din.
1: Yes, sir.
0: Okay. Sige, so, engineer, balitaan mo lang kami para ma-cover namin yung paglipat. Ha? Dahil yun talaga, sa una, talagang asahan natin, meron talagang negative-positive yan. Ganun talaga. Oo, makikita natin. Sige po. So, bago magpasko, may bago na tayong palengke, lipat na lahat. Sige. Engineer Irene, baka may insight kayo sa mga vendors natin, nakikinig ko sila. Sa Old Market.
1: Sige po. Apo. Good morning po sa lahat ng nakikinig. Sa pinto ngayon ay ang paglipat natin sa kabilang building. Gusto po namin iparating sa inyo na ito po ay tuloy-tuloy na. Dahil po ito ay proyekto ng gobyerno, kailangan pong masunod natin ang proseso. Yung mga nag-aalangan po na lumipat, hindi po namin kayo pipilitin. Ano? Bibigyan kayo ng panahon na makapag-isip, makapag-desisyon na lumipat. Pero hindi po habang panahon kayong pagbibigyan ng ating management, kailangan po kasi mapunuan din ang mga pwesto. Mm-hmm. So kung magdidesisyon po kayo na lilipat, ay very welcome naman po kayo, yung mga nagdadalawang isip po. Pero kung nagdesisyon na kayo na hindi na po, magpapasalamat na lang po kami sa inyo. At ang mga pwestong bakante po ay maaaring mai-offer na po namin sa mga bagong aplikante.
0: Ayun. So may ano pa, no? may bibigyan pa ng oras yung mga nagdadalawang isip, engineer.
1: Opo, opo.
0: yung palang may pwesto dyan, sila muna yung, sila din yung mauuna doon, ano? Na may pwesto, yung actual occupant dito sa Luma.
1: Para sa kanila po talaga ang bagong building. Ayun. At kung may sobra po, ay magtatanggap tayo ng mga bagong aplikante.
0: Wala na ba? Puno na ba, ma'am? Yung, kung kukunin mo yung old, yung mga nakapwesto dyan,
1: meron po tayong mga bakante, may mga ilang new applicants na maaring mapagbigyan.
0: Opo.
1: Opo. Dito sa ating Baywalk Market.
0: Saan yan?
1: Nagaya rin po doon sa San Jose.
0: Saan yan? Sa baba o sa taas? Yung iba?
1: Dito po marami po tayong bakante sa
0: second floor.
1: Vegetable and sari-sari.
0: Okay, sige po. So yung mga, meron palang ganun, engineer, na parang ayoko na, mag-isip mo na ako.
1: Meron po tayong mga vendor na gano'n. Nagsusurrender talaga sila ng kanilang mga pwesto.
0: Atras na lang, ano?
1: Siguro, baka may iba na silang mga gusto mangyari sa kanilang buhay. No. Baka, na sila sa negosyo.
0: Baka doon na lang sila daw sa talipapa. Diba? Hayaan mo na yan. Ibang usapin naman yung talipapa, engineer. Dito muna tayo sa palengke natin. Engineer Irene.
1: Saka na natin pag-usapan ng talipapa.
0: Dito muna tayo sa palengke bago. Sige po. Engineer, salamat po.
1: Okay po. Maraming salamat din po, Sir Louis, sa pag-hingi sa amin ng oras para maiparating namin yung mga tamang impormasyon. Sana po yung mga nakikinig ay tamang information lang din po ang ating ipalaganap, ano, para hindi po naguguluhan ang mga tao.
0: Okay. Salamat po, ma'am. Magandang umaga po. Engineer Irene Lagrada. Thank you.
1: Sige po.
0: Okay. Yung ating market superintendent. Yan. Si paring Tito Aroy. Doon ka na. Tama-tama, ha? Maglakad-lakad ka muna para baka ka mamalingke. So ngayong Oktubre, whether ganito yan eh, whether you like it or not, ganon ang mangyayari. Lilipat ho tayo talaga. Okay. From Old Market, dito sa taas, dekada na yan eh. Malit pa ako, dyan na yan eh. Pero ganon talaga, may mga pagbabago, no? Whether you like it or not, talagang mangyayari. Ngayong Oktubre, maybe second week ng Oktubre, lilipat na ho yung Old Market dito sa... Kasi matagal na ho itong building na ito eh. Oo? Sayang naman, million-million eh. Kung hindi uukupahan, ba't pa tayo naglagay ng building na ganyan kung hindi rin lang gagamitin? Diba? Delay na yan eh. Matagal na. Ayaw mo na yung delay. Pero ito na ito. mga kaibigan, medyo talagang may resistance dito.

ito, di ba, katulad ng sinasabi ng mga magugulay, paano yung ano, yung talong? Di ba, yung talong at saka yung iba pang mga gulay, pagka medyo namawis yan, malalanta yan. Eh, sino ba naman ang gusto ng lantang talong? Di ba? Oh, gusto ng mga mamimili yung talagang talong, mahaba, matigas. Di ba? Oh. Para sakto, pagka pinalambot mo, ginawa mo, tinurtaan mo, mas masarap, mga kaibigan. Di ba? E pag namawis, dahil sa sobrang init, masisira. Saging, nasaba. O kahit anong saging, mamawis lang yan. Mangga. Pag namawis yan, bukas, ano na yan, malalanta na, mga kaibigan. Yun ang pinoproblema ng mga tagulayan. Pero sinabi ni Engineer Irene, may mga industrial pan na nilagay. Tapos binuksan nila yung bintana para through and through yung hangin. Mga kaibigan, o baka nagdagdag ng bintana kasi parang salamin yan eh. Di ba? O, tsaka yung hangin, dagat, lapit sa dagat, mahangin. O, yun yung pinoproblema lang. At tsaka yung pag-akyat sa taas, mga senior, may railings naman na pwedeng maging gabay, hawakan ng mga akyat doon sa itaas. Pagka halimbawa, magsisigang ka ng isda, sa baba mo ko bibilin yung isda, aakyat ka doon sa itaas para lagyan ng kangkong, sili o ano, doon sa itaas, sa second floor. Okay. May food court sa second floor. Yung para yung food court, para yan sa mga ano, yung food court tsaka eatery, magkaiba. Yung food court, parang Jollibee, Chowking, ganon. Doon yun sa kahilera nitong mga sa ano, rutas, sa agulayan. Yung eatery, yung karinderya ba? Lugawan, doon sa baba. Ibang ano yun, mga kaibigan. So, yan ang magiging sistema. Talagang lilipat na. Wala nang ano, nandun na yan eh. Yung ayaw daw ho, pagbibigyan kayo na mag-isip-isip muna, sayang yung pwesto eh. Di ba? Kasi itong palengke na to, kung sino nakapwesto dyan, sa luma, yung may mga mayor's permit, sa inyo to. Yan pa rin yan. Yung sukat, ganun pa rin daw. Kung ano yung pwesto nyo dyan sa palengke. Sa inyo yan, pangalan nyo. Pero kung ayaw ninyo, ibibigay sa iba. Abi sayang naman. Ang iba, ito bawal na. Ang iba kasi ginagawang collateral yung pwesto. Sinasanla, wag naman. Kasi kawawa din naman yung, ano, di ba? Pero kung walang-wala din talaga, kung paano gagawin dyan? Dahil sabi ni Engineer Irene, solusyonan na natin yan. Oras o jat, alas 8:16. Magbabalik kami pagkatapos na ilang paalala at ang oras na yan atin sa atin ang 1 Plus, numero 1, alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generic Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mga butika,
0: mga katropa, excited!

0: 8:22 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Mula sa pool, ang bawat Bullseye.
0: Ang palatuntun ng Bullseye. Adi-jadi niya ng Yes to Health Incorporated. Mga kaibigan, your number one complementary and alternative medicine provider. Abangan nyo yung Y2H, ha? Yes to Health, at yung XFM Palawan Caravan. Adalo kami sa mga barabarangay ninyo, ha? Para magatid ng serbisyong patropa. Libreng mga konsultasyon, patikim tayo ng mga produkto, palaro tayo, kasiyahan, lalong-lalo na sa mga senior citizen. Gary Phil, sabi niya, dito sa mga viewers natin, Idol, pag nagpawis ang talong, madadamay ang itlog, di na pwedeng itorta. Yung itlogan ba, ano? Hindi ko natanong yun, ha, Bona. Kung yung itlogan kasama na, saan ba yun? Kaya, sa baba. Tingin ko sa baba, eh. Nakalimutan ko itanong yung itlogan. Hindi ko lang alam. Aring Jerry, kung yung itlog tsaka yung ano, kung magkasama dun sa second floor, eh. Tingin ko yung mga itlog nandun sa baba. Diba? Hindi, totoo nga. Walang ano yun, ha? Walang halong ano. Yung talong kasi, pagka namawis yan, diba? Yung bang malalanta siya, ay alam niya naman yung mga namimili. Bon, pahingi ako ng ano siguro doon sa second floor, sa palengke. Alam niya naman yung mga mamimili natin. Gusto nila yan. Yung sariwa. Diba? Sariwa. Oo. Kasi pagka medyo malanta, diba, yung luntoy, hindi nila ano yung... Hindi ako bibili niya. Siyempre, gusto ko yung sariwa talaga. Ayun ang pinoproblema, mga kaibigan, di ba? Yung namamawis. Na, ano, kasi hindi naman mabibili lahat yung produkto mo. Halimbawa, namakyaw ka dyan sa Nara. O namakyaw ka ng mga gulay dyan sa Tagbarungis. Namakyaw ka doon, di ba? Ibebenta mo rito sa Old Market. Pag hindi mabili yan, siyempre kailangan ma-maintain mo yung freshness niya. Fresh. Yung iba nga, di ba, talagang binubomba-bombahan ng ano, in-sprayan ng tubig para talagang hindi siya malanta. Dahil pag kayo ng display mo, kuluntoy, di ba? Dahil walang bibili niyan, ay din, sayang yung puhunan mo. Kawawa naman yung mga vendor. Yung iniingatan talaga nila yung ano, yung produkto. O tingnan natin, kasi sabi ni Engineer Lagdada, hindi naman natin makikita pa ngayon yan, eh. Naglagay na kami ng mga industrial pan. Nagbukas na kami ng mga bintana. Hindi pa natin masabi na talagang malalanta daw, eh. Tingnan muna natin. Lipat muna tayo. Sa ngayon, hindi pa natin masabi talaga kasi wala pa namang nangyayari. O ngayon, pagka lumipat na, doon na yan lalabas, maglalabasan. Diba? O kailangan lumipat para malaman natin kung ano ba ang magiging problema kung meron. At solusyonan. Ganon. Romeo Liwana, good morning. Lenny Crown, good morning, Ma'am Lenny. Gerald Philip Palan, Sherdan, gandang umaga ka, tropa. Salamat po, Gerald Philip. Paalan. Tanong lang po, Idol, bakit po ang mga palengking ginagawa sa Palawan parang dekada bago matapos? Di ko nga alam, Jerry. Ha? Mayroong iba naman dito sa puerto, tapos na, wala naman nakapwesto. Ang nakikita ko lang doon, dalawang pwesto, pagkatapos, yung ibang pwesto, may nakapwesto pero pato. At saka, itlogan siya ng native na manok. Oo! Mga palengke na ginawa, ay nako, pasyalan nyo ba? Minsan, tulogan na lang na, doon pa nagsusure time yung mga kambing. Ay kasi, walang tao. Mga kaibigan, oo. Josely Cardihon, good morning. Katropang Kalui, ano pong pwedeng gawin sa kapitbahay? Kapitbahay na maiingay, nakakabulahaw na mga lasing. na singero. Abay, ang gawin mo dyan, George Lee, bumaba ka sa bahay mo. Kaya tawagan mo si ano, Bon? Si Ma'am Tess. Bumaba ka sa bahay mo, kumuha ka ng bato, batoy mo. Yung bubong. Hey! Kung ayaw nyo matulog, magpatulog kayo. Pa-barabaga. Aywan ko lang. Kaya lang, wag mong gagawin niya kasi... Ha? Jokes lang yun. Baka mamaya gawin mo, ha? George Lee, ha? Gumanti yun. Lasing pa naman yun. Oo. Hindi, ganito. Ipabarangay mo. Ipabarangay mo, George Lee. Sino ba yan? Saan bang lugar yan? Ha? Yung maingay, mga kasinggo. Oo. Sige, para matawagan natin si Cap at mapuntahan niya. Hannah Diaz. Morning, Tristan White Gulay, Cesar Servando. Magandang umaga, Galway, ingat po. God bless, watching from Barangay Bayan ng El Nido. Morning sa inyo dyan, Cesar Servando sa El Nido, Palawan. Brandon Santisas, happy listening to Randy Santisas. Dayan Mongaya, good morning. Dayan Mongaya, Bing Abia is watching. Thank you, Wenghara Elebera. Good morning, Wenghara Elebera. Angie Remo. Good morning, Angie Remo. Bueno, mga kaibigan, subukan nating tawagan yung mga vendors natin, ano, dyan sa ating pamilyang bayan, sa Old Market, no? Pero ang sabi nga, anuhin muna natin. Lipatan muna natin para makita natin yung magiging problema kung magkakaroon ng problema, mga kaibigan. Okay? Yung Bon, pakiyang video, Bon, para maano naman natin na dun tayo sa palengke, diba? Yung parking ang magiging ano lang dito, tingin ko, ah, mga kaibigan. In fairness naman, ano, dito sa ating Old Market, ang problema talaga ang yung paradahan, di ba? Paradahan. Tapos pag nagbarabara diyan sa may palengke, along Malbar, di ba? Yung galing ng Baywalk, galing ng HTU, papunta ng San Pedro, o galing ng San Pedro, papunta dyan, pagka nagparadahan dyan yung mga delivery trucks, di ba, tas may mall pa dyan, abay, barado na. Ha? Lalo kung may mga activity pa galing ng Baywalk. So, isa doon sa tinitingnan is yung parking. Di ba? Hindi mo maiwasan eh, kasi may magdi-deliver, bababa ng mga tray-tray na itlog, magbababa ng bigas, magbababa ng mga produkto, talagang paparada yun doon. So, yung parking, importante. Di ba? Para mas lalong yung mga bibili, yung mga mamamalengke, may dalang mga masasakyan niya, motor, four wheels. Di ba? Mga delivery, yung mga truck pickup. Oh, dito, maluwag. Sapat yung parking, napakalawak. Mga kaibigan, ano? Sa atin naman, tingin ko, sa una lang eh. Di ba? Sa una lang yan. Pero pagka nandyan ha, makikita natin si Dr. Indira. Balikan natin yon. Balikan mo. Tawagan natin ha. Pagka nandyan ha, dandan, adjust tayo. Katulad nung terminal. Di ba? Sa Irwan. Galing San Jose. Abay, nung ililipat pa lang, talagang sangkaterbang, nandun pati sa kabilang istasyon, sangkaterbang reklamo yung inabot eh. Malayo. Dodoble yung pamasahe. Di ba? Talagang maraming resistance. Yung San Jose, di ba? Kaya lang, wala ho tayong magagawa doon. Talagang tinayo yon para terminal. At doon lahat mag-terminal. Lahat ng mga pampublikong sasakyan, bus, shuttle, di ba? Pinag-aralang mabuti, pati yung flow ng ano, yung flow ng traffic. Oo. Marami ring resistance. Pero ngayon, di ba? Taon na yung lumipas, nawawala na rin yung resistance. O nawawala na yung reklamo. Kasi nasanay na yung mga tao na ang terminal ay nandun na sa Irawan. Oh. Mas matindi yun kasi transportasyon yun. Di ba? O, oh, galing nga dito sa San Jose, layo, pupunta ka pa ng Irawan, itong kasasakay. Di ba? O, oh, eh, nandun na rin. Numipat na. Ngayon, wala nang nadidinig tayo. Meron mga paunti-unti, pero kaya namang iayos yung problema, mga kaibigan. Ito, ganun din to. Kasi galing dun sa itaas, lilipat ka lang eh. Di ba? Hindi naman siya ganun kalayuan yung paglilipatan. Parang bumaba ka lang sa Baywalk. Ganun. Di ba? Parang bumaba ka lang dun sa Baywalk. Lilipat lang ng pwesto. Di ba? Na ano lang, mga... Ano lang ng... ilang kilometro ba yan? Galing dun sa Old Market, papunta dun sa ano natin. Dito sa bagong palengke. Eh kung may sasakyan ka naman, di ba? Dito, sa Old Market, ganun din, gumagastos ka rin ng gasolina. Halimbawa, mamamalingki, sasama mo si commander mo. Oh, wala kang maparadahan ngayon. Ibaba mo si commander mo doon. Sige, tawag ka lang. Pagka tapos ka na mamalingki, iikot lang ako ng iikot. Ay, di gumagastos ka ng gasolina. Hanggang makatapos, eh, mamalingki, mga isang oras, kalating oras, di ba? O, habang namamalingki si commander mo, nakaparada ka doon, nakabukas yung aircon, gumagastos ka ng gasolina sa sasakyan mo. Di ba? Iwanan. Magkano yung gasolina ngayon? 100 litro. So dito, kung mamamalingki ka, kasama mo si commander mo, dalawa kayong mamamalingki kasi yung sasakyan mo, makakaparada ng maayos, hindi ka gagastos ng gasolina paikot-ikot doon habang namamalingki yung kasama mo doon. Di ba? Maayos yung parking. Di ba? Isa sa importante yung parking. Mga kaibigan. Oh. So kung may parking, pwede na yung mga may mga sasakyan. Di ba? Ilan lang siguro dito sa puerto. Konti na rin lang yung mga walang sasakyan, mga yung iba motor. Di ba? Oh, isa 'yon. Mga kaibigan, sa pagbabago. Yung mga mamimili na may sasakyan ay maipaparada na nila ng maayos at ligtas yung kanilang mga sasakyan. Mga kaibigan, ganon, no? Iba-iba eh, di ba? Yung sa mga nagtitinda naman, siyempre, ang hinahabol naman nila, yung kita. Di ba? Eh, sino ba? Kaya ka nga nagtitinda para kumita. Eh, kung malalanta lang yung mga gulay mo, paninda mo, eh, bakit ka pa nagtinda? O masisira din lang, yun naman. So ang hirap din, di ba? Babalansin mo rin talaga, mga kaibigan. Kaya lang, hindi talaga siya malalaman kung talagang problema yon. Hanggat hindi lumilipat, hanggang hindi nauukupahan yung palengke na yan. O pag naglipatan na, 100%, mayroong magre-reklamo. Ganun lang sa una eh. Di ba? Mga kaibigan, hindi naman itong gumawa nitong palengke na to, kung sino mang contractor ito, hindi niya mapay-perfect talaga yan. Meron talagang masisilip. Per pwesto ha. Pero ito, ginawa nila, di ba? 8 feet ang taas ng pwesto. Ano ba yung bilang niya ba? 1 by ilan yun? 1 by 2? Ganong kahaba yung 1 by 2? Parang ganito sa lamesa, dito sa lamesa natin. 1 by 2 ba to? Ganito kahaba. Oh, 1 by 2, 1 meter by 2 meters, ganon. Oh, 1 by 2. Pero yung taas niya, 8 feet. At least 8 feet. Ano? So, pag nagtitinda ka, usually nakatayo eh. 'Di ba? Tapos yung lamesa mo kung nakatayo, halimbawa 5 feet ka sa mga Pilipino, yung talaga yung standard height natin, mga 5, 'di ba? Kung 5 yung lamesa nasa parang bewang mo 4 feet ganun, taas. Pero meron ka pang pwesto doon sa itaas. Pwede mong i-modify, gawan mo siya ng patungaan para doon sa mga produkto mo kasi karamihan talaga may mga stock yan eh, di ba? Tapos iiwanan mo na lang yan doon. Alam naman, dali mo pa yung paninda mo, iwi pa sa bahay mo, dali mo na naman kinabukasan. Iiwanan mo, lalagyan mo ng lock. O ng ano, para hindi siya manakaw. Di ba? At isa pa pala yan, yung mga nakawan dyan, ha, dito sa Old Market, grabe nakawan dyan. Ito, gwardyado to. Di ba? Mga kaibigan. O. So, ganun yung hanggat hindi na uukupahan at hindi nakakalipat, ngayon, parang nag-i-speculate pa lang tayo na baka ganito. Baka mamawis yung ano ko, paninda ko. Di ba? Pag namawis yan, eh, masisira yung gulay at saka prutas o ano, di ba? Wala na ako maibibenta. Di ba? Nag-aano pa lang tayo, kumbaga nauuna pa lang tayo doon sa, nauuna pa lang yung iniisip natin sa mga hindi pa nangyayari. Hindi natin makikita talaga kung ganun talaga ang mangyayari kung hindi natin aktwal na masubukan. Di ba? Oh. Sayang din naman kasi yung mga nakapwesto diyan daw eh sila rin yung mag-uukupan nito. First priority sila. Sa baba mukhang wala nang bakante. Dito sa Bago ha. Sa taas meron pang iilan na forbidding. Like yung food court. Di ba? Oh, pero sa baba ay ubos na doon. Talagang puno yun. Sa baba eh. Isdaan, karnihan, bigasan, yung kudkura ng nyog doon sa kabila, sa may eatery. Huh? Baka maghanap kayo. Kudkura ng nyog. I-cover din natin yan para makita ninyo yung pwesto ng kudkura ng nyog. Kasi, pagka bumili ka ng shells, yung shells nandun sa may isdaan na rin daw yan. Sa baba lang. Bumili ka ng sikad-sikad o suso. Alam niyo suso? Yung itim na ano? Ganon. Suso. Paborito ni Bobby yun. Guzman. Suso. O. Gagataan mo yun, di ba? Tapos may labong. O. Ngayon, hahanapin mo asan yung kudkura ng nyog. Doon sa may itiri daw. O, magkakasama yung kudkura ng nyog. Gandang negosyo. Alam nyo, magkano yung nyog? 25, 30. Diba? Ang bilihan ngayon. Sa isang nyog, kasya na yung siguro mga 1 kilo o kalating kilong sikad-sikad. Diba? Marami yata yun. E di yung gawin mo, sabihin mo doon sa ano, kudkura, ano, pwede ho bang ano, 4 na piga? Apat na piga, may mapipiga ka pa ba doon? Hindi bali, basta ganun, di ba? Doon yung kudkura ng nyog sa itiri. Oh, doon nakalagay. Okay. Sa baba naman, yung mga freezer, pwede kang magsaksak eh. Nang freezer mo, per pwesto may outlet na pwedeng pagsaksakan ng freezer o electric pan. Ang gagawin yata dito per contador eh. Di ba? Mahirap yung dapat per pwesto may kontador para alam kung ano yung ano niya. Yung konsumo niya. Ngayon ko, paano gagawin ng contractor dyan? Di ba? Mga kaibigan. So, ganun. Sa taas, yung may pwestong dalawa tatlo na magkakatabi, halimbawa, karnihan, may tatlong pwesto ka, di sakop mo lahat yung buong lamesa, sa'yo lahat yun. Status ko yun, okay lang yun. Pero dito sa Bago, hindi na pwede. Di ba? Isa lang. Per vendor. 1/2. Oh, isa lang. Hindi na pwede yung dala-dalawa. Nakatulad na nangyayari dyan sa New o Old Market, at doon sa may New Market, parang mayroon doon, dala-dalawa. Dito, isa lang. Mga kaibigan, per vendor. Para naman, kumita din naman yung iba. Mga kaibigan, okay? So, yellow. O, hindi ko natanong yun ah. Yung yellow, kung saan nakapwesto. Kasi kailangan nila yellow talaga eh. Mas matipid yun kaysa sa kuryente. Ia-ice mo, di ba? Yung isda, limbawa, karne. Basta tad-tad ng yelo, hindi naman maano yan eh. Yung freshness niya, doon pa rin. Di ba? So yun, yung yelo. Eh, siguro, dyan din lang yan. Malapit lang. Magkakatabi, mga kaibigan. Okay? So yan yung mangyayari. Subukan muna natin, siguro. Bago natin, bago tayo mag... Kasi alam nyo naman yung mga talaga nagrereklamo, meron ding mga ano yan, may mga hindi naman magrereklamo yan kung walang dahilan. Di ba? Oh, yung isa yung doon nga, yung init, nilagyan ng industrial pan, meron ng mga bintana, oh yun. Para hindi masira yung paninda. Mga kaibigan, ang kailangan lang natin dito talaga bukod sa reklamo, humila tayo ng maraming mga mamimili kasi yan yung ano eh, sa poblasyon, talagang dyan bumibili yung mga kababayan natin. Tingin ko talaga, mas marami siyang hihilaing mga mamamalengke kasi may parking. May parking, malawak. Di ba? Sanayan lang, di ba? Katulad yung binabanggit ko, yung terminal natin, sus. Bago na ilipat yun doon, galit na galit yung mga pati, yung hindi lang mga driver, hindi lang mga may-ari ng mga van at ng mga bus o ano. Pati yung mga mananakay, galit. Ang layo. Diba? So, nailipat eh. Ngayon, wala na rin. Diba? Pag sinabi mong terminal, irawan yan. Oh. So, lumipas rin. Ganon din yan. Mga kaibigan. Kasi kung hindi natin gagawin, isayang itong milyon ng ginastos na palengke na to eh. Ha? Milyon ng ginastos, saka delay na delay na nga yung palengke na yan eh. Ang tagal-tagal na yan. Ewan ko kung bakit. Ayaan na natin, andyan na, tapos na eh. Importante, malipatan. Kasi parang nag-aksaya tayo ng pera kung di natin lilipatan yung palengke na yan. Ha? Mga kaibigan. Okay? So, ano yung muna natin? Tingnan muna natin. Yung actual na mangyayari, definitely, sabi ko, di ba, 100% talagang meron yan. Meron talagang mai-encounter itong sina Engineer Lagrada na mga problema at mga reklamo pag nakalipat na. O madali na lang solusyonan kung nandiyan na. Di ba? Kasi kung wala pa tayo dun sa lugar bago nilabas na natin, ito kasi ay hindi rin masusolusyonan niya kasi hindi pa natin nakikita yung actual na posisyon doon sa ano, sa palengke na lilipatan ninyo. Oh. Tingin ko naman, ito naman ay talagang nakikita nyo naman, oh, 'di ba? Maaliwalas at saka medyo malawak siya. 'Yun lang. Ang ano talaga is yung mga vendor kailangan kumita rin. Paano makakabayad ng ano 'yan? Ng mayor's permit nila o ng kung wala rin kinikita. 'Di ba? Mga kaibigan, nagkatalo lang dito kasi nahiwalay. Dito sa Old Market kasi, ilang steps lang, nakaangat yung isdaan, di ba? Bababa ka lang ng konti, karnihan, manok. Lalakad ka lang ng konti, papuntang bunuan, nandun na yung gulayan. Nandun na. Dito, siguro maganda pag namili ka, unahin mo yung gulay o doon sa taas. bago ka bababa para pagbaba mo, nandiyan na yung gulay mo, limbawa, eh, apritada. Ano ba yung halo ng apritada? Patatas, tomato sauce, siling pula, hindi yung ablabuyo ah, yung malalaki. Oh, ano pa? O di bili mo na muna doon, patatas, kung ano-ano, sa taas, bago baba. Para hindi na mapagod kasi pag ikot mo, tapos ka na di, pang apritada, bili kang kalahating kilong laman. Lumo man yan o ano. O tapos, lakad na sa parking, alis ka na. O, gulay muna. Sa taas. Bago baba. O ngayon, pagka na gugutom-gutom ka, di punta ka muna ng eatery. Okay, kumpleto. Mga kaibigan, tingnan muna natin. Tingin ko lang ha. Pero, iyon naman ang tingin ko lang. E, iba naman siguro yung tingin ninyo. Lalong-lalo na yung mga vendors. Kasi siyempre talaga mag-react. Ayaw ko dyan. Layo. Ayaw ko dyan kasi may mga suki na sila dito. Mayroon na silang talagang alam na yung pwesto. At nung iba dyan talagang may mga puhunan na malalaki na. Kala mo lang yung pwesto nila maliliit. Pero mahaba na PC niyan. Ibig sabihin talagang kumita na rin sila sa pagtitinda sa palengke. Dito kasi maninibago eh. 'Di ba yung suki mo? Sana ba yung si ano yung binibilang ko ng isda, sariwa. Sana ba yung at saka yung ano nga pala, naglalagay sa nag-iimpake ng halimbawa isda. Diyan sa Old Market meron eh. Halimbawa magpapadala ka ng isda sa Manila sa anak mo. 'Di ba? Kasi linggo-linggo nagpapadala tayo doon eh. Bibili ka ng alimasag. Bibili ka ng mga seafoods. Isda. Di ba? Pupunta ka lang doon sa kabila. Yun, sila Tyson. Sila Tyson. Yun, si Tyson. Tyson, sana yung pwesto nyo dyan? Di ba? Tapos pupunta ka lang doon sa may tabi ng isdaan. May pwesto doon sila. Sila Tyson. Ilalagay nila sa istayro. Ipapak nila yon. Alam na nila yon. Sa airport kasi, ang hirap. Pag ikaw pa yung ano, hindi mo alam yung diskarte. Pagka yung styro mo, namawi sa labas, hindi isasakay ng airline niya, ng cargo. Ha? Saan ang pwesto ni ma'am? Sino? Ma'am Risa? Oh, Risa? Meron ba sila dyan? Hanapin na lang natin siguro kung saan. Pag hindi mo alam yung diskarte sa istayro, namawis yan, hindi kakarga ng cargo yan. O, kailangan talaga nakapack. Doon sa isdaan, ire-repack nila, ipapack nila yon, lalagyan ng mga packing tape, dadali mo na lang sa airline. O, papadala mo na sa Manila. Pasado na yun sa, ano, may pwesto sila dyan. O, sana hindi sila alisin kasi ang laking bagay nun. Hindi ka na, magbabayad ka na lang ng istayro, tsaka yung, 150 lang yata, pero ano. Diba? Tapos hindi ka na mahirapan. Oh, saan kayo yung pwesto nila? Tyson! Saan ba yung pwesto nyo dyan, Tyson? Kasi pagka ano, pagka maghahanap, mag-ano ka pa, maghahanap ka ng suki mo, talagang ano, pero sa una lang yan, di ba? Pag nakita mo na, ah, dito pala yung suki ko, dito ka pala sa second floor, ay di, sa sunod na pagpalengke mo, alam mo na kung saan yung pwesto ng binibila mo. Ganun lang sa umpisa. Tsagaan na lang natin kasi wala eh. Diba? Whether you like it or not, second week ng Oktubre, dilipat na po yung ating Old Market na naging kasama na natin sa buhay natin na lagi tayong namamalingkid dyan dito sa bago. Mga kaibigan. At yung ayaw, bibigyan pa ng panahon para mag-isip. Sayang ho, yung pwesto. Pwestohan nyo lang muna siguro. Wag nyo, siyempre, may puhunan kayo, di ba? Huwag nyo muna laglagan ng marami. Halimbawa, gulayan. Huwag nyo muna lagyan ng bulto-bultong saging, gulay, prutas. Obserbahan nyo na lang muna. Di ba? Kasi sayang naman yung pwesto nyo. Hindi naman ganun kalakihan yung babayaran lang dyan. Yun lang, mabusisi lang yung permit ngayon. Di ba? Kasi kung pupuhunan nyo agad ng malaki. Pagkatapos iba yung naging bilihan, sa una talagang matumal yan. 100% matumal kasi nga, bago. Yung mga suki ninyo, hindi pa alam kung saan yung pwesto ninyo eh. Pero later on, diba, ang tao, kumakain araw-araw. Pagkakain sila araw-araw, magluluto sila para kumain. Saan sila bibili ng iluluto nila? Palengke. Maghanap talaga ng palengke yan. Inaayos lang kung saan at papaano papagandahin yung palengke, mga kaibigan. Okay? So, tingnan muna natin. Naintindihan natin yung sentimiento ng mga nasa palengke natin. Ano? Intindihan natin lahat yan. Absorb natin lahat yan. Alam natin ang gusto nila. Gusto nila magandang pwesto, maayos, at kumita sila. Bottom line, kumita sila. Bet ka pa nagtitinda kung hindi ka rin kikita. Yun yun eh. Di ba? So bigyan mo yung popestohan mo na rentan mo sa gobyerno, so dapat maibalik sa kanila din yung kanilang mga puhunan. Di ba? Ito na yan, ano? Kukupahan, tingnan, para makita natin kung may problema. Kasi ngayon wala eh. Hindi natin maano yan. Hindi, sa totoo lang ha, nag-i-speculate lang tayo muna. Sorry ha, ganun talaga. Na baka ganito, baka ganyan. Hanggang ngayon, baka-baka lang tayo. Wala pang kalabaw. Diba? Pero pag nandyan ha, yan. Yung aktual. Pag aktual na, madali nang solusyonan yan. Diba? Oh. Mga kaibigan, so tingnan natin muna. Oh. In fairness naman doon sa ating, hindi naman tayo tumitingin lang ng puro negative. Puro mali. Diba? Eto, tingnan natin ang balance. Medyo sa iba, eh sabihin nila, wala, ayaw nga namin dyan eh. Eh wala ko tayong magagawa, nandyan na ho yan eh. Nakatayo na, ginasusan million. Diba? Eh gusto kong ilipat tayo dahil marami rin dahilan. At para mas mapaganda yung takbo ng palengke, di subukan natin. So ganun yan, sunod lang tayo. Whether we like it or not, lilipat ho tayo ngayong Oktubre, second week, siguro, dyan sa bagong palengke natin, galing doon sa old market. Ano kayong gagawin doon sa old market? Parang gagawin sinihan. Oh. Lahat ng bago na makikita natin ginawa ng gobyerno, ang tawag dyan, Byron's Legacy. Oh, ganun talaga yun. Kasi si Mayor Byron yung nakaupo ngayon. Ay yung mga naipatay. Pero meron ding mga palengke dito na ano ah, na ewan ko kung napapakinabangan. Doon sa Kamuning, lagi tayong dumadaan dyan, meron ng mga nakapuesto dito sa harapan. Pero sa laki ng palengke na yon, yung dulo, wala man tao. Oh, so, ang tingin ko doon, parang may pag-aksaya ng pera doon. Hindi naman ganong kalaki yan. Kasi may nakapuesto naman dito eh. Alam niyo yung Kamuning Market? Sorry ha. Doon sa medyo... ang Aburla, nandun lang sa unahan eh. Di ba? Tapos Linggo, may baksakan sa Aburlan, eh talagang takbo yung tao doon. Aburlan. Oh. Pero... yan, yung Kamuning Market, yung pagpapagawa niyan, para sa akin... may pag-aksaya ng pera dyan. Kasi konti, million ang ginastos mo. Tingnan nyo yung palengke ng Kamuning. Yan medyo, hindi ako, sa akin ha, hindi tayo pumapalo doon sa pagpapagawa niyang palengke na yan sa Kamuning. Naiwan ko doon sa iba. Check nga natin yung iba. Kasi walang balik sa gobyerno. Ilan lang yung nakapwesto doon? Parang nag-aksaya ka ng million na wala namang bumibili. Di ba? Yun. Yung mga ganun ba? Oh, pero ito, dito sa bagong palengke natin, walang ano rito, pag-aksaya ng pera ito. Kasi, malaking bagay ito, yung paglipat, di ba? Para naman maging maayos. Pero ibang mga palengke na tinayo, wala, nag-aksaya lang ng milyon yung syudad. Tapos wala rin namamalengke. Sayang ang pera ng bayan. Ang dami naman pwede dapat, ginawa na lang pangkanal yan para walang baha. Roche Malabayabas, good morning! Minsan, oy! Minsan, Roche, kumusta ka dyan sa Rojas? Ha? Angie Remo, good morning! Uy, 8:56 na po ng umaga, mga katropa. Binigyan ng diin lang natin ito, ha? Binigyan natin ng diin yung palengke. maraming usapin na kabinbin, ang ano lang natin, parang mabigyan siya ng importansya muna, no, para maipaliwanag yung paglipat nga nung, kasi baka mabigla eh, at least na pag-usapan natin, na ibahagi namin sa inyo yung impormasyon na talagang ang palengke ho ay lilipat na ho. Kung ano man yung mga mangyayari o ano, eh, ganun talaga. O, dito sa ating family and bayan. Kaya ito yung ating pangwakas na mga programa ngayong linggo. Ha? Palengke. Diba? Old Market. Excited na rin ako kasi dyan naman malengke rin kami. Diba? Makita naman natin yung mga pagbabago. Oh! 8:57 na po ng umaga, mga kaibigan. Alam na ho tayo ang gaanong oras. Kailangan na ho natin magpaalam pansamantala. Sa ngalan ng ating, sa ngalan ng buong pwersa ng XFM News and Public Affairs, ako naman po inyong lingkod, Carlo Villarosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Happy weekend. Bye! Oras, Odya! 8:58 ng umaga. Oras, atin sa atin ang 1 Plus. Numero 1, alaga!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sister Page. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
8: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
9: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM Network Philippines.
10: Una sa balita, angat sa musika,
9: angat sa komentaryo,
10: angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
10: Ang katropa mo.
9: Exciting!
11: Exciting!
8: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
12: Kape na may natural energy boost. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
15: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
19: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain. Hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
21: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Bibili sa mga butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
26: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
15: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Santon Plus Gold.
28: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
29: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
15: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point.

0: akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
10: XFM.
11: XFM.
12: XFM time, 9:11 ng umaga. Oras, atid sa atin ang Uno Plus, numero unong alaga.
13: Kabalikan, pasan.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Good morning.
1: Serbisyong Katropa.
3: Magandang umaga ho sa inyong lahat.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ah, tropa, sumasa inyo po ang palatuntunang Serbisyong Katropa dito ho sa XFM.

0: eh, araw ho ngayon ng Biyernes, bilis ng araw, October 2, 2026.
1: Serbisyo Katropa
0: Friday, Biyernes.
1: Serbisyo Katropa.
0: Basta ho kayo ngayong araw na ito. Welcome sa Serbisyo Katropa. Nakalive na tayo sa page ng XFM.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pwede ho kayo mag-comment dyan. Yung mga pagbati ninyo, mga pa-shoutout ninyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Welcome yan dito ho sa Serbisyo Katropa.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ka Gerald Galis po hanggang alas 11 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sama-sama ho tayo sa mga concern ninyo, sa mga panawagan ninyo, sa mga problema ninyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa mga hihingi ng tulong.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito yan, public service. Serbisyo Katropa ng XFM Palawan. Kanina, komentaryo. Neuna, balita. Sunod, komentaryo. Ngayon naman, public service program.
1: Serbisyo Katropa.
0: At mamaya, entertainment. Tapos, balita uli.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sunod-sunod yan. Yan ang mga mapapakinggan, mapapanood ninyo dito po sa XFM Palawan.
1: Serbisyo Katropa.
0: At syempre ay hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung mga may sakit, yung mga may nararamdaman sa katawan pero pakiramdam ninyo wala yan, hindi yan sakit.
1: Serbisyo Katropa.
0: Paano kung lumala yan, di ba? Paano kung cancerous yan?
1: Serbisyo Katropa.
0: Maganda agapan ka agad habang maaga pa.
1: Serbisyo.
0: Para hindi ka mamroblema sa dulo, mas malaki pa ang gastos. Kung bago-bago pa lang yan na nararamdaman.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mas madaling gamutin. Tapos di ka pa magagastusan ng malaki.
1: Serbisyo Katropa.
0: Saan pupunta? Sa Yes to Health Clinic. Nasaan ang Yes to Health Clinic? Merong sa Nara, merong sa Rojas, merong sa Puerto Princesa.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nandyan lang sa Barangay San Manuel. Pwede kayong pumunta dyan araw-araw. Pa-schedule ho kayo. May doktor po na mag-check up sa inyo. Naturopathic doctor. Tapos alternative medicine.
1: Serbisyo Katropa.
0: 9:15 ng gumbaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Joey Bacani, good morning po Katropang Gerald, watching and listening from Barangay San Jose.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mga taga San Jose, mamaya ng konti may pag-uusapan tayo dyan ha.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa Barangay San Jose.
1: Serbisyo Katropa.
0: Punin muna sa mga kabarangay natin dyan sa Manalo Extension, sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nagulat sila at nagising sila kaninang madaling araw eh, o gabi pa.
1: Serbisyo Katropa.
0: Meron pong bypass operation, yung pong Police Station 1. Diyan po sa Manalo Extension, sa may corner po ng Gakot Road.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nakuya tayo ng suspect na ito na si alias Bilog, na residente ng Baltan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kami nila kagawad Jack, yung pong magkasama, pati na rin po yung tropa ng PS1.
1: Serbisyo Katropa.
0: Dito sa bypass operation na ito. Nakakalungkot lang dahil yung pong bata pa eh, parang nasa 21 pa lang, yung pong edad na ito, tapos ang gamit niya ay 2 beses sa 1 linggo. At nanghihina raw yung katawan niya, talagang buong maghapon tulog pagka hindi siya nakagamit.
1: Serbisyo Katropa.
0: Power off.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tapos ay meron ding inamin sa atin na siya po ay sangkot sa mga nakawan. Ang participation niya sa grupo, grupo po sila ha.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ang participation niya, siya raw ang taga-benta. Naka, may sistema rin sila eh. Iba yung, lookout, iba yung nanakaw, iba rin yung magbebenta, tapos hati-hati sila.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ganun yung sistema ng kanilang grupo. At alam mo kung ilang beses na itong si alias Bilog na nasangkot, na nakabenta ha. Hindi siya nahuli ha. Na nakabenta. Nasa 20, mahigit na 20 yung pong kanyang nabenta. Ano mga nabenta niya? Mga cellphone.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mga ano mga gamit na nakukuha sa mga bahay.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung mga naiiwan na mga gamit sa mga motor. Yun, mga nasa 20 mahigit na yung pong kanyang nabenta.
1: Serbisyo Katropa.
0: Magaling magbenta ito kasi mga ano yun, yung mga nakaw pero na bebenta pa rin.
1: Serbisyo Katropa.
0: Oh, amin niya. Mamaya, papanood natin sa inyo yung pong lakad na yan, ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Ding Strelia, gandang umaga Katropang Gerald at Sherdan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ayan ha, salamat Ding Strelia sa pag-comment sa ating pong live.
1: Serbisyo Katropa.
0: 9:18 ng umaga. Morning sa mga nasa topic natin kahapon. Yung pong tungkol doon sa reklamo kay Ma'am Marian na taga Batarasa.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Ayun pong mga nagrereklamo tungkol po doon sa sinasabing panluloko na ginawa sa kanila.
1: Sir Pisyong.
0: Na sila ay inalok ng virtual assistants. Tapos wala namang client pero magbabayad naman ng 10,000 pesos para daw sa orientation and training.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Pero mabot ng matagal na panahon, buwan, san taon, walang client, wala man lang kinita yung pong mga nagbigay ng 10,000 o higit pa. Depende sa slot na ibinibigay at tatanggapin. Kaya ho nagrereklamo. At umabot na ng 2.2 million pesos yung pong reklamo para ho dito kay Marian.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Meron nga tayo nakausap kahapon, ang sabi ay nasa 800,000 pesos yung pong nabigay niya ano doon po kay Marian. Nag-invest tapos pumasok ng maraming slot doon po sa virtual assistant.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Magang putok na pinag-usapan niyan kahapon.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: 919 ang gumaga.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Uunahin natin yung pong sa Barangay San Manuel, ha?
1: Sir Pisyong
0: Katropa. Yan yung sa Barangay San Manuel. Ay, Barangay Siksikan pala kasi may magsasalita at mukhang mayroong magre-reklamo. Kapitan Dudes Trinidad, standby ng konti, ha? Dahil tatawagan din po namin kayo mamaya ng konti.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: So, unahin lang muna natin yung pong maglalabas ng kanyang saluubin.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: At magandang balita rin sa mga taga-Puerto. Nako, sa susunod na buwan, dyan na ho tayo mamamalingke sa Palengke Baywalk.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: So, yung palengke sa Baywalk, yan na po ang pupuntahan natin para mamalingke sa mga susunod na araw. Next month.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Wala nang makakapigil sa tinagal-tagal na panahon ay nabot na ng ilang taon. Sa susunod na buwan, mamamalengke na tayo sa bagot na napakagandang palengke ng Puerto Princesa.
1: Sir Pisyong
0: Katropa. Yan, malaki ang ginastos ng city government kaya talagang asahan natin na maganda ang bagong palengke ng Puerto Princesa.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Siya nga pala sa taas niya, meron pang dagdag, meron patahian, barbershop, meron din na makikita dyan po sa second floor ng Palengke Baywalk.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Oo, nandyan yan, makikita nyo yan. Tapos yung pong mga prutas, pati yung gulay, kung yan ang hanap ninyo, nako, eh yan po ay pupuesto na raw sa second floor. Doon sa taas yan sila makikita. Gulay at prutas.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Yan po sa Baywalk Palengke. Yung mga vendors naman ay di natin alam kung okay sa inyo, ha? Pero nakaschedule na ho kayo at kinakailangan nyo na maghanda dahil by October nasa Baywalk Palengke na kayo.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Sa Baywalk Palengke na makikita yung pong inyong mga paninda. Okay?
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Sige, tawagan natin si Sir Tony Cabristante. Yung number na naibigay ko sa iyo, Ken.
1: Sir Pisyong
0: Katropa. Tristan at Gulay, good morning po. Ka Gerald, good morning.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Benji, saglit lang Benji, ha. Benji, si Tenta, mamaya ng konti.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Yan. Tapos meron akong picture na ipapakita sa inyo. Yung pong lalaki ay nawawala. Taga-Balabak, taga-Mangsi. Yung kanyang partner, yung babae, ay mananawagan. Mamaya ng konti. Yung asawa niya, hindi niya alam kung nasaan. Nag-aalala na rin kasi tagal lang din nakauwi.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Yun ang kanyang ipapanawagan mamaya.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Sa ano, usaping pamilya rin na pinag-uusapan, isa national, si Patrick kasi. Salita, si Patrick Garcia.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Hindi na sana eh. Hindi na sana pag-uusapan na buhay pa. Bago lang nagsalitan, tagalan ng issue. Oo. Yung tungkol doon sa anak pati sa sustento.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Si Patrick kasi duda doon sa anak na yun. Sabi niya ng mga una mukhang hindi niya raw anak yun eh.
1: Sir Pisyong Katropa.
0: Sir Tony Cabristante, good morning.
2: Gerald, morning.
0: Yes sir, good morning. Merong may concern ka sir yata dyan sa Barangay San Jose sa tuwing umaga na ikaw po ay nagja-jogging?
2: Gerald, ito ay matter of public concern kasi okay. It affects public health.
0: Okay.
2: Madami kami kasing nagja-jogging dyan sa Puerto Princesa Memorial Park. Alam mo naman, napakaganda mag-jogging dyan.
0: Sa loob ba? Sa labas?
2: Yes, sa loob, sa loob.
0: Sa loob?
2: Okay, kasi ano yan eh. Actually, yung isang ikot niyan, mas malaki kisa sa sports complex.
0: Okay, oo.
2: So, dalawang ikot ko lang yan, that completes the requirement sa akin ng doktor na mag-exercise daily.
0: Ayun, okay. Oo.
2: Minsan, Sunday, Gerald, nakita ko pagpasok ko, balot na balot siya ng usok.
0: Yung
2: buong Memorial Park.
0: Ano na? Balot na balot ng usok?
2: Yes. I was shocked. Hindi ako tumuloy mag... Sabi ko, mag-jogging ako rito. Mamamatay ako rito sa pneumonia.
0: Mm.
2: Di ba? Tinignan ko, hinanap ko. Yung nagpapausok pala yung General Funeral Parlor dyan sa harap ng memorial, sa tabi ng Phoenix.
0: Ah, hindi sa loob?
2: Hindi.
0: Okay.
2: Yung usok niya kasi...
0: mula sa labas.
2: Direksyon ng hangin,
0: oo.
2: Paiga eh, diretso sa memorial.
0: Ayun.
2: Though of course, kahit anong direksyon man ang hangin, pumapasok pa rin talaga sa memorial. Yung usok, daily yan.
0: Oo.
2: Pinakita ko yan sa barangay. Pinuntahan naman daw.
0: Okay, pinuntahan.
2: Ng mga barangay tanod. Eh bakit hanggang ngayon, araw-araw, may usok? Yan ang point ko dyan. Tama ba na sitahin lang? Dapat una, dapat sinita yan. Sila yung ang kaya mausok kasi yan.
0: Bakit?
2: Ang sinusunog nila dyan ay yung mga residue, yung ibabaw ng kawayan. Silang gumagawa ng kubo kasi na for sale.
0: Ah, okay. Kaya, sa harap mismo na nakita sale, ko na lang. Oh, nakita
2: yes.
0: Ko nga.
2: Mm-mm. Yung kawayan na yan, tinatanggal sa ibabaw, yan ay hilaw yan eh. Sunukin mo, usok talaga yan. Grabing usok niyan.
0: Mm-mm.
2: At saka yung wood residue. Basically, that's again the Clean Air Act. Di ba?
0: Yun, meron tayo.
2: Alawa, ang tanong ko dyan, yan ba ay may permit sa DNR to process forest products? Ang masakit dito, Gerald,
0: apo.
2: Okay, dapat susulat, magre-reklamo, hindi eh.
0: Okay.
2: Ang ginawa ko, lumapit tayo sa mga taong kilala natin na alam natin they could to swift action. Ka-Gerald, walang nangyayari. Araw-araw pa rin nagpapausok.
0: Anong...
2: Now, ang question ko dyan,
0: apo.
2: If it is something that is against, which is public hazard and public health hazard and public nuisance, ang tanong ko dyan, kaninong obligasyon yan? Barangay. Okay. Kanino nagdo-draw ng sweldo ang mga barangay officials na malalaki ang sweldo? Taxes. Gerald, I pay taxes more than an ordinary Puerto Princesas because I have businesses.
0: Okay.
2: Now, ang point ko dyan, is this what we get when I pay higher tax? Eh sabi ko nga sa Facebook post ko, lawless city. Diba? Nakakagalit eh. That's how what we get when you pay taxes to the government. In the first place, hindi lang naman ako ang ano dyan, tatamaan. Pati yung mga kapitbahay. Naawa ko sa mga kapitbahayan ng mga kamag-anak ko. Grabing usok na. Na-video ko yan eh. Pinost ko sa Facebook ko. Now, will this situation be the same na lang na pag may apoy, pupunta ng tanong, patitigilin, ganun na lang ba? Eh, hindi ganun yun. Eh, they are violating the law. Di ba? It seems the barangay officials remiss sa kanilang obligasyon. Di ba? Oh, sabi ko nga, baka busy na lang sila sa mga moro-moro na mga bidding nila.
0: Bidding? Diba?
2: Yes! May moro-moro sila mga bidding na discovery namin. Oh. Di ba?
0: Okay.
2: So, humanda sila sa akin. If they cannot attend to this matter, lahat sila itidemanda ko yan sa ombudsman.
0: Aroy.
2: Wala akong sasantuhin. May kamag-anak ako dyan na dalawa, hindi ko yan sasantuhin. Public welfare yan. Recorded ko yan. Nagpadala ko ng complaints sa kanila. May witness ako nung pumunta ko sa barangay, sa mga barangay tanod. Ganun na lang ba nila babaliwalain ang public welfare at saka yung threat to public health? Paano? Bakit nakaupo sila dyan? Why did they do run for public office kung hindi nila gagawin ng ganito? Para na lang ba sa sweldo yan? Kakapal naman ang mukha nila. Diba na nakakagalit eh kasi nga mayroon ganyan na lang ba? Hindi na maaayusin yung problema yan. Araw-araw na lang nagsusunog dyan yung kapitbahay ng Memorial Park. Endangering public health, di ba? Pati sa kanatira sa totoo lang, nakakagalit kasi una, health ang pinag-uusapan dyan eh. Hindi kung ano yan eh. Pagkatapos ganyan na lang, babaliwalain na lang ng barangay officials. And then ang City Hall, ayawang kung we're doing something about it, yung City Hall sa kayo Environmental Management Bureau. Anyway, ako, I have, you know, akilala nyo naman ako pag ako, when I push for something, I fight for something, especially, nakita nyo sa Paleco, gaganunin ko rin ang mga, itong mga concern, ipapareho ko yan sa Paleco, yung sinapit ng Paleco, sasapitin din nila yan. Itagan nila yan sa bato. Because this is not fair. Ilalamat nila bang ko yung public health ng mga taga Samosi? Kasi, pang-aabuso na yan eh. Pero pausukan ka dyan araw-araw, anong ligtas na yun? Sisirang baga mo dyan eh, di ba?
0: Yan ba ay matagal na nagpapausok? Tapos anong oras? sa araw-araw na sinasabi okay. niyo po na nararanasan ninyo na mayroong usok?
2: Okay. Kasi ako, Gerald, nagja-jogging ako between 6:30 a.m. to 7 a.m.
0: Okay.
2: Yan, dyan sila sa oras na yan nagsusunog.
0: Oh, maliban dyan, baka mayroon pa? Mga alas 9, alas 8?
2: Hindi ko sigurado kasi
0: hanggang
2: hindi
0: hapon?
2: Na ako nagagawin sa mga oras na ganyan eh.
0: Oh, sa umaga?
2: Siyempre, sisina ako sa opisina.
0: Hmm.
2: Ngayon, ang ginawa nila... Kanang dumaan ako, medyo kunti na yung usok. Tingin ko, mas inaagahan nilang pagsusuro mga between 6 to 6.30.
0: Hmm.
2: Kasi alam, tinita na kasi sila eh.
0: Kailan nag-umpisa yan?
2: Napansin ko yun nung Sunday. Yun yung okay. time na balot na balot ng usok ang Memorial Park.
0: Eh, delikado yun kung halimbawa, kasi tatawid pa ng kalsada, ay kung halimbawa hindi makita,
2: yes.
0: natabunan ng ano,
2: point.
0: Ng usok.
2: That is certainly my point. Actually, hindi lang public health, public hazard yan.
0: Bigla magkabungguan yung mga sasakyan doon kung halimbawa makapal yung usok.
2: Yes, it poses both public health, yung threat sa public health, saka it's a public hazard. Ang tanong ko dyan, may official ba tayong titingin sa problemang yan? O ganyan na lagi araw-araw?
0: Okay. Bago mo muna kakasuhan na, papabot ko muna sa barangay tapos titignan natin muna yung ano.
2: Sumulat ako sa kanila ka, Gerald.
0: Ah, sumulat ka na.
2: Dadaan ko din naman sa ano, sa pagpapuntahan mo din.
0: Uh-oh.
2: Nag-email ako sa kanila,
0: okay.
2: Kinausap kong isang kagawad, mag-village speech daw mamaya.
0: Oo.
2: Pakipapuntahan mo rin sa barangay, anong sagot nila dyan sa email ko? Or else, sasakit ang ulo nila sa akin, hindi ko sila sasam. Matagal na ako nagagalit, simula pa nung Sunday.
0: Mm.
2: Talagang kuko, Gerald, kung sa kuyunin, tutubayin ko ang mga yan. You know how I work on something I really hate.
0: Apo.
2: Diba?
0: Sige, titignan natin, lalapit natin kagad. Pagkatapos natin usap, tatawagan ko na kagad si Kapitan para po may paabot ito sa kanya.
2: Oo, na ombudsman na yan. Susundan ko pa na isang ombudsman kaysa ang Kapitan na yan.
0: Wag mo na. O, magagawa ng paraan ito. Maayos ito. Baka maipatawag.
2: Alam mo, mga ganito, mga official na mga walang pakialam, na mga mayayabang, na nakaupo lang, alam mo, kung mga kalabaw na, eh ito pag inombudsman nito, ikot ang mga tumbong nito eh. Ako gusto kong sampulan ito ng another ombudsman case eh. Ano, papabaya sila sa trabaho nila eh, di ba? Now, if they have an ombudsman case, hindi makakatulog yan. Masisirang health nila, eventually mamamatay yan. Yan ang gagawin ko sa kanila.
0: Sige.
2: Di ba?
0: Apo. Okay.
2: Tulungin natin ang kanilang kalusugan din. Kasi ang kalusugan, wala silang pakialam sa kalusugan namin ng mga nagja-jogging dyan sa Memorial Park. Idiguluhin ko din naman, bigyan ko sila ng maraming stress. Alam mo, stress yan, nagkukos ng cancer yan eh. Tambakan ko silang katakot-takot na stress, tamaan sila ng cancer, mauna silang mamamatay sa akin.
0: Hmm. Sir, yung bang sabi mo nagpapausok, abang nagja-jogging ka, ni-try mo rin na, ano, na puntahan, tignan, at mayroon kang tao na nakausap. Ano bang sinusunog na dyan?
2: Hindi ko kailangan gawin yan kasi mapapaaway ako.
0: Okay.
2: Kanina, pinuntahan ni Kagawad Ignacio, nakita niya umaapoy talaga.
0: Aroy.
2: Si Kagawad, itinawagan ko si kakilala ko si Kagawad Ignacio, pinuntahan niya. Tama-tama, nabutan niya doon, umaapoy pa. Diba? And then nung Sunday daw na nireklamo ko, pinapuntahan din daw ng mga tanod, pinatay din daw ang apoy. Ang question ko, hanggang pagpatay na lang ba ng apoy? Araw-araw na lang, ganyan. Patay mo ng apoy, bumuga na yan ng usok eh.
0: Oo.
2: Diba?
0: Dapat dinapayagan. Tapos kung kinakailangan na kasuhan dahil mayroong cleaner act.
2: Tingin ko, itong mga barangay official lang sa San Jose are taking these things lightly. Very light ang treatment nila sa problemang ito. Now, if they think this case is too light, I'll give them hard time. Ipakunyo sa bato yan. I will give them hard time. I know what to do. I have the resources to do it, all those things. Sila kaya nilang harapin yung mga kasong itatapon ko sa kanila? Di ba?
0: Okay.
2: Ay, baka itutulan ko sila sa pali kung hindi sila makatulog.
0: Sige po, papaabot ko po sa kanila. Sige.
2: Ano, kasi sa pasensya ka na, Gerald.
0: Apa.
2: Ako, I'm very too emotional because una, public welfare ang kinilang pinapabayaan. They take these things very lightly. Nakakainis. In the first place, they draw salary from our taxes. They must do their job. Kailangan nila magtrabaho. I-abate nila yung mga public nuisance. I-abate nila yung mga public hazard. Yan naman ang trabaho nila eh. Kaya nandyan sila eh. Diba? I-maintain ang public health. Alisin ang public hazard para naman maganda ang pamumuhay ng mga tao. Simpleng trabaho na nga lang. Hindi pa magawa yan eh. Sa susunod dapat, hindi po ito yung mga yan. Eh, nagkakalit ko, ba't in-extend pa yung barangay, yung term ng barangay officiality? Wala naman mga silbi.
0: Sige po.
2: Sige, Sir, Gerald, salamat.
0: Po. Sige. Salamat. Sir Tony, thank you po at good morning po
2: salamat,
0: sa inyo.
2: Salamat.
0: Okay.
1: Servicio Katropa.
0: Medyo mainit talaga si Sir Tony kasi gusto niya yung, ibig sabihin doon, yung pupunta ka doon, maganda man tanawin doon sa memorial, di ba? Maaliwala sa paningin, parang sarap umigop ng fresh air. Kaya lang biglang usok na ang nakita niya sumalubong sa kanya eh. Bad trip talaga.
1: Tropa.
0: Si Kapitan Dodge Trinidad. Kap, good morning.
3: Hello, good morning, Kadiran.
0: Opo. Alam mo ba ito, Kap, yung problema diyan sa harap ng memorial yung ano ba yan, yung sabing gumagawa raw ng ano ng mga kawayan, ng mga kubo-kubo. Grabe raw usok eh, maabot dito sa memorial.
3: Actually, sa taong Gerald, nakarating yung sa akin yung report nung last Sunday. Pero dahil doon sa post noon yung Sir Kapustante.
0: Oo.
3: Pero nung pinapapuntahan na natin ng Canod ay wala na yung ano, wala na yung usok.
0: Wala na.
3: Silang may nakitang nagsunog.
0: Nung linggo, Kap?
3: Oo, nung linggo.
0: Okay.
3: Kasi, ano na yun eh, hapon ko nalaman kasi sinend lang sa akin yung post ni Sir Boy Magallanes.
0: Okay.
3: Na mayroong pinost si Sir Tony Kabistante tungkol doon sa pagsunog. So, inatakan natin yung tanod para hanapin yon. So, hindi nila nakita kasi hapon na. Kung ang sinabi ni Sir na umaga, wala na rin ko talaga yung pagdating ng hapon.
0: Wala na. Tuwing umaga lang kasi na-experience niya tuwing umaga lang eh. Ano pong naging hakbang natin doon? Maliban sa pagpapapunta doon sa tanod, ano yung naging hakbang natin? Kinausap ba? Pinagsabihan? Papatawag ba sa barangay? Yung pong may-ari na gumagawa po ng kubo-kubo na yan na sabing pinagmumula ng usok, apoy?
3: Sinabihan na natin, may ano natin yung isang kagawad natin na puntahan.
0: Si kagawad Ignacio siguro yun, ang tinutukoy.
3: Si tapos yung tanong doon natin, sinabihan din natin na puntahan.
0: Oo.
3: Tingnan yung lugar kung saan yung laging nagsusunog. Tapos inano rin natin talaga yung dyan daw sa, kasi may nagkapagsabi sa atin na madalas daw yan yung gumagawa ng furniture shop.
0: Okay, furniture shop pala.
3: So, pinuntahan nila na sinabihan na kung po pwede, hindi na magsunog dahil nga bawal kasi kasama sa kalusugan.
0: Okay. Kailan yan na sinabihan?
3: Nung Monday, kasalong Gerald.
0: Monday? Bakit meron pa rin daw? Mukhang araw-araw ah. Hanggang kahapon meron pa rin?
3: So kung ganun yung ano, siguro mas pwede na tayo na mismo ang mag-usap.
0: Yan, doon no.
3: Sa mayari. Papuntahan na natin, sa atin. Sabihin na natin kung ano yung dapat nilang gawin doon. Dahil bawal na bawal talaga yung pagsusunog. Bunga nga ng hindi mo maganda sa kalusugan, lalo na sa mga kapitbahay nila.
0: Yun na nga po eh, kasi ganda ng jogging doon ni Sir Tony. Maliwalas talaga doon sa loob ng Memorial Park, tapos biglang ganun yung sasalubong sa kanya. Magagalit at magagalit siya. Gusto niya ma-actionan ito sa tulong talaga ng barangay din. So kayo na mismo, Kap, ang pupunta para kausapin ito pong may-ari nung ano na yan? Pwesto na yun?
3: Kasamang Gerald, siguro tayo na yung mismo pupunta at kung maulit pa uli, tayo na lang kung file ng complaint laban sa kanila dahil gusto natin na hindi na maulit yung pagsusunog nila doon sa kanila.
0: Opo. Tapos kung po pwede rin sa umaga pa, bantayan natin kasi ganung oras, alas 6, mga ganun eh. Alas 6, kung po pwede, may tanod tayo doon para mabantayan natin. Masiguro natin na wala kasi baka mamaya mag-jogging na naman. Ang inaano ko lang dito, pinapakiusapan natin, Sir Tony, huwag mo muna ng kasuhan sila, Kap Dodge, kasi gagawa ng paraan eh. Di ba, Kap? Gagawa ka ng paraan?
3: Okay. Kung ganun yung ano, siguro ganun ang gagawin na natin. Kailangan natin.
0: Wag na muna. Wag na magkaso, no? Kasi galit na galit eh. Si Sir Tony, mukhang gusto mag-file ng kaso sa ombudsman.
3: Naintindihan na natin yun. Siyempre kung ano naman. Kaya nga, gagawa rin tayo ng hakbang, ng action, para maksyonan natin yung kanilang hinain.
0: Yan, sige. Basta, Kap, update mo lang ako kung ano yung move natin doon. Magbabantay ka ng ano? Ng tanod sa umaga?
3: Apo, maglalagay tayo ng tanod down para siguraduhin na talagang masunod natin kung ano yung pinag-usapan namin doon ang kumayari.
0: Okay, sige po. So ito na yung action natin para kasi napapakinggan ni Sir Tony. Magbabantay tuwing umaga, tanod. Ngayon, mayroong privilege speech sa barangay daw, sabi ng isang kagawad, ayun doon kay Sir Tony. Tapos ikaw rin mismo, pupuntahan mo, kakausapin mo na kung po pwede, wag nang magsunog doon. Pag makulit pa rin, kakasuan. Yan ang nakikita natin na sinasabi mo na action ng barangay, Kap.
3: Opo. Sa
0: okay, sige. Ako, pakiusapan ko. Huwag mag-file ng kaso. Masakit sa ulo eh. Sabi niya, mahirap makatulog talaga pag may kaso eh.
3: Opo. Okay. Naintindihan natin yan. Kasi kung araw-araw nga naman, may nakaka-ano na. Pero hindi kasi ako nakatanggap ng sulat ni Sir Tumi. Kaya hindi ko rin ano, nalaman ko na lang nung pinuward sa akin yung post niya.
0: Oo nga pala, may ano siya. Mayroon siyang complain yata na sulat dyan sa barangay, di ba?
3: Ngayon lang sinabi sa akin ni ng sekretary na mayroon daw ini-email si Sir Tumi.
0: Ano kay email pala? Okay.
3: Okay, so hindi ko pa rin nabasa yung ano nun. Kung hindi ko kayo tumawag, hindi ko rin alam na mayroon palang sulat at nag-email si Sir Tumi Cabristante. So una, no, humingi ako ng paumanhin.
0: Sige, yan.
3: Sir Tumi na hindi ho ako sumagot. Doon, hindi ko sinagot yung kanyang sulat dahil hanggang sa ngayon po hindi ko pa nabasa, no, yung email ni Sir Tony Cabristante para sagutin sana at ma-actionan yung kanyang complain. Kaya humingi ho tayo ng paumanhin sa kanya.
0: Okay, sige po. Kap dudes, maraming salamat. Thank you. At update lang tayo para maano natin ito, ma-address na talaga natin yung problema na itong mausok sa isang pwesto dyan sa harap ng memorial. Thank you, Kap.
3: Okay, maraming salamat, General, sa pagkakataon at nakapag-usap po tayo tungkol doon sa nasagot po natin na yung concern ni Sir Tony tungkol doon. Sana, ngayon po ay pupuntahan natin para makausap mismo yung may-ari ng bahay na sunog.
0: Sige po. Thank you.
1: Servisyo Kap.
0: Yun si Kap. Dudes, Trinidad, dyan po sa barangay San Jose.
1: Servisyo Kap Tropa.
0: Wait lang ha. Saglit lang ha. Status ko order muna. Huwag mo munang ipapile yan ha, Sir Tony. Ako makikiusap, huwag muna. Dito yung barangay, tinawagan na natin kaagad. Ipinaabot natin yung concern mo. Meron palang email doon, sabi ng ano, ng sekretary. So, babasahin palang ni Kapitan yon. Pero, pinaabot na sa kanya ng barangay kagawad. So, siya na mismo yung pupunta doon sa pwesto na yun na nagsusunog, nag-uusok, papausok.
1: Servisyong Katropa!
0: Kala ko nung una, baka nagwawalis-walis lang ba tapos yung mga dahon-dahon. Pero bawal pa rin yun eh. Di ba? Ito yung mga kawayan-kawayan daw eh. Nakapwesto doon. Tapos gumagawa ng mga kubo ng mga kawayan.
1: Servisyong Katropa!
0: Sino ba may-ari nun? Ha? Yung mga ano, kubo tapos pinagdidikit-dikit ng mga kawayan, lalagariin yun, di ba? Tapos yung ibe-bend mo pa yung iba doon eh. So bago mo i-bend, kailangan mainit. May gamit kang torch, di ba? Maliban doon, uusok pa yun. Ay yung mga ano, yung mga sobra doon sa materialis na inano na pinagkatingan. Baka yun ang ano, yung sinusunog hanggang sa umuusok.
1: Servisyong Katropa.
0: Yan, ayaw po ni Sir Tony pati na ibang mga barangay nila na malapit po doon sa memorial yung pong napakakapal na usok. Lalo pa yung iba gustong mag-jogging exercise para sa maayos na pangangatawan at lungs.
1: Servisyong Katropa.
0: Tapos ganun ang malalanghap, bad trip talaga. Sir Tony, galit na galit oh. Magpapile ng kaso ombudsman.
1: Servisyong Katropa.
0: Huwag subukan. Kasi alam natin yung kakayanan. Ilang beses niya ginawa yan sa Paleco eh.
1: Servisyong Katropa.
0: Sige. Kapdodes, basta pakita mo lang ha yung aksyon ng barangay at mapahinto yung usok na yan, mapapakiusapan natin. So, subukan ko pala. Napakiusapan si Sir Tony na huwag ituloy. Okay lang ba, Sir Tony, na huwag muna natin ituloy? Kasi yung nakaraan sa post mo kasi, tapos yung email, ito, nadaan na natin ngayon sa XFM. Kung mamagitan, baka dito masolusyonan yung problema dyan sa Barangay San Jose.
1: Servisyong Katropa!
0: Huwag muna kung pwede. Pakiusap lang naman, Sir Tony.
1: Servisyong Katropa!
0: Kailangan ha, Kapitan Dudes, bukas ng umaga, alas 6, magja-jogging. Marami sila nagja-jogging dyan, kaya lang siya nagreklamo ngayon, si Sir Tony, magja-jogging bukas. Maganda, wala. Walang usok na makikita, malalanghap.
1: Servisyong Katropa!
0: Hindi lang bukas sa mga susunod. Yung tanod ha, pag nakita nyo may ano pa lang, yung pausok pa lang, kahit maliit pa lang, pagsabihan nyo na kagad.
1: Serbisyong Katropa.
0: Para hindi mareklamo sa barangay, si Esa Ombudsman, si Kapitan pati mga kagawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oo, eh, ganun. Kilala natin si Sir Tony. Pag galit na galit yan, talagang yung kamay mabilis mag-ganon ng computer, oh. Tapos biglang yun na, i-email niya na kagad yung mga complaints.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, ngayon at least papaabot natin kay Kapitan, ay kay Sir Tony na merong ginagawa at gagawin yung barangay. Diba?
1: Serbisyong Katropa.
0: Masakit sa ulo pagka mayroong mga kaso sa ombudsman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang delikado kasi doon, nang nakakatakot din kung talagang makapal yung usok simula doon, kasi kalsada yan, eh, di ba? Simula doon sa pinagsunugan, tapos tatawid yung usok sa kalsada, dadaan, papunta doon sa memorial. Ay doon sa memorial, makapal na. Paano na lang yung sa may kalsada? Ay kung mayroon truck na dumaan, tapos biglang may nagmumotor.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oh, yung nagmumotor, nabulaga dito sa kasalubong niya na truck.
1: Serbisyong Katropa.
0: Highway yan, mabibilis yung takbo dyan, di ba? Mabubulaga ka na lang yung pag... Wala na, biglang bangga ka na lang doon kagad sa truck.
1: Serbisyong Katropa.
0: Wala ka pang helmet, lasing ka pa, meron ka pang tatlo, dalawang angkas, nadamay pa yung iba.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nadidami patay, nandahil lang sa usok na yon. Yung kabila parang ano lang, di ba, nagpapausok-usok lang, negosyo, gumagawa ng kubo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Parang wala lang, pero matinding po pwede mangyari dyan. Pwede magkaroon ng karambola na aksidente dyan sa National Highway pag hindi naagapan niyang makapal na usok na yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: E paano yung mga nagja-jogging doon? Di ba? Baka hikahain pa yun nandun. Pag hinika yun, walang malanghap na maayos na hagin, baka mamatay pa yun doon sa jogging, kaja-jogging doon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pwedeng may mamatay na tao. Tama nang dahil lang sa usok, di ba? Yung mga pinagsasabi ko, parang totoo talaga po pwede mangyari yan, eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oo, pwede mangyari yan, kaya agapan na kaagad. Kap, papunta ka na, ha? Para makausap yung pumayari na yan. Para matigil na yung pausok na yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:45 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nadadaan yan sa maayos na usapan. Maging mahinahon lang. Oh, yun. Sabi ni Ma'am Marty Reynoso.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yes, ma'am. Tayo'y mamamagitan dito sa kanilang mga problema. Naniniwala tayo na madadaan ito sa maayos na usapan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Alam niyo naman yan, laging namamagitan, laging gigit na XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Jonard Pineda, good morning po. Idol ka, Gerald. Watching from Nara, Palawan. Na mainit dito po sa bayan ng Nara.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mainit ang ulo, kalma lang.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sabi ni Jem.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ni Sai Jem. Yan. Richard Salazar, good morning po. Watching from Rio Tuba, Batarasa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ana Diaz, Chef Dan, salamat sa pag-share.
1: Serbisyong Katropa.
0: At tayo po ay magbabalik makalipas lang po ang ilang mga paalala.
1: Serbisyong Katropa.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika. Francis Dupain.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis Dupain, alis agad ang pain. Sis Dupain lang ang sakalam.
8: Sis Dupain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis Dupain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
16: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Santin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
18: Santol Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santol Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santol Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Ria's Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
26: XFM.
27: XFM.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
26: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
30: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
31: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
32: Sestapain! Si Dayan po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
33: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
34: Symptoms persist. Consult your doctor.
35: Sa mga butika.
36: Santon Gold Coffee Mix.
37: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
38: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
39: Santon Gold Coffee Mix.
40: Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
41: Sample Plus Gold.
42: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
43: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
44: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
45: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
46: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
47: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
48: Hi, bayarin dito, bayarin doon.
0: tuition pa ni Junior. Paano na to?
47: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
0: Salamat, Han.
46: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
4: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
7: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya.
13: Servisyo Katropa.
14: Naputol, Ken?
13: Servisyo Katropa.
14: Balik tayo sa Servisyo Katropa.
13: Servisyo Katropa.
14: Yan. Yung palang concern ni Sir Tony. Sir Tony, pinuntahan na rin pala yan ng DENR.
13: Servisyo Katropa.
14: Oo, simula nung na-post pala yan ni Sir Tony, nakaabot na rin pala sa DENR. Bukod sa barangay, yung DENR ay pumunta na rin doon at pinagsabihan na rin daw yung may-ari.
13: Servisyo Katropa.
14: Nako, yan ha. Bukas, kilala naman natin to si Kapitan Dudes. Kasama ko ito sa mga Baybas Operation. Siya yung kapitan, di ba? Pwedeng ibigay yan sa mga tanod. Tanod sa mga barangay kagawad. Pero siya mismo sumasama yan. Nagpupuyat din yan sa gabi.
13: Servisyo Katropa.
14: Kita mo naman, maunlad din yung barangay San Jose. So, kilala natin Kapitan Dudes Trinidad. Masipag naman yan na kapitan. So ito ang magiging action dito ni Cap. Papapuntahan niya na tuwing umaga ng tanod. Yan, yung pupwestuhan yan para matiyak, masiguro na hindi na magpapausok.
13: Servisyo Katropa.
14: Yung pong may-ari, pinuntahan na rin daw po kayo ng DENR, ha?
13: Servisyo Katropa.
14: Nagsabihan na rin daw ho kayo. Siguro baka kung mayroon pang ibang property na po pwedeng doon na lang gawin, doon na lang. Kasi mukhang yun daw pala yung balat ng kawayan, yun ang sinusunog at talagang mausok.
13: Servisyo Katropa.
14: Yun, ganun daw. So, yan ay gagawa na. Gagawa na ng solusyon, ng aksyon ng barangay. Makipagtulungan lang sana yung may-ari.
13: Servisyo Katropa.
14: Huwag nang palakihin. Napuusin na yung problema. Ayusin na kagad. Maliit lang naman yan.
13: Servisyo Katropa.
14: Pero pag lumala, nako, delikado. Pwede makapatay ng tao.
13: Servisyo Katropa.
14: Pwede nga merong makasuhan, ma-ombudsman dyan. Pero hindi naman gagawin na. Maaayos itong problema na ito. Okay? 10:02 na gumagas.
13: Servisyo Katropa. Lord
14: Value din. Musta na po ka, Gerald. Mabuti naman po. Gandang umaga ka, Gerald. Pabati naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan.
13: Servisyo Katropa.
14: Benji, kamusta ka, Benji? Na dyan si Benji or si Ma'am Sweet?
13: Servisyo Katropa.
14: Natin ha, tawagan natin yan sila. huwag sanayin ang sarili na sobrang magalit agad. Hindi perpekto ang paligid. Adjust din sa sitwasyon. O, kita mo na?
1: Serbisyong Katropa!
14: Ang mga payo, di ba? Huwag sanayin ang sarili na sobrang magalit agad. Hindi perpekto ang paligid. Adjust din natin sa sitwasyon. No? Sabi po ni... O, sige, sisweet muna. Sai Gem.
1: Serbisyong Katropa.
14: Jerab Ben.
1: Serbisyong Katropa.
14: Okay, sige. Si Ma'am Sweet, kilala niyo si Emily? Yung pong nanay, nung pong merong anak na hydrocephalus doon po sa Barangay San Manuel. Kambal yung anak, di ba? Yung isa normal, yung isa naman merong hydrocephalus. Okay, sige. Pinuntahan natin yan nung nakaraan. Tinignan natin yung kalagayan nila, nakakaawa rin talaga. Walang tubig, walang kuryente, pag-iba na yung bahay, tapos mayroon pang pasyente, hirap pang pa-check up. So, pinanawagan natin yon, may resulta. Dahil mayroon pong natanggap na tulong yung pong nanay. Emily, good morning.
5: Good morning po.
14: Kamusta na si baby Princess Althea?
5: Dito po kami ngayon sa Adventist po.
14: Ayun, schedule na.
5: Makapacheck up.
14: Yun, okay. Schedule lang ng check-up ngayon.
5: Opo.
14: Nakapila na kayo.
5: Opo.
14: Ano bang mga inaasahan natin doon sa, kasi diba sabi ko nung una puntahan para malaman natin kung ano yung mga kailangan at magkano yung gagastusin. May mga laboratory na ba na narekomenda or check-up lang muna?
5: Check-up lang daw muna po.
14: Okay, check-up lang daw muna. Sige, kasama mo si Jan, yung asawa mo.
5: Opo.
14: Okay, sige. Oh. Kamusta pala yung panawagan natin? Post mo, post ng XFM. Malaki na ba? Magkano na yung natatanggap na tulong?
5: Bale, 11K pa lang po.
14: Yun, naka 11,000 na pala.
5: Opo.
14: Yun, sige. Marami pa yan. May mga parating pang tulong yan. Ipunin mo, gastusin sa tama ha, yung pera na yan, yung 11K na yan.
5: Opo.
14: Kasi hindi lahat ng mga nananawagan ay napagkakalooban ng ganyang kalaki, 11,000.
5: Opo.
14: Ano yung mga mga nabili mo na para kay sa kambal dito sa 11,000 na natanggap mo?
5: Diaper po at saka po gatas. Tapos po damit po.
14: Oo, yung gatas marami-rami ano?
5: Opo.
14: Diaper.
5: May nagbigay na rin po sa akin. Na, mga diaper at saka gatas po.
14: Sige. Oh. Tapos mayroon pang grupo na yun kakausap ko, schedule lang, nag-iipon na rin ngayon, pupunta dyan sa bahay ninyo para magbigay rin ng tulong. May iba pa tayo mga kinakausap. Kailangan, sa bagay, doon naman kayo lagi sa bahay, di ba? Ngayon lang na nandiyan kayo sa Adventist.
5: Opo.
14: Okay, sige. Ano ang masasabi mo sa mga patuloy na nagbibigay ng tulong sa inyo, Emeline?
5: Maraming salamat po sa nagbigay po ng tulong sa anak ko. Pagpalain po kayo ng pong may kapag. Sana po hindi po kayo magsawang magsuporta sa amin. At lalo na rin po sa baby ko.
14: Yan, okay, sige. Ako naman lagi rin aalalay sa inyo. Hanggat kaya natin manawagan, gamitin itong social media para makakonect tayo doon sa mga taong meron. Kasi nakakaawa rin talaga yung lagay ng
5: Opo.
14: Anak mo. Dito nga meron kang video dito na dumede siya, kaya lang na-stuck na naman sa bibig niya?
5: Opo.
14: Ganito siya, pagka na-stuck yun, ibig sabihin stop na rin. Sabi niya parang ganun, stop na yung ano. Pero kunti lang ano?
5: Kunti lang po. Pag nakakagat niya na po, tinitigil ko na po. Inahanan ko lang yung dibdib niya, happy.
14: Oo. Ano ibig sabihin nun, pag nakat na, titigil mo na, busog na siya?
5: Hindi po. Parang mag-start siyang mangingitin po.
14: Aroy. Tapos, ang ginagawa mo, inihimas-imas mo yung dibdib para...
5: Opo. Para makahinga-hinga siya.
14: Okay. Ganun pala. Ginakakaawa talaga. So, yung mata, pina-check up nyo na rin nung nakaraan?
5: Opo. Okay na po yung mata niya po. Hindi na po namamaga at namumula at lumuta.
14: Anong ibig sabihin? Parehong okay o yung isa lang?
5: Yung isa po. Yung mata niya po.
14: Oo, yung isang mata, yung di ba may nahulog nung sa video mo? Anong sabi
5: Opo.
14: ng nag-check ng mata ng anak mo?
5: Na infection na daw po, kaya daw po pumutok.
14: Okay. Tapos ang sabi, wala na talaga, hindi na makakakita yun.
5: Wala pa rin pong update kasi po. Mm-hmm. Wala pa po si doktor. Ah. Hindi pa po nakaka-uwi.
14: Oh, sige, ibig sabihin, babalik ka pa rin doon para ipa-check.
5: Babalik pa rin po.
14: Oh, para ipa-check ka pa, no?
5: Opo.
14: Sige. Pero ngayon, nandyan ka ngayon. Ano ka lang ha? Video ka lang o picture ka lang para nakikita.
5: Opo.
14: At sinusundan din ng mga tao yung ginagawa mo pagpapagamot sa anak mo, Emily.
5: Opo.
14: Oh, sige, ganun lang gagawin natin. So, from 5,000 noong nakaraan, parang kahapon yata yun, no? Yung 5,000 o noong nakaraan?
5: Nakaraan pa po.
14: Yung nakaraan. Tapos ngayon is 11,000 na. Meron pa rin ba mga scammer na mga nangungulit?
5: Marami pa po.
14: Sige, pagtsagaan mo lang ha, kasi basta nakakabisado mo na si scammer.
5: Opo.
14: Wag na wag ka magbibigay ng kahit anong OTP o anuman sa

0: hindi ka rin nadadala kahit na alam natin nangangailan talaga kayo ng pera, pero nagiging wise kayo pagkakausap ninyo yung mga scammer na yan.
1: Tapos po nakaraan may nagtawag din po, ginamit din po yung pangalan mo po.
0: Ginamit ako?
1: Opo.
0: Luko yun ang sabi niya.
1: Siya daw po si Gerald Dalis po.
0: May mabubusisan mo naman eh, di ba? Yung boses ko, pati yung boses na yun.
1: Opo.
0: Pag sabi niya ng Gerald Galis daw, siya ano raw?
1: Magbibigay daw po siya ng tulong. Tapos sabi ko po, sabi ko, natutuwa ba kayo mang loko ng tao?
0: Ano sabi niya?
1: Pinatay na po agad.
0: Tamo na yun, pati ako ginamit pa. Sige, di balik kasi ako, pupunta at pupunta pa rin talaga, babalik at babalik pa rin dyan. Hindi yung ganung paraan natatawag tapos biglang sasabi ng bibigay-bibigay ng tulong, di. Hanap pa tayo ng paraan, may grupo nga akong kasama na pupunta dyan yung schedule. Basta ngayon, sana maging maganda yung resulta ng check-up at merong paraan para gumaling itong si Bibi Altea. Matatapos ba yun ngayong araw?
1: Hindi ko pa rin po alam, may chine-check up po sa loob.
0: Palagay ko, ano to, makaka-check up ka pero hindi pa mababasa ng doktor siguro. Babalik ka rin siguro dyan para doon sa resulta. Mga laboratory, hindi na kailangan?
1: Hindi pa po namin alam po. Paralaman pa lang po namin po pag na-check up na po siya.
0: Okay. May Emily, paano ba dumating sa punto na binanggit sa'yo ng doktor na yun nga nasa sinapupunan mo pa lang siya at meron ng sakit na hydrocephalus. Ano bang? Saan ba po pwede raw? Siguro tinanong mo na rin yung doktor, saan ba nang galing ito? Bakit mayroong hydrocephalus yung anak ko? Anong paliwanag siya ng doktor?
1: Ang sabi niya daw po kung nai-stress daw po ako.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nag-aagawan na po sila ng oxygen sa loob pa lang po ng sinapupunan ko.
0: Oo.
1: Yun, tapos open cervix na po ako.
0: Yun daw yung pwedeng dahilan kung bakit meron kang anak na may sakit na hydrocephalus.
1: Tapos nag-aagawan po sila ng oxygen.
0: Ayun. Okay, sige. Yun palang paliwanag.
1: Pag sabi niya pa lang po ng ganun, yun na po ako nang iyak. Hindi ko po suwatakalain na ganun yung anak ko.
0: May stress ka na, no? Doon pa lang sa tiyan pa lang, 7 months pa lang, sakit na ng ulo mo.
1: Pag-uwi pa lang po ng bahay, iyak na po.
0: Aroy. Yung mismong araw na yon nung pagkabanggit sa'yo ng doktor, pag-uwi.
1: Hindi na po ako alas nagkakain.
0: Yun. Hanggang sana ilabas mo na itong bata?
1: Oo. Oo po. 5 days ko po siya bago nakita.
0: Sige lang, pakatatag ka lang ha. Kasi nandyan yung bata, lumalaban. Kita naman natin. Ang kailangan lang talaga mabigyan niya ng sapat na medical attention para gumaling.
1: Opo.
0: Tsaka huwag ka mag-alala kasi may mga tao na ano rin, na nagbibigay at magbibigay pa ng tulong sa'yo. Basta makita ka lang na malakas ka, tsaka maramdaman din ng kambal na talagang nandyan ka, papakatatag. Ganun din yan sila. Parang kukunik-kunik din yan sa puso nila yung nararamdaman mo. Emily, kung halimbawa napapakinggan ka nito ni Princess Altea, ano yung mensahe mo sa kanya?
1: Kanya nang di mabigay ni Mama yung mga kailangan po. Ito nang hindi na nakakakot. Naawa ko tingnan siya.

Huwag mong sisihin sarili mo, Emily, ha, kung di mo man kaya ibigay yung mga pangangailangan. Ganun talagang buhay. Pero may mga tutulong. May mga tutulong sa'yo. Kamawalan na pag-asa. Pag ginoperahan, may mga ahensya ng gobyerno na pa pwede pa nating malapitan.

0: Basta kailangan tulong talaga kayo mag-asawa, pakatatag para sa anak ninyo. Sa mga patuloy na tumutulong sa inyo, sa mga nandyan, nakikinig, nanonood, ano ang gusto mong sabihin, Emeline?
1: Sana po matulungan niyo po yung anak ko. Naawa po talaga ako. Pati sa pagtulong, iyak lang po niya nang iyak. Nahirapan talaga ako mapisa siya. Sana po matulungan niyo po yung anak ko.
0: Okay, sige. Sige, dyan muna kayo ha, Emilia. Tutukan mo muna na mapacheck up na siya. Tapos usap na lang din tayo mamaya after na check up, ha? Okay, sige. Thank you. Oo, sige.
2: Servisyong katropa!
0: Yan, si Emily po, yung nanay yung kausap natin. Emotional pa. Para sa bata, ganun talaga. At gagawa na talaga ng paraan lahat ng magulang.
2: Servisyong katropa!
0: Umabot na po ng ano ha, ng, ang huling usap namin 5,000 pero ngayon 11,000 na yung pong natatanggap na tulong. Salamat po ha. Salamat doon sa patuloy na mga nakakapanood ng video. Sige nga kanyo, video pakiprepera yung ano, yung pinlay natin. Salamat doon sa inyo kasi patuloy ano na nagbibigay kayo sa maliit na halaga. Iniipon po ng ano ng mag-asawa. Kung ano man yung naibabawas nila doon, pambili rin talaga para sa bata. Diaper, gatas, yun, doon na napupunta. Tapos ngayon, check up na kasi may pera na. Kung wala kasing pera talaga, wala. Hindi nila mapapacheck up. Bakit? Kasi construction worker lang yung tatay bago kailangan din ibigay doon sa tatlong anak na estudyante. Pagkain din nila. O yun, nung naisend sa atin dito ng kabatch ko ito, na ano ka agad eh, may pintig ka agad eh. May kirot ka agad. Kaya ako sabi ko, pupuntahan talaga ito. Tignan natin yung kalagayan. Mas naawa ako doon sa kalagayan nila. Maliit lang yung bahay. Bago ano na, ipabagsak na yung bahay. Walang tubig, walang kuryente. Hirap din talaga sila doon. Oo, doon sila nakatira. Ari, kawawa, mainitan yung bata. Pero may maliit na ano, na siling pa na solar. Yun ang nakatutok doon sa bata. Pero mainit pa rin. So ngayon, may mga natanggap na tulong. Umabot ng 11,000. Sigurado meron pa. Kasi grupo namin yung PSR, ganun din po. Nag-iipon din ho kami. Nagsasend na doon sa GCash ng tropa. Tapos nadalhin po namin doon sa pamilya para ho, makadagdag pa sa tulong na matatanggap po ng mag-asawa. Ito yung video, tignan nyo. Panoorin nyo po ito nung pagpunta ho namin doon at nung nakita ko yung kambal. Pati na rin po yung iba pang mga anak at yung pamilya doon sa Kapatagan sa Barangay San Manuel.
2: Servisyong katropa!
1: Lalo na po ganito yung kalagayan ng anak ko po. Nahihirapan po po. Sana matulungan niyo po siya. Kasi bata pa po siya, wala pa po siyang alam.
3: Papunta kami ni katropang to, ayan, sa bahay nung na-interview natin kanina sa program. Nanay yun na nananawagan humihingi ng tulong para sa kanyang anak na mayroong hydrocephalus. Kambal yung kanyang anak, tapos yung isa normal naman, pero yung isa yung pinanganak malaki na kagad yung ulo. Isang buwan pa lang yung baby, si baby princess. So yun yung kinakailangan na humihingi ng tulong.
0: Emily, nangali sa'yo ha. Ikaw po yung in-interview ko kanina. Ah, okay po. Kadyarag po. Punta ko dito para makita ko rin talaga yung kalagayan ninyo. Kasi ang kailangan natin, makahanap tayo ng pera para makapacheck up kayo. Opo. Diba? Ito yung bahay ninyo?
4: Opo. Kapasira na po yan.
0: Oo nga, malapit na ano?
4: Ano lang na yung mga anak ko, gina-repel-repel lang nila ng mga kawayan.
0: Ito yung panganay mo?
4: Ayun po yung panganay ko yung babae.
0: Ito.
4: Sawa ko po.
0: Sure. Hello po. Gerald po. Ay po pala yung tatay. Ano po pangalan niyo?
5: Jandel po.
4: Dalang po po.
0: Sige. Oh.
5: pasok tayo dito sa loob para makita natin yung kalagayan. Ito po yung bahay. Gigiba na nga rin talaga. Basta kayo. Ayan. Ay, pasok tayo ha. Kita natin yung baby. Ito yung kambal niya.
4: Opo.
5: Ano pong pangalan ng kambal?
4: Princess Thea po. Basis.
5: Princess Thea?
4: Opo.
5: Siya naman si Princess
4: Althea po.
5: Althea. Siya, okay siya.
4: Okay po.
5: Wala pong problema sa kanya.
4: Wala po.
5: Kailan po yung birthday nila?
4: August 20 po.
5: August 20.
4: Bago lang din po sila nag-isang buwan.
5: Ay, umiyak na siya. Umiyak lang, ano, si Bibi Thea.
4: Saan niya, Didi?
5: Yan, pari silang princess, pero siya Thea. Yung isa naman, Althea. Yan, okay yan. Talagang kahit na Bibi lang ng Didi. Okay, talaga.
4: Ito lang po yung nahihirapan ko mag-Didi. Hindi kaya ginabunod ko po ako kasi nangingitin po siya.
5: Ano siya?
4: Opo.
5: Tsaka kung titignan talaga natin, ano, payat talaga siya.
4: Opo, payat po yun siya.
5: Daliri, oh. Tingnan mo. Ito na lang yung lalaki ko, pati yung, ano. Tapos yung mata niya, anong nangyari pa sa mata niya?
4: Na-infection na po, kaya daw po pumutok na po. Mm-hmm. Lumabas na po yung pinakabilog po na maliit natin sa mata.
5: Mm-hmm. Yun na yung sa video niyo po na nahulog.
4: Opo, nahulog na lang po.
5: Nung bang nagbubuntis ka, may napansin ka na kaagad na kakaiba sa tiyan mo?
4: Tinudugo po ako.
5: Ilang beses po nun?
4: Kaya ano po, bira lang din naman po. Tapos sumasakit po, hirap po ako maglakad. Yun na po.
5: Pero alam mong kambal yung dinadala mo?
4: Noong una po, hindi po pa po alam. Noong nag 7 months po yung tiyan ko, bago ko po nalaman na kambal daw po. Tapos mayroon po daw pong hydrocephalus. Kaya doon pa lang po na stress na po ako. Parang iniyak ko na po ng iniyak.
5: Habang nasa tiyan mo po yung bata?
4: Opo.
5: Tapos ano pinanganak sila?
4: Provincial po.
5: Tapos nung pinanganak mo sila, nauna itong isa o itong...
4: Ito po siya yung inuna kasi po, naiipit po kasi siya nito.
5: Ah, sasarihan ka nga pala, no? Mm-hmm. Siya ako kagad ang nauna tapos...
4: Kasi baligtaran po sila. Ang ano lang po sa kanya nito, pag magdidi talaga, hirap talaga siya magdidi. Hindi ko siya gina... yung stock na ganyan, hindi. Mm-hmm. Na mag... itim na po siya lahat, hindi na po nagahinga, hindi na nagagalaw.
5: Ano na?
4: Opo. Nung nakaraan po, ginadropper ko lang po talaga siya. Para malalaman lang yung tiyan niya.
5: Pakunti-kunti lang talaga? Kada oras o kada...
4: Pag nagigising po siya. Kasi po kung pipilitin ko po, ginalak niya po yung bunganga niya dito po. Kasi nung una sa akin po siya nagadidi, nagaiyak lang po siya, nagaiyak. Tapos ginakagat niya po yung didi ko. I-stop niya lang po. Tapos iyak lang siya ng iyak to. Sabi po, itry ko siya gibibiron. Doon po siya nagdidi.
5: Hindi ka na talaga makasikaso ng ano,
4: hindi na
5: ba, nakatupo ko lang
4: hindi na po. Yung panganay ko na lang din po inaasahan ko minsan magbantay dito pag nagamaoy po ito. Kasi minsan po ito, nagaiyak din siya magpakarga. Kaso lang, ingat lang talaga ako magpakarga sa kanya kaya ito nga po. Malambot po talaga, ito lang po yung may bungo-bungo.
5: Nung pinanganak siya, may advice din ka agad yung doktor kung anong gagawin?
4: Wala na po.
5: Wala pa. After nun, hindi mo pa napa-check up siya?
4: Wala pa po. Sa ang sabi daw po, Adventist ko, oh, ay wala nga po ako sapat na pera para maipagamot siya doon po, para maano po yung ulo niya.
5: Oo. Ipon muna talaga tayo.
4: No, malaki na nga po yan eh.
5: Oo, papuntay mo muna siguro yung asawa mo doon, malaman mo kung magkano yung kailangan pa pa-check up. Tapos ipon tayo. May, simula kanina po ng program, may mga, ano na, may mga tumawag na?
4: Mayroon po yung mga tumawag. Sabi daw po, malasakit. Tapos narinig ko po na may tahol po ng aso at saka manok.
5: Nasa
4: pala mga
5: pero may tahol ng
4: opo, ano, scammer pala yun. Sabi niya sisend daw si Bong ko ng 100,000. Buti hindi ko inano yung ano yung GCash ko inopen in screen siya ano niya po. Para makita niya yung GCash ng laman ng GCash ko po.
5: Kahit alam nilang ganyan yung kalagayan kaya ng pasyente, no? Talagang
4: gagawa talaga sila ng paraan para maka-scam lang po. Kasi po nakarang araw po nung pinadidi ko po siya, nagulat na lang po ako, bilak niya na po yung bunganga niya. Di na siya nagahinga. Buong katawan niya po nang itim na bago sinugot po namin sa provincial.
5: Tapos?
4: Doon po, gipausukan po siya at saka gi-ultrasound po.
5: Recover naman agad?
4: Oo. Tapos binigyan lang po kami ng reseta pambili na yung yung pangpausok niya lang po. Ang ano lang po, may pangpausok nga kasi wala po kami yung nebulizer po. Wala rin po kasing kuryente tubig dito, hirap din po talaga. Sa kanto pa po kami nag-iilid ng tubig.
5: Tsaka yung ano, kulang din to sa lamig.
4: Opo. Solar lang din po.
5: Ano po ang panawagan niyo, ma'am, sa mga manonood, makikinig?
4: Sa nanonood po, sana po matulungan niyo po ako sa Pangata, sa pa-check up po ng anak ko. Hirap po talaga. Hindi po kasi kaya. Tsaka lalo na po ganito yung kalagay ng anak ko po. Nahihirapan po ako. Sana matulungan niyo po siya. Kasi bata pa po siya, wala pa po siyang alam. Sana matulungan niyo po ako. Salamat po.
5: Palakas ka rin bilang nanay. Paano rin po mismo ay mananawagan din sa ating mga kababayan. Kailangan lang talaga na matulungan. So nananawagan po kami, humingin ng tulong pang pa-check up, pambili ng gatas. At pagkatapos nun, panibagong panawagan na naman kung ano po yung magiging kasunod na hakbang, kung operahan, depende sa doktor. So kung meron po, pwede naman po i-send doon po sa GCash number na ipa-flash namin, papakita namin. I-send nyo lang po doon para maipunan po ni Ma'am Emily. Jan, gusto ka dyan?
6: Okay lang po.
5: Bilang ama, paano natin tinatawid yung buong maghapon? Eh, mukhang lima itong anak mo. Ano ba ang trabaho mo dyan?
6: Construction po.
5: Hindi rin siya sapat, ano?
6: Hindi rin po talaga. Kahit walang absent, kahit linggo, trabaho rin po talaga. Bilang ama po, masakit po para sa akin. Hindi po ako makatulog talaga sa kalagayan. Oh. Hindi ko lubos maisip na ganun nga po yung kalagayan ng aking anak. Kaya ganun po. Natanggap na po. Diyan na po eh.
5: Pero gawa pa rin ang paraan ha? Okay. Kaya talaga gawa ng paraan.
6: Gagawa rin po talaga ako ng paraan para mga anak ng anak ko.
5: Yung isa, normal naman po.
6: Diba? Ako, normal rin po.
5: Diyan, ano ang panawagan mo?
6: Nawagan po ako sa nakakilala po sa akin dyan. Sana po matulungan niyo po ako. Kahit konting tulong lang po.
5: Ay, nakagad. Galing tayo doon sa loob, ano? Eh, kahit tayo nalulungkot doon sa kalagayan ng pamilya, kita niyo naman po yung kalagayan ng bahay nila. Yung part na ito, babagsak na. Wala itong tubig, walang kuryente, meron lang po so bomba na pinagkukunan nila ng tubig, tapos yung nagsisilbing kuryente ay solar, pero yung nakatutukan din talaga doon sa bata para kahit papano yung init ay mabawasan. Si John ay construction worker, tapos yung pong asawa niya, yung ina ni Princess Altea, ay nasa bahay lang nagbabantay. So yun, kung sino po yung merong sobra, gusto mong magbigay ng tulong, pwede niyo pong una siguro dalhin sa XFM, napin lang po ako doon, o di kaya naman i-send doon po sa GCash, mas madali. Ano po, iipunin nila yan para sa pagpapa-check up, para pambili ng gatas, kasi kambal nga yan, isa, didiri nyo ng didi, kailangan din talaga. Isang buwan pa lang po yun, yung kambal, kailangan pa talaga ng attention. May iba pang mga gastusin, hindi pa nga natin alam kung ano yung kasunod na magiging advice ng doktor.
2: Servisyo Katropa.
0: Ay. Napapanood ko na, dadala pa rin ako.
2: Servisyo Katropa.
0: Julius nga, naiiyak ko. Sabi ni Julius Ubay, Sir J, good morning po. Matapos lang po namin bukas yung charity namin sa Roas Dumaraw. Sana makabigay rin kami, mga Tandikan Riders Association. Grabe, nakakaiyak panoorin.
2: Servisyo Katropa.
0: Sige, schedule nyo rin. Tandikan Riders. Yung PSR, ganun din, mag-i-schedule din. Likom pa ngayon, tapos dadalhin din doon sa kambal.
2: Servisyo Katropa.
0: Huwag lang si baby, ano, siya talaga may hydrocephalus, pero may kambal din po yun. Kambal din siya. Nangangailangan din ng mga tulong, yung mga diaper na yan, mga vitamins, yan, bigyan din po natin yung kambal.
2: Servisyo. Bisyo Kaktropa.
0: So 11,000 lahat ng mga natanggap sa ngayon, at sigurado madadagdagan pa yan, lalaki pa yan yung pong tulong.
2: Sir Bisyo Kaktropa.
0: Para dito kay Baby Princess Altea.
2: Sir Bisyo Kaktropa.
0: Yan yung pong inyong nakikita, ganyan nakalaki yung pong kanyang ulo.
2: Sir Bisyo Kaktropa.
0: Sakit na hydrocephalus, 7 months pa lang natukoy na kagad ng doktor, 7 months pa lang sa loob po ng sinapupunan ng nanay.
2: Sir Bisyo Kaktropa.
0: Marami mga scammer talaga na sumasabay. Yung na-attorney o yung tumawag na sabi bibigyan ng tulong 100,000 galing kay Senator Bongo, pambihira o.
2: Sir Bisyo Kaktropa.
0: Dami o, pati pangalan ko pala ginamit din.
2: Sir Bisyo.
0: Sa scammer huwag nyo na gamitin pangalan ko kasi kabisado na yung boses ko nila. Tapos may usapan na rin niya kami kung paano yung tulong.
2: Sir Bisyo Kaktropa.
0: Huwag na yung pangalan ko ha.
2: Sir Bisyo Kaktropa.
0: Tsaka ano, kung po pwedeng stop na lang, huwag na. Kasi ang kailangan tulong. Huwag niyo na hong iskamin ha.
2: Sir Bisyo Kaktropa.
0: 10:30 ng umaga. Tayo po ay babalik makalipas lang po ang ilang mga paalala.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Premium D3 Coffee Mix, simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix, may Mangosteen, Vitamin D3 at Stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
15: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan sa
5: sa sakit ng katawan.
9: Santong Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: XFM.
24: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
25: 10:37 ng umaga.
24: Serbisyo Katropa.
25: Balik tayo sa Serbisyo Katropa.
24: Serbisyo Katropa.
25: At sa mga naghahanap ng sabon, ba talaga naman, ito na ang para sa inyo, Santon Plus Herbal Soap. Bakit? Diba? Nakakatulong po ito para paputiin ang inyo pong mga balat. Tapos ang maganda dito, yung pong mga ringworm, bunny, an-an, yung pong alap-up, mga ganyan, mga butlig-butlig, mga warts, naku, kayang tanggalin po niya. Oh, kaya papantayin yan. Kahit yung mga dark spot na yan, mawawala yan. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mabango ang sabon na ito. Kahit na kunti na lang, oh, kapiranggot na lang, pambihira, oh, nandun pa rin yung bango.
24: Serbisyo Katropa.
25: Kahit di ka maputi yung kulay mo, mag-glow eh. Hanggang katagalan, kikita mo, i-improve talaga. Panlaban talaga, oh. I-try ninyo, napakaganda, oh, Santon Plus Herbal Soap.
24: Serbisyo Katropa.
25: 10:38 na gumaga.
24: Serbisyo Katropa.
25: Ganyan na nga yung tao in-scam pa nila, mga demonyo talaga.
24: Serbisyo
25: Katropa. Sabi ni Mark Akbo. Oh, kawawa, di ba? Anong issue diyan? Bakit adya sitwasyon? Late kasi ako sa topic. Anong tanong niyo po? Hindi ko maano. Ay, tapi.
24: Katropa.
25: Public service program po. Yan, may mga problema doon sa barangay, tapos itong mga tulong-tulong. Yan, ganyan.
24: Serbisyo Katropa.
25: Nasa Serbisyo Katropa po. Sir Bobby Vlogs, gusto mo yung mga current event? Yung mga topic na mayroong komentaryo sa Bullseye.
24: Serbisyo Katropa.
25: Gusto mo mga balita? Nako, sa umaga, dami balita hanggang hapon meron.
24: Serbisyo Katropa.
25: Japit Manso, good morning po, idol. Shout out naman from Alimanguhan.
24: Serbisyo Katropa.
25: Bayan natin prano, kanindutanan na ka Gerald, pamating lang kini sa aming balay sa Santa Monica, siyudad iang Puerto Princesa.
24: Serbisyo Katropa.
25: Galing kay Bobby Balami Vlog.
24: Serbisyo Katropa.
25: Okay, ito nga kahapon na imbitahan tayo.
24: Serbisyo Katropa.
25: Dalawang gabi na. Pinuya tayo. Nung unang gabi, nabot kami ng 3:30 pa alas 4 ng madaling araw.
24: Serbisyo Katropa.
25: Pag marunong talaga minsan pinapaabot pa ng kung anong oras, papahuli rin naman. Kainis talaga, oo.
24: Serbisyo Katropa.
25: Kaya makukurot mo yung pisngi, ikaw, papahuli ka rin talaga, papuyat ka pa.
24: Serbisyo Katropa.
25: Ayan, so nag-negative nung unang gabi hanggang madaling araw. Kagabi, pangalawang gabi.
24: Serbisyo Katropa.
25: Iba operation po ng Police Station 1, PS1. Yung SDET po, ha?
24: Serbisyo Katropa.
25: Operation na ganap dyan po sa corner ng Gakot Road, sakop ng Barangay Bangkaw-Bangkaw sa Manalo Extension.
24: Serbisyo Katropa.
25: Yung pong suspect ay alias Bilog. Ang pangalan niya ay residente ng Barangay San Miguel sa Baltan.
24: Serbisyo Katropa.
25: Ata pa lang ito, parang mga 21 pa lang din.
24: Serbisyo Katropa.
25: So, pumunta ho doon, nakipag-transact at nakabili yung pong PNP ng isang sachet.
24: Serbisyong Katropa.
25: Halagang 1,100.
24: Serbisyong Katropa.
25: Tapos nung kinapkapanda ko, mayroong patalim. Oo, pang self-defense niya lang daw. Mabuti hindi niya na ano, naisaksak ano. Buti hindi nanlaban.
24: Serbisyong Katropa.
25: Hindi nanlaban. Pagkapkap eh, mayroon nandun. Ano pa naman, yung ano na, yung may kalawang, parang hindi ka parang hindi ka ano eh, madidisgrasya sa ano, sa talas, mapurol eh. Pero sa kalawang, wala kang kawala. Oh, grabe.
24: Serbisyong Katropa.
25: Di pagkatapos ng transaksyon, nahuli siya, wala na rin pong ibang nakuha sa kanya. Yun lang. Ang nakakadismaya dito kasi ito pala ay dalawang beses kong gumamit sa isang linggo. Walang maayos na trabaho, pero matindi kong gumamit. Saan gagaling yung pera? Dito. Siya rin daw po ay kasama sa grupo ng mga umiikot sa puerto at siya po ang sila yung mga grupo ng mga kumukuha ng mga cellphone, yan, mga nakaw. Tapos ano sila, may sistema sila. Hindi siya kasama yung sa pagkuha. Sabi niya, hindi ako kasama doon sa mga nagnanakaw. Yung mga kasama ko lang. Iba yung lookout, iba yung nagnanakaw. Ako nagbebenta. Yan. Gusyante, no? Bebenta. Na mga nakaw. Ilang beses ka na nakabenta? Ah, mga 20 mahigit na. Dami na. No, yan ang kanyang pag-amin. Tapos, gano'n ka nakatagal ka sa, nasa ganitong bentahan? Bago lang, wala pa isang taon. Yan ang mga pag-amin niya. Eto, yung paliwanag niya, dito sa operation na ito.
24: Serbisyong Katropa!
25: Na-interview natin siya eh. Yan o, pakinggan natin.
24: Serbisyong Katropa!
0: Binabangit ka kanina ng grupo, yung grupo na yun. Grupo? Yung sinasabi mo na mga barkada mo.
1: Oh, yung nakakulong na yun, yung sila Iris. Nakakulong na yun. Ilan? Hindi naman itong grupo, barkada ko. Dati na sa botang yun, nasama ko sa ganyan gawa, sa nakaw.
0: Sa nakaw? Magnanakaw pala kayo?
1: Hindi naman ho ako. Kumbaga, ako po kasi dati nagabinta ng mga gamit nila.
0: Dati.
1: Nakaw.
0: Ano ba yung mga ano? Lagi nilang ninanakaw?
1: Minsan po mga ano lang yun, mga speaker lang, mga binabinta ko, mga
0: speaker.
1: Fan, yun lang ho.
0: Yung
1: cellphone, yun lang.
0: Eh, ilang ano na yun? Ilang benta mo na nun? Dami na.
1: Mga ano na rin yun?
0: Anim?
1: Hindi, marami na rin yun sa anim.
0: Hindi na rin mabilang ano?
1: Mga 20 plus na rin yun na basis. Na
25: 20 plus?
0: Oh? Na nagbenta.
1: Oh.
0: Ang taga-nakaw?
1: Sila ho yung nag-anakaw. Kung baga po, ano, pagka, ano, ay gutom ako minsan, lapit ako sa kanila, hindi akong pira. Utos nila sa akin, ganun.
0: Ibenta?
1: Ibenta ko, ano po.
0: Tapos magkano mabibigay sa'yo? Halimbawa, yung cellphone ay ibenta?
1: Bigyan lang po nila ako ng kahit mga 300. Tanggap po na rin ko yun.
0: Okay na yun.
1: Makambili lang pag-aing.
0: Ilan na lang kayo sa grupo ninyo na iiwan dito na?
1: Kung baga, yung grupo ko na yun.
0: Ilan na lang kayo?
1: Nakakulong ngayon sila. Ako lang po yung ano dito.
0: Ikaw na lang ang naiwan
1: kasi,
0: sa grupo?
1: Kasi hindi naman po sa akin talaga ano yan yung kaso ngayon.
0: Hindi, ilan sa grupo mo ngayon nung nasa labas?
1: Wala ho, nakakulong yun sila.
0: Ikaw na lang hindi pala nakakulong?
1: Hmm. Wala naman po kasi sa akin yung ano, kumbaga hindi naman po talaga ako yung gumagaw.
0: Nagabenta ka lang?
1: Kasi, wala ho kasi lagi-lagi sa akin pangangailangan lang.
2: Kasi baka biglang may mabilis na
0: ano lang no, kung may sistema na rin pala kayo, iba yung taga-benta, iba rin yung taga ano,
2: checkpoint sir no,
0: iba yung taga kuha, taga nakaw. Pero minsan nakasama ka na rin
2: biglang ganun.
1: Nakasama ko ako ng ano
0: yung
1: na taga-benta yun nila
0: ako sa may lookout.
1: Lookout pero hindi bahay ho ng ano, dati sa may ano. Sa mga motor na angat lang nila nung ano.
0: Ano yung pinakamalaking nakaw ninyo?
1: Ay, wala ko.
0: Hindi. Kanina, inamin mo na nga, nakabenteng-benta na kayo eh. Ano yung pinaka, sa grupo ninyo, ano yung pinakamahal, pinakamalaking nakaw?
1: Wala ko, mga cellphone lang ko talaga, tsaka speaker rin.
0: Cellphone lang? Hindi kayo nagnakaw ng ano? Ng mga motor?
1: Ay, wala ko. Hindi po.
0: Hindi kaya? Mga refrigerator, sa bagay malaki. TV.
1: Wala ko.
0: Wala.
1: Wala rin.
0: Wala rin.
1: Cellphone lang. Na yung mga cellphone na yun. Ayun po. Ay mga naiiwan ng mga tao sa motor lang.
2: Saan nyo binibenta?
1: Tapos kinukuha lang.
0: Saan nyo binibenta?
1: Bagay yung mga nadadaanan lang na wala na rin tao.
0: Saan nyo binibenta?
1: Pag ano po, binta namin sa mga barkada rin namin na ano, may pira.
0: Mga shop, binibenta nyo? Wala. Okay. Nagsisisi ka ba ngayon na huli ka?
1: Nagsisisi naman po ako kasi ako natutulog lang rin naman po ako. Kumbaga nagsama lang, sinama lang ako. Nagsama rin ako kasi ano nga daw, bigyan daw ako ng cellphone.
0: Bigyan ka ng cellphone. Pero ikaw na huling binta eh. Ngayon, halimbawa makalabas ka, tuloy pa rin yung ganong kalakaran mo,
1: binta-binta. Hindi naman po ako masyado nagbinta ng ganyan. Ano lang ho ako.
3: Palang seasonal.
1: Opo, pag kailangan ko talaga ng pera pambili ng gamot tulad niya, ang gamot ko na.
0: Pag makalabas ka, ganun pa rin. Pagkakailangan na kailangan.
1: Pag kailangan, pinsan ngayon talaga yun. Ayun lang po nalalapitan ko, isa magsama-sama ko sa nila magnakaw.
0: Pagka...
1: Ayun po yung nalalapitan ko. Eh, kasi magnakaw naman po ako, ayaw ko ganun.
0: Tagabinta lang.
1: Kumbaga ano ho po.
3: Business.
1: Pwede naman yun.
0: Negosyante ka pala. Ngayon, pag nakalabas ka, tuloy pa rin yung ganong kalakaran, benta ka pa rin.
1: Hindi ko na rin ho, siguro tanggap yung ano. Ay, wala naman yung
3: maayos
1: na ano dyan.
0: Anong...
1: Na, ano, minsan lagi rin natatanggal.
0: Trabaho ano? Anong payo mo dun sa ano?
1: Sa kapanira, natanggal
3: sa trabaho. Sa gobyerno.
1: Makakasawa na.
3: Ano naman sa'yo mo sa gobyerno?
0: Sa gobyerno, anong masasabi mo? Sa mga ano na lang, mga magnanakaw, anong payo mo sa kanila kasi...
1: Wala na rin o, kung sa magnanakaw, paubos na rin kasi sila na ano, kasama rin ako minsan na umano sa kanila, mga magnanakaw nila.
0: Paubos na rin yun sila? Okay.
1: Kunti na lang rin sila. Kasi ano kasi pagkadating na may mga kaso na hindi nila na ako po yung ginalapit nyo, tinutulungan ko sila. Yung iba rin yung mga magnanakaw, nahuli rin.
0: So yung
1: pinatago na lang nila ang pangalan ko.
0: Okay.
24: Serbisyong Katropa.
25: Yan si Bilog, yan po yung paliwanag niya. Matapos na mahuli yan sa Baybas Operation kagabi. Yan po sa Barangay Bangkaw, Bangkaw.
24: Serbisyong Katropa.
25: Kita nyo naman, napakinggan ninyo. Sangkot din po ito sa mga nakaw-nakaw dyan ng mga gamit. Ang nanakaw speaker, cellphone, yung mga maliliit lang din ba? Na mga gamit, mga nawawala. Sila pala yun, yung grupo. May inahanap pa kami, yung mga tanso eh.
24: Serbisyong Katropa!
25: Manignakaw ng tanso eh. Pero ito, mga cellphone naman ito. 20, mahigit 20 plus ng araw eh, nabenta niya. Ganon karami. Di ba? Yung mga nananakaw nila.
24: Serbisyong Katropa!
25: Sabi niya, mga kasama niya, wala na, nasa kulungan na lahat eh. Siya na lang daw yata yung naiwan.
24: Serbisyong Katropa!
25: Kung meron man na mga magnanakaw, eto, pakinggan ninyo, may payo siya. Yung mga magnanakaw na nandito pa sa labas, kunti na lang daw kayo, may payo sa inyo si Bilog.
24: Serbisyong Katropa!
25: Ito payo niya, Katropa! Yan yung payo, tignan ninyo ha, pakinggan ninyo. Kung nakikinig ka ngayon, tapos, yan, ito.
0: Na sila. Kunti na lang sila o marami pa?
1: Marami pa rin sila. Marami Tayo pa. Ko lang sa kanila, oh. Mga magnanakaw.
0: Oh.
1: Kunti na lang sila.
0: Oh.
1: Huwag kayong magpapahuli.
0: Bakit ganun? Dapat magbagong buhay na lang.
1: Sa ginagawa niyo na yan.
0: Hindi, magbagong buhay na lang. O huwag magpahuli talaga?
1: Sila magpahuli sa ginagawa nila.
0: Ayan, oo. Oh.
1: Kung nahuli sila.
0: Oh. Kulong.
1: Kulong nila. Sulitin nila.
0: Log, kasi ilan na lang sila? Kunti na lang sila o marami pa?
1: Marami pa rin sila.
0: Marami
1: pa lang sa kanila. Mga magnanakaw.
0: Yan na.
1: Kunti na lang sila.
0: Huwag
1: kayong magpapahuli.
25: Pahuli.
24: Serbisyo Katropa.
25: Gabi, Log, kung saan-saan yung mga sinasabi mo kinukuha eh. Gugulat na lang kami.
24: Serbisyo Katropa.
25: Si Bilog po yung po drug suspect na nahuli. Baka siguro may epekto pa gawa ng may pag-amin din yan na siya po ay dalawang beses kung gumamit sa isang linggo. Hindi natin ginagawang biro-biro yun talaga yung paliwanag niya eh. Pero sana kasi nagsisisi raw siya sa pagpasok niya sa loob may matutunan para pag lumabas maging matino na.
24: Serbisyong Katropa.
25: Oras, nako, lapit na mag-alas 11.
24: Serbisyong Katropa.
25: Langanin na kayo, alanganin na.
24: Serbisyong Katropa.
25: Kailangan pa nating pumunta sa PNP para ayusin natin yung apidabit.
24: Serbisyo Katropa!
25: Tama na natin kasi nahabol yung oras para may file ito bukas ng umaga. Sabado doon kami sa fiscal office. Pero yung apidabit gagawin ngayon.
24: Serbisyo Katropa!
25: Yung pong tulong ha, tuloy-tuloy lang po doon po para kay Baby Altea. Pwede ho dalhin dito ho sa XFM. Pwede nyo nang puntahan yung bahay, madali na makita. Pagpupunta ho kay ng Libis, punta ho kayo doon sa Blue Palawan. Diretso yun hanggang dulo sa Kapatagan, nandun yung bahay. Pagtanong nyo lang, pwede nyo pong bigyan personal ng tulong. Nasa Adventist ho ngayon, nakalikom na ng 11,000 pesos.
24: Servicio.
25: Jainer Villarico Araymo, huwag pahuhuli. Ambira, kala ko magbagong buhay na, di ba? Ang payo niya doon sa mga kapwa niya, huwag kayo pahuhuli. Ay, nandun pa yung polis.
24: Katropa!
25: Mas na magalit yung polis, natawa na lang tuloy.
24: Servicio Katropa!
25: Mga katropa, maraming salamat sa inyong panonood. Pakikinig dito sa palatuntunang Servicio Katropa ngayon pong araw ng Yernes, October 2, 2026. Second kasama natin, no? Si Ken at si Axel Bo. Ang inyong lingkod ka, Gerald Gales. Maraming salamat, magandang

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
8: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
7: Marami na akong narinig na testimonya
8: tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Kaya sabi ko, try ko rin.
8: Laking pasasalamat ko talaga.
7: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
20: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
21: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
0: rin ang sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: XFM.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin mga kabar, mga katropa, ganap na po nga 3 minuto makalipas naman ang alas 11 ng patanghali.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

Sa pong mainit na tanghali, mga kababayan, mga katropa, sa buong lalawigan po ng Palawan, lunsod ng Puerto Princesa, kamusta po ang ating po mga katropa? Ang ating po mga kababayan, mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo. Patanghali na naman, kain na, lunch break na. Yung maraming opisina sa ating pong gobyerno, walang pasok. 4-day work week sila, ha? Hindi pa rin po nalilift yun. Yun at yun pa rin. Pero sabi ko nga yung pong mga pribadong kumpanya, opisina, at mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo, yung pong mga nasa lansangan ngayon para kumayod, nakabilad sa matinding init, ha? Sabi nila, oh, ito na si Super El Niño. Wala pa po. Ano pa lang yan, warm up. Ha, mga kabayan, mga katropa. Well, anyway, oy, ingat ha, sa ating po mga magagawahan. Ha, yun talagang trabaho, yung ma-expose sa init. Dala po kayo ng maraming tubig, ha, baon. Ha, mga kabayan, mga katropa. At siyempre, huwag naman masyadong bubilad. Magpabilad. Ha? Diba po kasi ang init na ngayon ng ating pong haring araw. Nakakapaso na, ha? Sige, nako, sa ating pong mga kababayan ngayon, mga magsasangka, mga mangingisda, yung mga nasa munisipyo, kamusta po ang ating pong Biyernes, ha, mga kabayan, mga katropa. Sa ngalan muna ni katropang Mike Escote, pusing ko na ito hanggang Biyernes. Mga kabayan, mga katropa, pansamantala, katropang Alison Salvatos po ang inyo pong makakasama dito sa programa nga. Siyempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunan ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Sa ating pong technical sign, Engineer Axel Von Obareles, si Engineer Ken Vincent Danzil. Malita lang sila. At syempre sa ating po mga katropa na abalang-abala rin po sa ating pong news dep. Hindi na magkamayaw sila, katropang IC, katropang girly. Isa pong mainit na patanghali na po, ah, mga kabayan, mga katropa. Katropang Alison Salvatos muna ang inyo pong makakasama. Siyempre, oy, tama ito. Doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na galing sa sobrang init na sinag ng araw sa labas, di ba? Pasok kayo sa inyo pong mga tahanan. Nararanasan nyo na ba, mga kabayan, mga katropa, yung parang biglang napakadilim ng loob ng inyong mga bahay? Kahit na may bintana pa, ang iba pa rin ang nandidilim ng inyong pong paningin. Ako, mga kabayan, mga katropa, sinyalis po yan. Mayroon na pong problema yung ating pong mga mata, ha? Agapan agad yan, mga kabayan, mga katropa. Bago lumala. Ha? Makakulan na po sa mga vitamina at mineral yung ating pong mata. Ang gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya hindi na po mabilis bumalik sa normal. Napaningin yung ating pong mata. Isa po sa mga sinyalis sa mga kabayan, mga katropa, na may problema yung ating mga mata. Agapan po agad yan. Ako, narito, mayroon po tayong makakaagapan sa pagpapanumbalik ng normal nating pong paningin ng ating pong mga mata. Yung ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, ha? Vision X Plus Soft Gel Capsule, ayan po, mga kabayan, mga katropa, ay meron po mga vitamina at mineral. Gaya po na aking nabanggit, yung lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Yan yung kinakailangan po ng ating pong mga mata araw-araw. Mga kabayan, mga katropa, para mapanatili nito yung pagkakaroon natin ng malinaw na paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Okay, mga kabayan, mga katropa, dahil nga wala pong kilalaman to sa init ang panahon, ha? Init ng sitwasyon, sa gitnang silangan.
Siyempre, di ba, yung pong mga taas-baba, spaghetti pataas, spaghetti pababa. Na presyo ng ating pong mga produkto. Petrolyo. Na nagagaling sa gitnang silangan. Taas-baba, taas-baba. Ganun din po yan dito sa atin, sa mga lokal na...

may nais na linawin. Yung grupo po ng ating pong mga nasa transport sector, in particular po jeepney and multicab na bumibiyahe dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Paano nga ba apply daw po yung bagong pamasahe? Meron pong pagtaas ng pasahe sa ating pong mga pampublikong sasakyan. Jeep and multicab dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Meron daw po kasi ibang mga driver ang medyo nalilito kung paano daw i-compute. Paano ba i-compute? Dapat may per metrics. Bagong ano na yan na tawag din eh, taas pasahe. Hindi na makasabay yung ating pong mga driver, mga chuper. Talaga namang sirit. Sabi nga na sirit. Sirit pag tumaas, tapos pag nag-roll back daw, bagal. Tapos ilan lang. Hindi nasasapat yung pong kanilang kinikita, mga kabayan, mga tropa. Umaaray na rin po ang kanilang pong mga pamilya. Ha? Mamaya, alamin natin ano ba yung mga dapat malaman ng ating pong mga riders. Yung ating pong mga mananakay sa mga pampubling sasakyan gaya po ng jeepney at multicab. Si Sir Lino Ladera na po yung magpapaliwanag dyan, ha? Mamaya-maya lang po, standby lang kayo. At gumagarahe. Mag-terminal muna si Manong Lino, ha? Si Sir Lino Ladera. Mga kabayan, mga katropa, ha? Karamihan po sa mga bagong driver, di po nila alam kung magkano i-apply yung bagong pamasahe. Kung mapagbibigyan, ipapaliwanag po natin sa mga pasahero para malaman na rin po nila yung tamang pamasahe sa panahon nga ngayon, mga kababayan, mga katropa. Kano na ba talaga yung minimum? Ako hindi na ako nakakasakay ang multicab. Rapambe, magkano na minimum? Katrapambe, ito bubiyahe, sakay ng multicab eh. Mga kabayan, mga katropa. 12 minutos na makalipas sa ang alas sa 11 ng patanghal. 13 minutos na. Count nyo na yan, ha? Siyempre, mga kabayan, mga katropa, yung ating pong palatuntunan ito, handog din po sa inyo ito, ng Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa, o mainam ito sa mga kababayan natin dyan. Na meron po tinatawag na stomach discomfort, hirap sa pagtunaw, kabagin, bloated dun dyan. Yan na, galo-halo na yan. Mga kabayan, mga katropa, yung konting kain mo lang, feeling mo. Pakiramdam mo, bigat-bigat na ng tiyan mo. Ganun ba? Ang tawag po dyan, mga kabayan, mga katropa, stomach discomfort. Ito po, mga kabayan, mga katropa, mainam pong inumin after po natin kumain yung Santon Gold Herbal Tea. Makatutulong po kasi ito, mga kabayan, mga katropa, sa maayos na pagtunaw ng ating pong mga kinain. At bukod dyan, mga kabayan, mga katropa, yung Santon Gold Herbal Tea, ay meron din po kakayahan na yung mga bloated natin dyan. Ayan, unti-unti niya po yung papanipisin. Pabalik sa normal. Nalaki ng ating pong mga tiyan, ha? Doon sa mga kakabayan natin na yung konting kain lang, bigat na ng pakiramdam nila, kaya kahit gusto pa nilang kumain, hindi na. Kasi nga, mabigat na yung pakiramdam nila sa tiyan nila. Yan. Ayan po yung mga pwedeng mabawasan o tuluyang matanggal yung mga ganyang pakiramdam at nararamdaman natin sa ating pong tiyan. Sa tulong po yan, pag-inom ng Santon Gold Herbal Tea. Gawa po ito sa mga natural na sangkap, kaya huwag kang mag-alala, katropa, ha? Andiyan ang moringa powder, turmeric, at cinnamon bark na pinatatamis naman po ng stevia. Yan yung ating Santon Gold Herbal Tea. Available at mabibili na po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa mga butika at parmasya sa mga munisipyo sa buong lalawigan.

0: Bigyan po ng Palawan na siyempre available yan sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. 15 minutos na makalipas na po ang alas 11 ng patanghali. Engineer Ken, baka pasuyo na kay Sir Lino Ladera. Mga kabay, mga katropa. Para siya na'y magpaliwanag po sa panibagong taas pasahe. May formula. May mga driver parang nalilito. At ganoon din, may pagkalito rin sa ating pong mga mananakay. Para maipaliwanag ito at malaman natin magkano itinaas. Base ba ito sa presyohan ng krudo o gasolina na ginagamit ng karamihang multicab at jeep na bumibiyahe dito sa ating sa poblasyon, ha? Hintay lang natin, mga kabay, mga katropa, at kinokontakt na ni Engineer Ken si Manong Lino Ladera, Federation. Andiyan ako, na? Okay. Punta na natin si Sir Lino Ladera. Sir Lino, magandang tanghali po. Si Katropang Ali sa programang sentro.
1: Sir Alison.
0: Iyan, opo, opo, oo. Sir Lino, okay lang. Naka-garahe ka na, pansamantala?
1: Ito po, naka-standby po tayo, Sir Alison.
0: Iyan, opo, oo. Sir Lino, ano po itong sinasabi? Meron ba kayong pagtaas pasahe sa ating po mga jeepney at multicab dito sa lungsod ng Puerto Princesa?
1: Opo, bago po ang lahat ano, Sir Alison, magandang tanghali po sa atin.
0: Sige.
1: Siyempre sa inyo at sa lahat ng mananakay dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Mm-hmm. Sige, dakoy natin itong usapin na ito, Sir Lino. So, kayo po ay, yung buong federasyon ng lungsod ng Puerto Princesa, naghiling ba sa LTFRB na magkaroon ng increase sa ating pamasahe? Tama ba, Sir Lino?
1: Ayun po, meron na pong ipinalapas ng LTFRB kagaya ng nakaraan, kanyarang araw, nakita natin na narinig ko rin at kasubaybayan ko si Sir Joseph ng LTFRB Mimaropa Purbi na may asahin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Meron na pong direktiba ang LTFRB na meron pong pagtaas ng pamasahe sa pampublikong sasakyan, sa mga passes. Ayun dito sa ibinigay nila na temporary na na pinakatarifa, na fair guide. Kaya ngayon, ito ay aming ipinapatupad na, Sir Alison.
0: Okay, oo. Kailan pa kayo nagsimula magpatupad dito, Sir Lino?
1: Nung pagkasabi nila Lunes, 28, automatic, nagtaas na kagad kami pagka-papril namin. At ipinaskil na namin sa aming mga sasakyan, kaya yung ibang ating mga kasamang driver, nagkaroon na ng kanya-kanyang pagtaas ng singil ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan.
0: Opo, oo. Sir Lino, magkano yung itinaas doon, magmula doon sa first 2 or 3 kilometers pa? Tama ba yung kwentahan?
1: Ay, opo, ganito po ang kwentahan yan, Sir Alison.
0: Sige.
1: Kaya mas maganda.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lalo na doon sa ating mga mananakay,
0: yun,
1: mga pasahero.
0: Oo.
1: Sa papunta ng terminal o saan man kayo pupunta. Ganito po yung kwentahan natin, ang pag-a-apply ng pamasahe sa bawat individual kung kayong papunta kung saan nyo gusto.
0: Sige.
1: O, example po, nandito po tayo ngayon sa Mendoza Park o Katedral, Mendoza Park, Cathedral, Jolly de Rizal, yan. Ayun po ay pupunta ng Erawan Terminal, no? Ang Erawan Terminal, halos na sa 14 kilometers po yan.
0: Okay.
1: O, ang pamasahe po niya na dati ay 30 lang po.
0: 30?
1: Opo, 30 lang po dati.
0: Mm-hmm.
1: Ang pamasahe niyan, 31 nga ang dati pamasahe niya, 31 nga, pero ginagawa na lang namin 30 kasi nga minsan mahirap ang piso.
0: Opo, opo, oo.
1: Pero ngayon ang pamasahe niya ngayon ay 34.
0: 34.
1: No? 34. Ngayon doon sa ating mga PWD, lalo na 'yan, marami tayong naisasakay dito sa terminal.
0: Mhm.
1: ang mga PWD, senior citizen.
0: Buntis.
1: No? Oo, oh. Kawawa naman yan. Baka okay. Yung iba, paalala lang po sa inyo.
0: Mm.
1: Yung ating mga senior citizen, kung kayo po ay babiyay at sasakay ng mga multicab, ugaliin na po natin magdala o magpabarya ng inyong
0: pamasahe.
1: Ng inyong pamasahe.
0: Yan.
1: Sa ganun, pagdating sa terminal, magbabayad na lang po kayo. Sasabihin ninyo doon sa driver, Maman driver, senior citizen po ako.
0: Yun.
1: PWD po ako.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ang pamasahe ko, 27. O, 27-25, pero ang gagawin lang natin, 27 na lang.
0: 27, oo.
1: Oo, ngayon, ganun lang po.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po, kung tayo po ay nasa regular, tawag dito yung sa minimum fare lang, ano, 0.4 kilometers, ibig sabihin, mula sa 0 hanggang 4 na kilometro,
0: okay.
1: Ang pamasahe po niyan ay 14 pesos.
0: 14 pesos?
1: No, 14 pesos doon sa regular.
0: Regular.
1: O, ngayon po, kung kayo po ay senior citizen, PWD, student, ang pamasahe po niyan ay 11.25.
0: O, may buta. O, may buta eh.
1: Diba,
0: may buta.
1: 11.25.
0: May buta, 25. Ito po
1: yung sa apat na kilometrahe.
0: Mm-hmm.
1: O, kahit isang kilometro lang, pero babayad ka bilang isang senior citizen,
0: minimum pa rin.
1: Babayad ka ng 11 pesos.
0: Opo, oo. Minimum pa rin
1: okay,
0: yun.
1: Okay. Okay, ngayon, pagkalipas ng 4 na kilometro, ang 4 na kilometro kasi hanggang dyan lang po sa Asturias Hotel.
0: Asturias, o Tinigiban?
1: O, yung Asturias Hotel na yan, paglampas mo lang, Asturias Hotel, kahit sabihin mo isang metro lang,
0: mm-hmm.
1: Pasok ka na po doon sa tinatawag natin na, ano, yung tinatawag na
0: additional.
1: Succeeding per kilometer.
0: O, succeeding, oo.
1: O, yung atin pong succeeding per kilometer, na dati po, ang dati po natin succeeding per kilometer po ay ano, 2 piso na siyang ibinigay ni LTE Party ngayon.
0: Okay.
1: O, bali, magiging 16. O, bali, sa regular muna tayo, 16 yon.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, ang 16 na yan, hanggang dyan lang sa Seminaryo de San Jose.
0: Mm-hmm.
1: O, ngayon, pagdating mo ng, paglampas mo ng Seminaryo de San Jose,
0: another.
1: Papasok na naman yung 2 piso, puro 2 piso, dagdag ng 2 piso.
0: Mm-hmm.
1: Kaya magiging ang Tinigiban ay magiging 18. Ngayon
0: okay.
1: Ang 18 po, hanggang dyan lang sa may marker ng kanto ng Piisio Road. Alala mo dyan yung may simbahan dyan?
0: Oo.
1: San Lorenzo Ruiz.
0: Oo, San Lorenzo.
1: Kung dyan kilometra eh, hanggang dyan lang po yung 18.
0: Okay.
1: Paglampas mo niyan at pumasok ka na po dyan sa una ng City Jail, pasok ka na po dyan sa 20.
0: 20.
1: 20 pesos.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang doon po yan sa may nagtitinda ng mga buho, 20 pesos, PWH. Hanggang doon sa may nagtitinda ng mga buho, dyan, may marker na naman dyan para sa 1 kilometro, hanggang dyan lang po yung 20.
0: Mm-hmm.
1: Kaya doon sa ating mga pasahero na papunta ng Santa Monica Highway, ang pamusay po niyan ay paglampas mo dyan sa marker sa may nagtitinda ng buho, papasok na po kayo sa
0: 22?
1: 22.
0: Mm.
1: 22 po. Ang 22 po hanggang kanto ng vehicle sales lang po yan.
0: Okay.
1: Oo. Ngayon doon sa mga PWD naman natin yan, talagang ano, bawas na lang po tayo pagkalipas ng 4 na kilometro, 75. Pag 6 na kilometro, 14.50.
0: Mm-hmm.
1: 16. Kaya medyo malaking kabawasan.
0: Okay.
1: Kaya ngayon iba, Sir Allison, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pag sumasakay sa akin sila, ang ginagawa ko, ina-apply ko na sa kanila yung tamang pamasahe. Sabi ko, ito po ang inyong pamasahe.
0: Okay.
1: Kaya kung kayo po ay sasakay, ito po ang inyong pamasahe. Nandito po ito sa tarifa. May ginawa po tayong tarifa na naka-designated doon po yung mga lokasyon na yun po ay batay doon sa kinuha po nating
0: matrix, per matrix.
1: Ginawa ni LTE Pardi na dati doon sa Luma.
0: Okay.
1: Inuwa lang natin yung mga lokasyon,
0: mm-hmm,
1: para nang sa ganun, ma-identify natin yung tamang pamasahe ng bawat mananakay.
0: Okay.
1: Oo, kaya nga, yung iba ng ating mga driver, kasi hindi rin alam yung tamang pamasahe, doon sa may mga alam natin ng mga kasamaan driver, sabihin din po natin, para na sa ganun, pa-i-apply din natin ito sa ating mga mahal na pasahero, yung tamang pamasahe.
0: Yun.
1: Huwag po tayong sumubra. Kawawa din sila.
0: Mm-mm.
1: Kung kawawa tayo, kawawan sila kasi tayo. Tumaas pa ng fuel. tumaas din ang pamasahe, pero yung kanila, tumaas yung pamasahe, pero yung kanilang
0: sweldo,
1: ay hindi mo tumaas.
0: Oh, nananatili.
1: Oo.
0: Oo. Ito, Sir Lino, yung binabanggit natin, ito yung sa dati pa, ha? Yung 14 pesos, yung minimum, ha? Tama ba?
1: Ito, bago na ito, yung 14 pesos.
0: Ah, okay. Na. Ito na yung bago, na ilabas okay. Ng LTFRB.
1: Opo. Okay, yan. Bibigyan kita ng picture para maintindihan ninyo lahat yan.
0: Yun, sige. Oh, papakipasuyo lang.
1: Isisend ko sa inyo.
0: Oo.
1: Para makita mo at mapag-aralan ninyo na tama pala si Mang Lino.
0: Yan.
1: Kasi ayaw ko yung nasasalita ako na hindi ko na i-apply dun sa ating mga kababayan.
0: Opo.
1: Yun talagang tamang pamasahe na dapat nilang ibayad sa ating mga
0: mananakay.
1: Oh.
0: Yan.
1: Diba?
0: At least may pagkakataon yung ating pong mga mananakay, Sir Lino, na isakto yung kanilang pamasahe o para hindi na di rin abala, di ba? Sir Lino. Iba kasi, kailangan bang baryahan, medyo tumatagal. Pero kung sakto yung pamasahe at para yung driver mismo hindi na rin makakadagdag singil, di ba? Ang iba kasi, minsan, ay sir, walang barya. Ay ma'am, walang barya. Ay, yung barya, di ba, naibibigay sa kanila.
1: Ang gagawin na lang po natin, bilang isang mananakay, responsable natin, para hindi rin mahirapan yung ating mga trader, doon pa lang sa loob ng ating pamamahay, iwasan na po yung barya na pamasahe para yung pagdating sa sasakyan, na iaabot po natin yung tamang pamasahe.
0: Yun, oo.
1: Kaya ka, Sir Allison, wala namang problema. Pwede naman sila magtanong kay Mang Lino. Si Mang Lino Ladera, ano lang nila sa FB ko.
0: Yan, oo.
1: I-accept ko sila, tanungin ako, magkano ba ang pamasahe mula ganito hanggang doon?
0: Mm-hmm.
1: O, masasagot ko po sila sa gabi lang, para na sa ganon, ganito po ang tamang pamasahe. Oo. Para na sa ganon, sila naman yung ating mga kababayan, hindi naman yung... Bakit yung isa ang taas ng singil? Bakit yung isa napakababa ng singil?
0: Oh, hindi pare-pareho, kaya nalilito yung ating mga mananakay.
1: Kasi po, hindi alam ni driver kung paano i-apply yung tamang pamasahe, kung paano magbasa.
0: Yun.
1: At hindi rin alam ni pasahero kung paano rin niya malalaman yung per kilometer at exceeding per kilometer after 0.4 kilometer pagkalipas nun, magkano nang i-apply? 2 pesos.
0: Yun, oo nga. At saka dapat malaman din ng ating mga mananakay, Manong Lino o Sir Lino.
1: Sir Allison,
0: yung mga marker.
1: Sir Allison, meron po akong ipapabot sa isang ahensya ng gobyerno.
0: Sige.
1: No? Kasi ito talaga, importante ito sa ating mananakay.
0: Mm.
1: Dito po sa DPWH, yung ating pong mga marker, yung mga poste ng kilometrahe, yung iba, nakita po nakatumba na, yung iba hindi na nakikita.
0: Oh, yung kilometer post.
1: Yung ating mananakay, pag nakita, nagsakal sila sa tiniguban.
0: Mm.
1: Hindi alam kung magkano pamasahe ng irawan. Pero kung may mga marker yan, ituturo po natin sa kanila.
0: Ayan ang marker.
1: Kung paano mag-apply ng tamang pamasahe sa pamamagitan ng marker, bibilangin lang nila yan.
0: Mm-hmm.
1: At bilang nila ng 4 na kilometro hanggang doon ng 14. Pag 5 poste na,
0: plus 2.
1: Doon na nila i-apply yung dos-dos nyon hanggang sa makarating doon sa point of destination. Doon nila itasabihin na ito pala ang tama kung pamasahe.
0: Yan. Oo, nga.
1: Kaya yung ating DPWS, Sir Allison, paano ko na lang sana iparemind ko po sa inyo na yung ating mga kilometrahe pakiayos naman po kasi yan din po kukuha ng kaalaman yung ating mga mananakay para sa kanilang tamang pagbabayad ng pamasahe. Kahit kami mga driver, inaalam din namin isa na wala na, natumba na.
0: Nalilito na kayo kung nasaan kilometro na kayo kasi hindi nyo na makita.
1: Yun na nga po. Kaya nga po, pag nadaanan akong marker,
0: nakatagilid na.
1: Nakatumba na. Oh. Ito picturean po, isisend ko sa inyo.
0: Yun. Sige, para mapaabot natin sa ating DPWH. Sila naman kasi ang may maintenance niya.
1: Paskin mo. Wala pa kasi ito na yun na si LTE Parby na yung talagang tarifa na original na dapat kami bayaran. Pari ito ay parang provisionary lang.
0: Provisionally.
1: Pero ito ay talagang legit na talagang ibinigay ni LTE Parby. Kaya wala po pag-aanilangan ng ating mga papasahero, ito po ay galing po sa ating LTFRB National. Kaya sumida lang po tayo para nang sa ganun, ang lahat, kumita naman.
0: Okay. Sa kabila nga lang talagang patuloy na pagsirit ang produktong petrol, especially yung ginagamit ninyo, gasolina at krudo, nararapat din naman. Kasi matagal na rin itong hinihiling ninyo, di ba? Hindi lang kayo, yung mga transport group sa Kamaynilaan, Mang Lino, di ba?
1: Ay, opo, matagal na. Mabuti nga, kahit paano, nakatulong ng bahagya. Paano, nakabawas-bawas.
0: Oo, itong mga nakalipas na mga linggo, yung pagsirit nung talagang one time, big time na pagtaas ang produktong petrolo, kamusta yung kitaan ng ating mga kasamahang mga driver, Mang Lino?
1: Video yung iba na dismaya, yung bandang uli, tiis-tiis na lang kung ano ang dumating sa kanila sa buong magapon.
0: Aroy.
1: Tanggap na lang nila kasi alam naman natin na magreklamo ka man, wala, hindi ka rin pakikinggan. Kaya tanggapin na lang kung ano ang dumarating. Kaya ngayon, yung dumating man ngayon ito ngayon na pagtaas ang pamasahe, sana naman, samahan tayo ng ating mga mahalang pasahero na tulungan din kami na may saya sa kanilang mga puso na kapag magbabayad, okay lang.
0: Oo. May mga nakarating na ba sa iyo na mga reklamo mula sa ating mga kasamang mga driver na yung mga pasahero natin ay nabigla sa pagtaas ng pamasahe, Mang Lino?
1: Ay oo, nabigla nga sila, pero yung ibang karamihan kasi sa mga pasahero, alagi ang sinasabi nila ay tama lang na taasan kasi nga kawawa rin yung mga driver. Yung lagi narinig natin sa mga driver, naiintindihan naman daw nila. Kaya salamat naman sa ating mga mahal na pasahero.
0: May mga mangilan-ngilan lang na medyo hindi pa nakakaintindi sa sitwasyon ninyo, Mang Lino, di ba?
1: Yun lang po.
0: Well, anyway, at least dito, Mang Lino, pag na-forward mo sa akin yung provisionary fare matrix na hawak-hawak mo, ipapaskil din natin yan para naman sa kabatiran at kaalaman na rin ng ating pong mga riding public dito sa lungsod ng Petro Princesa, Sir Lino. Baka may mensahe sa ating pong mga mananakay.
1: Ang mensahe ko na lang po sa ating mga kasamaan driver, tulungan na lang natin na i-apply yung tamang pamasahe sa ating mananakay. Siyempre, pati yung ating mga senior citizen, estudyante, PWD, ibigay po natin yung para sa kanila. Kasi karapatan po nila yun na siya talagang ibinigay ni LTFRB para hindi tayo magkaroon ng problema. No? Sir Alison, ngayon, pangalawa naman, ang aking hinihiling din, kagaya kanina lang ang sabi ko, yun po sa ating DPWH, pakiayos na lang po yung ating mga marker na poste na kilometrahe para naman makita ng ating mananakay at maturo natin sa kanila kung paano mag-apply ng pamasahe para sa ganun. Kasi dyan sila kukuha ng idea na ganito pala ang pagkuha ng tamang pamasahe. Bilang-bilang na yan sila. Matututo sila, kinakailangan matuto ang ating mga pasahero kung paano magbilang ng kilometrahe at kung paano idagdag yung succeeding per kilometer. Pag nalaman nila yon, malalaman na nila, ay, ganito pala ang tama kong pamasahe. Yun lang po, Sir Alison, ano? Maraming salamat sa iyo sa pagbibigay mo ng konting interview sa akin.
0: Ige.
1: At maraming salamat din po sa lahat ng nakikinig, partikular doon sa ating mga mananakay, sa mga driver at sa inyong programang XFM. Yun lang po. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo.
0: Manolino, may pahabol lang ako. Provisionary permetrics lang ito. Anytime, pwedeng bawiin. Tama ba?
1: Yes, pwede pong bawiin. Kung sakaling bawiin ito ni LTFRB, wala po tayong magagawa. Tayo pa'y susunod doon sa kanilang ibibigay na mga memorandum circular dito sa mga pamasahe na ito. Ito po ay pansamantala lang. Pero kung bumaba ang fuel, baka isipin ng ating mananakay na ayun, tatagal siguro yan. Kung sakaling bumaba ang fuel at talagang bumaba ng bumaba, itabalik po yan ng ating LTFRB sa pumumuno ng ating mahalang ng ating director na si Director Bautista dito sa region 4B.
0: Yan, sige. Mang Lino, maraming salamat at ingat po sa biyahe, ha? Maghapon, Sir Lino, ingat po kayo.
1: Okay po, sige po. Thank you.
0: Katropa, si Ginoong Lino Ladera, yung pong tumatayong tagapagsalita ng Federasyon ng mga Jeepney and Multicab Drivers dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaugnay po sa computation. ng dagdag pasahe sa mga jeep at multicab dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Per 4 kilometer, 14 pesos ang minimum. And every succeeding kilometer, mga kababayan, mga katropa, add po kayo ng 2 pesos per kilometer. Ay, binabanggit ni Manong Lino para doon sa kabatiran ng ating pong mga pasahero. Yung pong nasa PWD Senior Citizen Sectors, same pa rin po yung inyo pong discount. Kung magkano yung pamasahin nyo, babawasan lang po ninyo yan ng ilang porsyento. Kaya nga po yung panawagan niya sa bahay pa lang, prepare na kayo ng eksaktong pambayad. E paano nga nila malalaman yung eksaktong pambayad? Magbabase po doon sa provisionary per matrix na inilabas daw po ng LTFRB. Hintayin lang natin. Si Sir Lino, baka ma-forward niya ngayon. I-flash natin, ha? Ito po ay kopya lang. Oo, para silang hawak ng original. Pero ito ay bagbasi na sila doon sa naging pronouncement ng LTFRB Mimaropa. Director Bautista, mga kabay, makatropa, nung Lunes pa, wala silang nagpatupad ng fare increase dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kabay, makatropa. Sige, kaya doon sa mga mananakay na mga jeep and multicab dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung iba daw po ay nakaiintindi naman sa sitwasyon ng ating po mga driver. Meron pa rin naman daw pong mga medyo nabigla. Yung iba naman nabigla, pero sabi nila, ganun talagang buhay. Tama rin sinabi ni Manong Lino sa mga kapwa driver din. Kung yun po ang naibigay sa inyo ng pasahero, kulang man, o yung iba naman ay sobra, magpasalamat nyo na, ha? Yung pong mga medyo nabigla pa, na meron na palang bagong fare hike. Ipon-ipon lang. Diba? Tumaas ang lahat. Tumaas ang presyo ng produktong petrolo, tumaas ang pamasahe, tumaas ang mga bilihin, at yung sweldo ng mga manggagawa, ordinaryong manggagawang palawenyo, hindi pa rin tumataas. Kaya, give and take na lang daw muna, sabi ni Mang Lino Ladera. Sabi ngay, ano lang yan, unawaan. Unawain po natin yung ating pong mga nasa sektor ng transportasyon, jeepney and multicab. Sama nyo lang tricycle. Okay, ganun din sila kasi naghahanap buhay din nga naman. At kayo naman po mga mananakay, intindihin nyo rin din po ang sitwasyon ng ating pong mga driver. Give and take lang. Kasi yung inihintay, meron bang pagtaas? Meron bang pagtaas ng sweldo ang Mimaropa? Wala pa tayong narinig sa dole. Wala pa bang mga stakeholders sa forum or consultation dole dito sa Mimaropa? Central Visayas, meron na 42 pesos. 40 minutos makalipas po ang alas 11 ng patanghali, mga kababayan, mga katropa. Sino to? Bato si katropang Mike. Again, ito pala yung magiging ano nito, katropang kuya to. Yung itsura ng account mo kapag may pumasok na. Pinasa ni katropang Mike dyan sa GC natin. Mula sa kay Ma'am April. Sana sa inyo rin. Receive na ng Santa Monica Elementary School. Ibig sabihin, umuusad. Oo, may mga na-release na. Ito si Ma'am April Grace Cathedral. ni partner ni Sir John Oteo, ito, di ba? Buti pa kay Ma'am, meron na. Antabi lang, wait lang kayo, huwag magmadali, ha? Ito naman si Ma'am April Grace Cathedral. Naghintay din naman siya, ha? Wala pa sa amin, na-lock na yung account ka, si Check. Sa'yo, katropang keto, na-lock din naman sa'yo. Okay na? Oh, po talaga na. Hindi na sus, hindi na ano, hindi na suspend, ano ba tawag doon? Verified. O yan, nako, mga kabayan, mga katropa, yun nga po ang, yung sa SAPA, hintayin nyo lang. At pasasaan ba't marireceive din po natin yan, ha? Sige, nako, mga kabayan, mga katropa, syempre yung ating pong palatuntunan ito, andog din po sa atin ito ng Santon Gold Herbal Tea. Sa mga nananangalian na sa mga oras na ito, napapasarap ba ang inyo pong kain? Napaparami ba ang kanin? White rice? Ingat ha, doon sa ating pong mga kabay, mga katropang mayroon pong diabetes. At ayaw magka-diabetes, medyo control po sa white rice. Source po yan ng sugar. Sugar! Nagdudulot nga ng fluctuation ng ating pong blood sugar level sa katawan. Mga kabay, mga katropa. Pag ganyan po, na talaga hindi mapigilan. Dahil ang sarap ng ulam. Talaga mapaparami ka ng kain. Mainam na po, meron kang kaagapay. Gaya po ng ating pong Santon Gold Herbal Tea. Ha? Alam nyo ba, mga kabay, mga katropa, may kakayahan po yung ating pong Santon Gold Herbal Tea na i-balance, balansehin yung ating pong blood sugar level sa katawan, ha? Kaya sa inyo, mga kabayan, mga katropa, na mga nananghalian na, after meal, mainam pong inumin ito. Makatutulong pa ito para doon sa pagtunaw ng maayos sa ating pong mga kinakain or nakain na, mga kabayan, mga katropa. Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea. Ito, malaking tulong din po para bawasan yung pong bloated, yung pagiging bloated ng ating pong mga tiyan, ha? Available po ito, mabibili na ninyo ito, mga sir, mga ma'am, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 42 minutos makalipas po ang alas 11 ng patanghali. Ay, taga lang, update lang po doon sa ginagawa pong pagtutok ng ating pong provincial government, provincial task force, African Swine Task Force, doon po sa Barangay Concepcion sa munisipyo ng Agutaya. Yung pong ginawa nila pong yun na pag depopulation ng mga alagang baboy doon bilang bahagi po ng hakbang upang mapigilan daw po ang pagkalat ng African Swine Fever sa munisipyo ng Agutaya, partikular sa Barangay Concepcion. Patuloy po nagsasagawa ng depopulation ng Palawan Provincial African Swine Fever Task Force o PPASFTF. Sa pangunguna po yan ng ating pong provincial veterinary office. Siyempre katuwang din po yung pong LGU sa Agutaya. Sa unang araw daw po ng kanilang operasyon ng depopulation, 210 mga alagang baboy yung pong isinalaling po sa isang proseso. Matatawag ba itong kali? Patay, di ba? Tinatayang 118 baboy naman sa ikalawang batch. Sa kabuuan, 328 baboy na po yung sumailalim na sa proseso. Isinasagawa po ang depopulation na linsunod sa umiiral na biosecurity at containment protocols matapos makumpirma ang pagkakaroon ng presensya ng African Swine Fever sa naturang lugar. Katuwan din siyempre doon ng ating pong provincial, yung probe, yung ating naman pong mga taga-Philippine Coast Guard na nandoon naka-assign, PNP, BFP, Philippine Army, MDRRMO, tumulong sa pagpapatupad ng naturang aktibidad. Ha? Ito naman, malaking pagkalugi talaga. O, doon po sa mga hog racers. Saan pa naman nagkaroon na ng executive order ayong ating pong gobernadora na ilagay sa 170 pesos yung pong farm gate ng live weight na baboy. Kung saan pa naman nagkaroon na ng magandang kumbaga hakban para kumita naman yung ating pong mga hog racers. Ito naman, pinasok naman ng ASF yung Agutaya, Barangay Concepcion. Isang barangay pa lang po yung nababanggit ha. Hindi pa ho, wala pa hong ibang barangay yung pong kinukumpirma ng ating pong mga otoridad, particular po ang PROBED. Nakatawid na ba sa ibang barangay? Wala pa bang ibang barangay dyan sa Agutaya? Basta Barangay Concepcion pa lang ito. 328 na buhay na baboy yung pong sumailalim sa proseso nga na po ng depopulation. Mga kabayan, mga katropa, Barangay Concepcion, Agutaya. Yung panawagan ng ating pong mga otoridad na makisa daw po ang bawat isa sa hakbang po ng pamahalaan, particular sa pagpapatupad ng biosecurity measures at pag-iwas sa pagpasok at pagbiyahe ng mga baboy at pork product mula sa mga lugar na apektado po ng African Swine Fever. Kita nyo naman po ang ating lalawigan ng Palawan. Ang daming point of entry. Ano po yung ating po mga kabay, mga manging isda, minsan napapadayo sa mga lugar. Na hindi, baka hindi na alam na merong ASF. Siyempre, bibili po ng pagkain. Iba, baka nakabili ng pagkain, ng pagkain or ulam na luto sa karneng baboy, baka naiuwi. Baka lang naman po, kasi ganoon naman ang nangyayari, di ba? Kadalasan. Yung nangyari doon sa Magsaysay, di ba? Parang ganoon. Nakabili ng pagkain mula sa ibang lugar. Isang manging isa na bit-bit na ipakain sa kanilang alagang baboy. Pero yun po, nakontrol na, ha? Tapos na yun. Ito naman po sa Barangay Concepcion sa Agutaya, ha? Yan po yung patuloy pong tinututukan ng ating pong probet at yung binuo nila nga pong task force, Provincial Veterinary Office, Provincial African Swine Fever Task Force o PPAS, PPASF, TF. Pinangungunahan niya ng ating pong probet, ha? Kaya yun po yung mga biosecurity protocol o biosecurity measures na pinapatupad mula dyan sa Barangay Concepcion. Yun po mga maglalabas-pasok dyan. Ano kung may mga bit-bit pong mga pork products. Malamang kasi yung pong baboy, nung mga alagang baboy doon ng mga residente, sa Barangay Concepcion, hindi na sila napapakinabangan yun. Dahil nga sumailalim na sa depopulation. Siyempre, gusto nilang kumain ng kanin ng baboy. Bibili yan sa mga kalapit na munisipyo o barangay pala. Kaya may mga biosecurity protocol ipinapatupad. Yung pong LGU dyan. Ha? Ano lang, pakikisa lang. At siyempre, yung iba yung monitoring. Lalo na po sa industriya ng pagbababoy. Sana po makontrol na yan dyan sa Barangay Concepcion, ha? Pinapaalala ng ating pong pamala, wala pa pong gamot para masugpo itong African Swine Fever, ha? Yan, hinihimok nga po lahat ng palaway nyo na makiisa sa sinasagawa pong biosecurity measures. At ganun din, iwasan muna ang pagbiyahe papasok ng mga baboy at pork products mula sa mga lugar apektado ng ASF. Kaya nagpapasalamat din po ang task force sa pagkikipagtulungan doon po ng mga residente ng Barangay Concepcion. Ganun din sa kanila po mga partner agencies sa suporta at direktiba na rin po siyempre yan ng ating pong gobernadora, Governor Amy Roa Alvarez. Palawan Provincial African Swine Fever Task Force. Andun sila ngayon, naka-PPE. Yan mga yan. Para isagawa pa rin ang depopulation. As of 42 minutes. Sa inilabas na informasyon ng ating pong Provincial Information Office, 328 na po na mga baboy yung sa ilalim o sumailalim na sa proseso nga po ng depopulation. 10 minuto mga kabayan, mga katropa, bago po ang alas 12 ng napakainit na tanghali. Mga kababayan, mga katropa, doon sa ating mga kababayan nananghalian na. Oo, bukod sa Santon Gold Herbal Tea, yung pong ating Vision X Plus para sa ating pong mga nagkakaedad na dyan, nagkakaroon na po na talaga ng panalabo ng paningin ha. Huwag naman po ninyong ninyong pabayaan yung inyo pong mata, kalusugan ng inyo pong mga mata. Laging kagapay para po mapanatili yung pong pagkakaroon natin ng malinaw na paningin, yan pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Opo ha, Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule, available po yan. Mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Yung ating pong mga Yes to Health Wellness Center, bukas po yan ngayong pong araw ng Biyernes hanggang alas 5 ng hapon. Tapos bukas po sarado. Balik po yan ay Linggo na, mga kabayan, mga katropa. Yung pong ating mga Yes to Health Wellness Center, 5 po yan dito matatagpuan sa buong lalawigan ng Palawan. Ang isa po nasa Barangay Tenga-Tenga, Poblasyon Cuyo, Palawan. Sa ating mga kasimanwang Cuyo noon, dyan sa Magsaysay, Iguyo, ang Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa Barangay Tenga-Tenga, Poblasyon Cuyo, Palawan, katabila ng Peroland Hotel. Sa bahay naman po ng Rojas, ang atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Poblasyon. Rojas, harapan po ng ASMES o ASIS, dating ASMES. At ganun din, available din po ito sa yung ating po mga produkto sa Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa na nasa second floor ng DCRM Building, North National Highway, kanto lang ng Barangay San Manuel. Mahabang building dyan, pahaba. Nasa second floor po tayo yun, ha? Yung itaas sa bahagi ng Nokinox Restaurant. Sa bahay naman po ng Nara, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa Caltex Compound, Barangay Panakan, corner Barangay Panakan 1, Nara, Palawan. At sa bayan ng Brooks Point, yung ating Yes to Health Wellness Center yan ay nasa door number 1, Jekos Place, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Yung building na nasa likuran lang ng ating Unitop Mall, Brooks Point. Sa likod ng Unitop Mall, Brooks Point, andyan yung Jekos Place. At sa door number 1, andyan yung ating Yes to Health Wellness Centers. Pasyal po kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, mga kabayan, mga katropa. Dahil yan po ay nagsasagawa ng mga libreng konsultasyon. Ngayong hapon, abol pa hanggang bago mag-alas 5. At kung hindi naman po makakaabot, araw na Linggo, bukas po yan. Bukas po yung ating po mga Yes to Health Wellness Center. Huwag lang po bukas, ha? Sa Linggo po, Linggo. Sige, nako, 6 na minuto na lang bago po ang alas 12 ng tanghali. Sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Sa ngalan ni katropang Mike Iscote, pansamantala ko po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Ali John Salvatus. Happy weekend mga katropa, ha? Ang tabayanan po ang ating pong XFM News Nationwide. Susunod na po yan. Magandang tanghali na, Pilipinas!
2: Sa inyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin, mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
9: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
8: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
9: Salamat, Han.
10: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
16: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
17: Mag-Vision X Plus ka.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
25: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
26: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
29: Ha! May pimples na naman ako!
30: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
31: Sister Pain.
32: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
31: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
33: If symptoms persist, consult your doctor.
34: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
34: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
4: XFM.
1: Cess the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat
5: man o sa pamilya Duterte.
1: Headlines.
6: Alkalde ng Magalang, Pampanga, inireklamo sa ombudsman sa kasong graft at conflict of interest.
1: Headlines.
5: Office of the Solicitor General, handang ipagtanggol sa Korte Suprema sa pagpapaliban sa BSKE.
1: Headlines.
6: Dating VFP Director Jesus Fernandez nag-plea ng not guilty sa 4 million pesos bribery case.
1: Headlines.
5: Manila Water, tiniyak na may sapat na supply ng tubig, mga katropa, sa kabila po ng paparating na El Nino.
1: Headlines.
6: Presyo ng diesel bumaba sa 3-day trading sa world market. Presyo ng gasolina at kerosene tumaas.
1: Headlines.
5: ICC nagsumite ng amended e-court protocol sa kaso ni dating Paulong Rodrigo Duterte.
1: Headlines.
6: Sa balitang regional, DepEd Secretary Sonny Angara nang una sa maso thinking ng mga bagong promote na guro sa Davao Region.
1: Headlines.
5: Balita international, US President Donald Trump nagbanta na matinding counter-attack sa Iran sa oras na mapatunayang sila ang nasa likod ng Fly Dubai incident.
1: Headlines.
6: Sa balitang showbiz, always yours, never mine, nanguna sa takilya.
5: At sa sports katropa, si Jesus Gabriel Yapi, bronze medalist sa Taekwondo Pumse sa Asian Games.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
5: Pananghalian na po ng Biyernes, mga katropa. October 2, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayong sumasenyo sa lahat ng XFM stations nationwide.
6: Live din tayo, mga katropa, sa ating YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian DePax.
1: XFM News Nationwide.
5: Buena mano sa mga balita ngayon. Trillanes isiniwalat ang umano'y 96 million pesos na withdrawal at 1 million pesos na monthly bills na iniugnay sa pamilya Duterte. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
6: Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y malalaking financial transactions na iniugnay sa pamilya Duterte. Ayon kay Trillanes, umabot umano sa 96 million pesos ang pinakamalaking withdrawal sa isang araw mula sa joint bank account ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sinabi rin niyang 80 million pesos dito ang umano'y inilaan ng isang bagsakan para sa investment insurance ng magkakapatid na Duterte noong April 2014. Sinabi naman ni Trillanes na 21 taong gulang lamang si Baste Duterte nang ipakita umano sa mga record na umaabot sa mahigit 1,000,000 piso kada buwan ng kanyang bill payments. Sa press conference ngayong October 2, sinabi ng dating senador na dati nang kinilala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon niya ng mga account sa Bank of the Philippine Islands o BPI. Ayon pa sa dating senador, nakatanggap umano ang Office of the Ombudsman ng Bank Transaction Records mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Gayunman, hindi kinumpirma ng AMLAC noong 2017 na ito ang pinagmula ng mga dokumentong isinumite ni Trillanes sa Ombudsman. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
6: Binigyan din ni UST Political Analyst Professor Froilan Kalilung na bagamat maaaring maging nakakabagot ang pagtalakay sa napakaraming dokumento sa mga ipinapakitang financial record sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mahalaga itong masuri ng senator judges at ng publiko dahil nagsisilbi itong meat at substantial topics sa Article 2. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilung na maaaring gawing mas madaling maintindihan ng publiko ang mga dokumento sa pamamagitan ng mas summative at consolidated presentation ng hindi inaalis ang mahalagang detalye at issue. Maayos naman anya ang ginagawa ng defense sa ngayon, ngunit may nakikita siyang problema sa prosecution, partikular sa kalidad ng ilang testigo at paraan ng pagtatanong.
8: Oh, you need to understand that in an impeachment trial like this, the burden of proof of course will necessarily fall within the prosecution, and the defense will just simply lay down their tactical defense, no, so that they could thwart off any advance that will be made by the prosecution. But you know, we're already in day 32, and so far I'm not seeing any substantial headway, especially on the part of the prosecution at the moment.
6: Samantala, ng tanungin tungkol sa pagbabago ng voting threshold, sinabi ni Kalilung na hindi siya gumagawa ng prediction sa magiging boto ng mga senator judge. Ngunit, binigyan din niyang mahalagang nakabatay ang kanilang magiging desisyon sa ebidensya at sa mga pamantayang itinakda ng batas at konstitusyon.
7: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
5: Sa iba pang balita, tinanggi mga katropa ni Daling Davao City Chief Information Officer Jeffrey Tupas sa aligasyon ng dismissed policeman na si Rodolfo Gracioso o Gracioso Jr. na tumanggap siya ng mga maleta ng pera para kay Presidential o Vice President Sara Duterte. Sa pidabit po ni na sinabmit sa National Bureau of Investigation, sinabi ni Tupas na naniniwala siyang siya ang tinutukoy ni Gracioso na Jepoy. Ngunit marin po niyang tinanggi ang mga paratang. Ayon kay Tupas, hindi siya maaring nasa mga lugar at petsang binanggit ni Gracioso dahil nasa South Korea siya noong Abril ng taong 2019 at nasa Japan naman siya noong September ng parehong taon. Itinanggi rin niya ang umano'y pagtanggap ng tatlong maleta noong 2020 dahil mahigpit ang lockdown sa Davao. Samantala, sinabi ng abogado ni Tupas na si Attorney Cesar Europa na hindi makadadalo ang kanyang kliyente sa NBI Sabina dahil daw sa maikling abiso. Pero nagsumiti naman ang kampo nila ng affidavit. Sa ngayon, mga katropa, patuloy pong sinusuri ng NBI ang mga alegasyon ni Gracioso.
7: XFM News Nationwide.
6: Sa kaugnay na balita, susuriin ng Department of Justice ang kredibilidad at motibo ng dismissed policeman na si Rodolfo Gracioso Jr. kaugnay ng kanyang alegasyong nagatid siya ng mga maleta ng pera sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, susuriin ng DOJ ang kabuuan ng mga pangyayari kabilang ang mga impormasyong maaaring mapatunayan at ang motibo ni Gracioso bago gumawa ng anumang hakbang sa kanyang affidavit. Sa kanyang sinumpa ang salaysay, sinabi ni Gracioso na nagatid siya ng pera kina Vice President Sara Duterte, Davao City First District Representative Paulo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Speaker Lord Alan Velasco.
7: XFM News Nationwide.
5: Samantala, hinatula ng Sandigan Bayan si dating DSWD Director 4 Honorita Bayudan matapos mapatunayan nagkaroon ng irregularidad sa pagpapalabas ng 5 milyong pisong PIDAP noong 2007. Ayon sa korte, dapat 1.5 million pesos lamang ang unang ilabas para sa livelihood at skills training project. Habang nakadepende naman sa report at inspection ng release ng natitirang 3.5 million pesos. Gayunpaman, buong 5 milyong piso ang nailabas noong Marso ng taong 2007. Sa ilalim po ng kasundo ang ginawa ng DSWD at ng Unlad Pinoy Organization Incorporated. Ang pondo ay bahagi ng PDAF na nakaugnay kay dating Pasay Representative Consuelo D. at nakalaan para sa isang proyekto para sa mga mahihirap. Sa naging ruling, sinabi ng Sandigan Bayan na ang paraan ng pagpapalabas ng pondo ay nagpakita na hindi makatarong ang pabor at nagresulta sa maling paggamit ng pera ng gobyerno. Dahil

0: sa Chuangxing noong Hulyo, kung saan nasamsam ang bilyon-bilyong pisong halaga ng radioactive bearing materials, contaminated equipment at umano'y substandard steel products. Itinanggi naman ni Lacson na mayroon pa siyang pinansyal na interes sa Kingsmen at sinabi niyang naibenta na niya ang kanyang shares bago siya naging alkalde. Hinihiling naman ang OPAC sa Ombudsman na imbestigahan ang mga aligasyon at papanagutin ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas.
1: XFM News Nationwide.
2: Handa ang Office of the Solicitor General na ipagtanggol sa Supreme Court ang batas na nagpapaliban sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE hanggang 2028, mga katropa. Ayon po sa Malacanang, hinihintay pa ng OSG ang kopya ng petisyon ni election lawyer Romulo Macalintal na kumukwestiyon sa Republika 12326. Sinabi ng Malacanang na igagalang ng administrasyon ng magiging desisyon ng Supreme Court, habang OSG ang hahawak sa legal defense ng panigpo na executive, COMELEC at ng Senado. Matatandaan na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ng September 24 na nagtatakda ng 5 taong termino para sa barangay at SK officials, at naglilipat naman ang BSKE election sa Nobyembre ng taong 2028.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghain ng not guilty plea si dating Bureau of Fire Protection Director Jesus Fernandez sa graft case kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 4 million pesos na suhol sa procurement ng mga ambulansya. Iniharap si Fernandez sa kanyang plea sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng aligasyong natanggap niya ang pera noong September 25, 2024 mula sa isang pribadong individual para sa procurement ng 132 na ambulansyang nagkakahalaga ng 485 million pesos. Ayon sa prosekusyon, bahagi ito ng mas malawak na investigasyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa naturang ambulance deal, kung saan umano'y nakatanggap si Fernandez ng kabuuang 14.75 million pesos mula sa kinatawan ng joint venture na supplier. Naharap din si Fernandez sa iba pang graft at bribery case sa Sandigan Bayan habang magsisimula ang paglilitis sa October 21 at inaasahang maghahain ang prosekusyon ng hanggang 9 na testigo.
1: XFM News Nationwide.
2: Itutulak po ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang modernisasyon ng infrastructure at AI upskilling na mamanggagawa para mapataas pa ang productivity at makalikha ng mas dekalidad na trabaho. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisakan, kailangan po na palawakin ang higher value services habang pinapahusay ang digital connectivity, transport, logistics at iba pang business support services. Malaki rin ang ambag ng services sector sa ekonomiya na bumubuo sa halos 2/3 ng gross domestic product ng Pilipinas. Habang nakalikha naman ang IT BPM industry ng mahigit sa $40 billion na kita at 1.9 million na trabaho noong nakaraang taon. Gayunman, sinabi ni Balisaka na kailangan pang itaas ang productivity sa mas malawak na services sector at ihanda ang mga manggagawa at negosyo sa paggamit ng artificial intelligence para makasabay sa pagbabago ng trabaho at mapalawak ang mga trabahong may mataas ang halaga.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, may mga karagdagang water sources na inihahanda ang Manila Water upang matugunan ang inasahang mataas na water demand ngayong tag-init at panahon ng El Nino. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Water Corporate Communication Affairs Group Director Jeric Sevilla na hindi 100% na umaasa ang kumpanya sa Angat Dam dahil nakakapag-develop ito ng iba pang water sources para sa East Zone.
3: Oktubre, patapos na yung ating East Bay Phase 2, no? Karagdagang 200 million liters of water per day. Meron din po tayong kinukuha ng tubig na mula po sa dito sa galing sa Upper Wawa Dam, no? Via our Kalawis Water Treatment Plant na nagbibigay po ng karagdagang 80 million liters of water per day. At patapos na rin po, no? Ngayong buwan or next month, yun pong Kaysakat Water Treatment Plant natin na magbibigay naman ng karagdagang 220 million liters of water per day. So lahat po ay lang ng ito ay ginawa natin para mapaghandaan po natin itong Bing El Nino.
0: Pagdating naman sa Angat Dam, sinabi ni Sevilla na regular na binabawasan ng National Water Resources Board ang water allocation para makatulong na makonserve ang supply lalo na habang papalapit ang summer.
1: 6 FM News Nationwide.

0: tiniyak ng DTI, Department of Trade and Industry, mga katropa na sapat ang supply ng bottled water sa bansa at wala pong pangailangan mag-hoard o mag-ipon kayo ng maraming supply sa harap na inasang matinding El Nino. Sinabi ng DTI na paigtingin nila ang price monitoring at may pag-ugnayan din sila sa mga manufacturer at distributor para matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa merkado. Tututukan din ang tanggapan ng mga reklamo sa sobrang taas ng presyo ng mga plastic drums, water containers at iba pang kaugnay na produkto. Nagbabala ang DTI sa mga nagtitinda na huwag samantalahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng hindi makatarong ang pagtataas ng presyo at tiniyak nilang papatawan ng multa at iba pang parusa mga lalabag sa batas.
1: XFM News Nationwide. Budget Amendments Review Subcommittee nagmungkahi ng 16 billion peso dagdag pondo para sa agrikultura. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live! Report.
3: Mayigit 16 billion pisong dagdag na pondo ang minungkahi ng Budget Amendments Review Subcommittee para sa Department of Agriculture o DA bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa susunod na taon. Pinakamalaki rito ang 10 billion pisong pondo para sa Presidential Assistant of Farmers and Fisherfolk na walang nakalang pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaasang magagamit ang dagdag na pondo sa pagpapalakas ng suporta sa mga magsasaka at mangisda, lalo na sa harap ng banta na matinding init at tagtuyot na maaaring makaapekto sa produksyon ng pagkain. Bahagi ito ng hakbang upang mapaghanda ang sektor ng agrikultura at mabawasan ang posibleng epekto ng El Nino sa kabuhayan ng mga nasa sektor. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, bumaba po ang presyo ng diesel sa unang tatlong araw ng trading sa world market. Habang bahagyang tumaas naman ang presyo ng gasolina at kerosene. Mula September 28 hanggang at 30, bumaba ng 1 peso and 55 centavos kada litro ang diesel, habang tumaas ng 29 centavos ang gasoline at 3 centavos ang kerosene. Ito'y matapos bumagsak ng mahigit sa 7 piso kada litro ang presyo ng diesel sa Pilipinas noong September 29. Patuloy na minomonitor ng mga oil industry player ang galaw ng world market dahil maaari itong makaapekto sa susunod na adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa.
1: XFM News Nationwide. Nagsumite ang International Criminal Court Registry ng pinakabagong e-court protocol para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga kasong crimes against humanity sa war on drugs. Ginawa ang pagsusumite matapos iutos ng ICC Trial Chamber 3 noong September 28 ang pagbabago sa protocol, kabilang ang pagdaragdag ng URL metadata field para sa mas madaling matukoy ang pinagmulan ng mga open source evidence. Nauna nang tinanggihan ng ICC Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte na magkaroon ng expert verification sa mga open source at user-generated evidence dahil maaari umano itong magdulot ng karagdagang delay sa paglilitis. Si Duterte ay nahaharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng mga umano'y pagpatay noong siya ay dating Pangulo ng Pilipinas sa alkalde ng Davao City, kung saan nakatakdang magsimula ang trial proper sa November 30 ngayong taon.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan din sumasa inyo sa iba pang XFM stations. Subaybay niyo po sa inyong lugar sa 103.9 Bacolod, 95.7 Tuguegarao at 99.9 Tacloban.
1: Balitang regional.
0: Si DepEd Secretary Angara nang una sa mass outtaking ng mga bagong promote na teacher sa Davao Region. At malaking contribution po ng rehiyon sa PISA 2025, kinilala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
1: Live!
2: Report. Inangunahan ni Department of Education Secretary Sunny Angara ang sabayang panunumpa ng nasa total 1,814 na mga bagong promote na guro at school heads sa Davao Region. Isinagawa ang mass oath-taking ceremony sa SM Lanang Premier Davao City kahapon kung saan binigyang diin ni Angara ang kahalagahan ng pamumuno at dedikasyon sa paghatid ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral sa rehiyon. Sa mensahe, binanggit ng kalihim na ang Expanded Career Progression o ECP system na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tumitiyak na walang guro ang magre-retiro bilang Teacher 1 at mas marami pa ang magpo-promote sa buong bansa sa susunod na taon sa pamamagitan ng 12 billion pesos na proposed budget ng ahensya para sa year 2027. Hinikayat din ito ang mga guro na tugunan ang learning deficiencies sa sandaling matukoy ang mga ito at iwanan na ang mga nakagawi ang sistema ng nakaraan. Inihayag din ni Angara na ang mga sesyon ng Learning Action Cell o LAC ay ibibilang na ngayon bilang bahagi ng mga oras ng teaching load at inaasahang lalo pang palalakasin ng mga bagong na-promote na guro ang paghatid ng serbisyo sa mga pampublikong paaralan sa buong Davao Region. Nagpasalamat naman ang newly promoted teachers dahil sa inisyatibo ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabilang banda, kasabay ng nasabing aktibidad, binigyang pagkilala rin ng kalihim ang hindi matatawarang kontribusyon ng Davao Region sa matagumpay na pag-angat ng Pilipinas sa PISA 2025 kasabay ng pagbibigay parangal sa 16 na PISA participating schools mula sa rehiyon at kanilang local government units para sa suportang ibinigay nito sa mga paaralan at kanilang mga mag-aaral. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Minor de edad, suspect sa hold-up incident sa sales clerk sa Fabia, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Edad ang mga suspects sa pag-hold up ng sales clerk sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Ito ang kinumpirma ni Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe ng Pavia Municipal Police Station. Hinold up ng mga menor de edad ang 27 taong gulang na babae na sales clerk na pauwi na sana mula sa trabaho. Agad namang nahuli ng mga kapulisan ang 3 sa 4 na mga suspetsado. Ang mga suspect na nahuli ay isang 14 anyos at 2 15 anyos at lahat residente ng Zone 5 Barangay Sambagharo, Iloilo. Samantala, patuloy ang paghahanap ng kapulisan sa isa pang minor de edad na involved. Kahapon ang itinurn over ng Pavia Municipal Police Station ng mga minor de edad sa Municipal Social Welfare and Development para sa nanarapat na intervention. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: May bangkay na palutang-lutang sa karagatan po dyan sa Honda Bay, Puerto Princesa. At katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
6: Na nagsagawa ng retrieval operation ng PNP Maritime Group, Philippine Coast Guard, opisyal ng barangay at City Health Hero matapos na makatanggap ng ulat hinggil sa isang bangkay na nakita sa karagatan ng Honda Bay sa Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City. Bandang alas 12:45 kahapon ng tanghali nang naiahon ang bangkay at agad na itinan over sa Police Station 2 para sa investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay at mga pangyayari sa likod ng insidente. Ayon sa barangay, palaisipan kung bakit may tali sa paa ang nakitang bangkay, kung ito ba ay aksidente lang o may sadyang nagtali sa biktima. Nangangamoy at naaagnas na ang bangkay, kaya ang paunang desisyon ayon sa barangay, ililibing muna ito at wala pa rin pamilya na umaako na kaanak nila ang nakitang bangkay. Ang bangkay ay lalaki na edad 18 years old pataas. Wala itong damit pang itaas at pang ibaba. Wala rin tato sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Dalawang magkapatid na senior citizen nasawi matapos pagsasaksakin ng sariling pamangkin sa Apari, Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw. Live report.
4: Report.
7: Patay ang magkapatid na senior citizen matapos silang pagsasaksakin ng kanilang 32 anyos na pamangkin sa kanilang bahay sa Barangay Paruto Norte, Bayan ng Apari, Cagayan. Ayon kay Major Wilmore Malilin, hepe ng Apari Police Station, nasa loob ng kanilang tahanan ang 75 anyos na lalaki at 85 anyos na babae nang pasukin sila ng suspect na armado ng itak. Base sa investigasyon, nakita umano ng isang saksi ang suspek na sinasaksak ang babaeng biktima gamit ang itak. Pagkatapos nito, pinasok naman ng suspek ang kwarto ng lalaking biktima na nakahiga at pinagsasasaksak din. Kaagad namang humingi ng tulong sa mga pulis sa mga residente matapos ang insidente. Kusa namang sumuko sa mga pulis ang suspek kasama ang kanyang kapatid. Batay sa investigasyon, nagalit umano ang suspek sa mga biktima matapos siyang pagbintangang nagnanakaw. Inamin din umano ng suspek na lasing siya nang mangyari ang insidente. Nasa kustodiya na ngayon ng Apari Police Station ang suspek at nahaharap sa dalawang bilang ng kasong murder. Mula rito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itaw niyong lingkod si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Lalaki patay matapos barilin ang kausap. Motorista naman, nasa way matapos bumangga sa nakaparadang truck. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa sityo Ibaan, Barangay Banilan, Cebu City kagabi. Ayon sa isang saksi, nakikipag-usap pa umano ang biktima na si alias Reggie sa suspek nang bigla siyang pagbabarilin ng ilang beses. Mabilis namang tumakas ang suspek sakay ng motorsiklo habang natagpuang nakahandusay sa gilid ng kalsada ang biktima. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang pagkakakilala ng suspek at maging ang biktima na pinaniniwala ang palaboy-laboy lamang at ang motibo sa pamamaslang. Samantalang patay rin ang isang 25 anyos na motorista matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa likuran bahagi ng isang nakaparadang truck sa Barangay Colasi, Sambuan, Southern Cebu kahapon na madaling araw. Kinilala ang biktima na si Junel James Trapa, residente ng Barangay Canlumacat, Santander, Cebu. Ayon sa pulisya, patungo Sambuan mula Santander ang biktima nang bumangga ang kanyang motorsiklo sa truck na nakaparada sa gilid ng kalsada at ilang araw nang nasa lugar dahil sa pagkukumpuni nito. Isinugod si Trapa sa ospital sakay ng ambulansya mula sa Santander. Ngunit inideklarang dead on arrival dahil sa tinamong sugat sa katawan. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone, Vitamin C, ang alkaline base Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, yung buntot ng tropical storm na si Choi Wan nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at patuloy na nakakapekto rin sa lagay ng panahon natin sa bansa.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, makararanas ng mga maulap na kalangitan at mga pagulan ng Visayas at Mindanao dahil sa buntot ng bagyo hanggang weekend.
0: Habang localized thunderstorm naman, mga katropa, mararanasan din dyan sa bahagi pala Mindanao at ibang bahagi ng Luzon.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:46 ng umaga. Tinasahang lulubog bandang alas 5:45 ng gabi.
4: Balitang International.
0: Ang Balitang International, atid sa atin ang Santon Gold Capsule. Sinabi po ni U.S. President Donald Trump na posibleng may kinalaman ng Iran sa insidente sa isang Dubai flight mula Dubai patungong Tel Aviv kung saan naman ay inatake ng co-pilot ang captain habang nasa himpapawid. Ayon kay Trump, kasalukoy iniimbestigahan ang posibleng koneksyon ng Iran sa insidente at nagbabala siya na matinding aksyon kung mapatutunayang sangkot ang Tehran. Nauna lang sinabi ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sumailalim umano sa Islamist Radical Indoctrination ang co-pilot. Habang nailigtas naman po aeroplano matapos matulungan ng mga pasahero ang piloto na mapanatili pa rin ang control sa aircraft.
4: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanguna sa takilya sa Pilipinas ang bagong pelikula nila Julia Barreto at Joshua Garcia na Always Yours Never Mine matapos itong ipalabas sa mga sinehan nationwide noong September 30. Kinumpirma ito ng Star Cinema isang araw matapos ang premiere kasabay ng pasasalamat sa mga manonood sa kanilang suporta sa pelikula. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, umiikot ang kwento. Kina Apollo at Luna na paulit-ulit na nakikita sa loob ng 30 taon. Ngunit bawat pagtatakbo ay may kasamang mahirap na pagpili tungkol sa kanilang buhay at relasyon. Inihiyag din ng Star Cinema na ipalalabas ang pelikula sa iba't ibang bansa. Simula ngayong buwan ng Oktubre, kabilang ang United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Australia, New Zealand, United States, Canada, United Kingdom at France. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang balitang sports.
0: Ang balitang sports sa atin ang Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ni Juice Gabriel Derek Yape ang bronze medal sa men's individual Pumsein and Taiwan Taekwondo sa 2026 Asian Games dyan sa Japan. At nakapagtalasa ng 9.0900 points sa finals para pumatlo at makadagdag ng medalya sa Pilipinas. Samantala, nasungkit din niya, katropa ay kaapat na gold medal para sa 2026 Asian Games matapos magkampiyon naman sa Mixed Individual Virtual Taekwondo. At tinalo ni Yape ang Vietnam sa straight rounds 2-0 matapos magtala ng 500-0 sa unang round at 620-0 sa ikalawang round. At sa panalong yan ni Yape na itala ng Pilipinas na ikaapat nitong gold medal sa games at nalagpasan po ang kabuang medal tally ng bansa noong 2022 Hangzhou Asian Games.
4: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayong October 2nd na tayo. Araw po ng Friday.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Facebook at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa ng halian. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian DePaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide. Nationwide.
10: Takit, says the pain ang sagot para sa tamo.

0: Santone Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline
1: ang
0: vitamin C.
1: Ito, Santone Vitamin Santone C, para sa
0: araw-araw
1: na defense. Araw-araw na katungo, laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Okay, isang mapagpalang afternoon sa inyong lahat, mga gilip po naming mga kaibigan at sa lahat ng ating mga wellness. Mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa programang The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng isang oras sa talakayang pangkalusugan na tatalakay sa mga sikreto at solusyon kung paano po tayo makaiwas sa mga pagkakasakit. Welcome po sa ating programang The Secret of Health. Sana po, saan man kayo nakikinig na lugar, kayo po ay ligtas sa anumang uri ng problema at karamdaman. Siyempre, nakupang yung mantay kalusugan mula po sa Yes to Health, Doc Algie Bakla. Makakasama po ninyo ng isang oras na talakayan, solo flight tayo ngayon. At sana po ay marami po tayong matake up ano, ng mga kapakipakinabang. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ang isa sa pinakang mahirap na problemang kaharapin natin ay may kinalaman sa ating kalusugan. Okay lang paminsan-minsan yung mga usaping may kinalaman sa pinansyal, sa love life. Pero pag usaping may kinalaman sa kalusugan, nako, medyo mahirap po yan, ha? Kaya yun po ang main focus natin sa ating pong programang ito. Sa mga ngayon pa lang, natutuklasan ito pong ating programa, no? Pakishare po ang ating pong live streaming kung kayo ho'y nanonood sa Facebook. Pakishare lang ho, ha, sa mga Facebook po ninyo. Baka sakali ho makatulong sa iba pa nating mga kaibigan. Tayo po'y napapakinggan sa lahat ng XFM station at sa iba pa nating partner stations nationwide. At sabayan ho tayong napapanood sa Facebook ng Yes to Health Inc. at Facebook po ng XFM 99.5 Mega Manila. Welcome na welcome po mga ka-wellness ang inyong mga katanungan. Kaya pwede ho kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating pong official hotline number. Ito ho, pakitake note lang ha, kung kayo po ay first time na nakikinig. Ito ho yung ating hotline number sa palatuntunan ito. Makikita nyo na sa screen, ano, sa mga nanonood sa Facebook. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga tanong, pakilagay na ho ng inyong pangalan at kung saang lugar po kayo nakikinig. Sa mga nais naman pong subukan, syempre, ang ating mga dekalidad na mga produkto, pwede po kayong magsadya sa ating pong mga partner distributors, ha? Mga partner ho natin ng mga butika sa iba't ibang bahagi ho ng ating bansa. O, gaya ho ng Mercury Drug Stores. Ayan, pumasyal ako sa Mercury. Nandun po yung ating produkto, especially yung ating Santon Plus Herbal Capsule. Nandun din sa grocery section yung ating Santon Gold Coffee Mix. At nandun din yung Santon Plus Coffee Mix. Ayan, yung dalawang klase ho ng coffee natin yan. Nakita ko dito sa Nubali, Mercury Drug, andun. Tapos, may bumibili. Yan, naabutan ko pang may bumibili. Ayan, so salamat to sa inyong pagpatronize, ha, sa mga Mercury Drug. Sa mga Watsons, ang Watsons sa mga ano yan, SM yan di ba? Tanong nyo lang ho yung ating produkto, ganun din ho sa mga Generic Pharmacy or TGP. St. Joseph Drug Store, Generica Drug, ganun din sa mga South Star Drug. At sa mga lokal ho na mga butika sa inyong mga lugar, ipagtanong lang po ninyo ang mga produktong tatak po Yes to Health. Yan po yan, ha, sa mga bayan-bayan ho natin. Na pwede nyo itanong kasi halos buong Pilipinas ho, meron ho tayong placement ng produkto ng Yes to Health, especially Santon Plus Gold, ha, yung ating award-winning na herbal capsule na talaga namang mula 2011 ho, ang dami hong nabenepisyohan po niyan. Maraming napalusog na mga kababayan po natin, maraming nailigtas sa mga pagkakasakit na, alam mo naman, traitor ho, yung sakit, opportunistic yan, ha? Pag huminahin na ho yung resistensya natin, tatamaan po tayo. Ayan, kaya sa lahat ng mga ka-wellness natin, itanong lang po sa mga butika sa inyo pong mga lugar. Pwede rin po kayong umorder sa ating online shopping store. Yan, hanapin po sa Shopee ang ating official corporate account, yung store ho natin. I-search nyo ang Yes to Health 2011. Yan, Yes to Health 2011. Pwede rin po kayong makabili ng ating mga products sa lahat po ng Yes to Health Clinic at Yes to Health Pharmacy. Yan, may mga ilan na ho tayong pwesto o mga branches na combination of wellness and pharmacy na mabibili po ninyo, especially good news sa mga senior citizen kasi makaka-avail ho kayo ng special discount for senior citizen. At doon naman sa mga nagpapakonsulta at the same time, doon na bumibili ng kanilang mga products, meron din ho kayong discount, of course. Yan. Depende yan ho sa branches na pinupuntahan po ninyo. At speaking of good news, meron po tayong special promo ha sa mga nagsasadya pa sa Yes to Health. Huwag kalimutan, ang ating pinakabagong promo, nag-umpisa na ho ito starting October. Pwede na ho kayo maka-avail ng buy one, take one ng Santon Vitsi, yung ating non-acidic vitamin C. Eh, pwede nyo nung mabili ng buy one, take one. Yan. Pagbibili kayo ng isang box ng Santon VHC, may libre hong isa na ibibigay po sa inyo, ha? Ka-wellness, magandang balita ho yan. Kasi 100 capsule per box. So, yung bibili nyo isang box, madadagdagan another 100 capsule. Pwede nyo ipangregalo sa inyong mga mahal sa buhay ngayong pong holiday. Eh, malapit na yung Pasko. Eh, maganda hong regalo yung nakapagpapalusog sa ating mga mahal sa buhay. So, pwede ho yan, ha? Santon VHC, ang isang box niyan, ang tagal-tagal nyo na ikukonsumo dahil po ito ho ay isa sa pinakang mahalagang vitamina na dapat nating iniinom kada araw. Yan, kasi ano yan eh, water soluble at saka madaling mawala sa katawan natin. So you need to consistently take it every day. At pagbibili naman po kayo, for example, bumili ka ho ng isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At gusto mong bumili ng additional ng Santon Vitsi, ang babayaran mo lang doon sa additional na Santon Vitsi ay 50% ng kanyang original price. Ayan, okay? Nagkaintindihan. So, sa lahat po ng mga pumupunta sa Yes to Health, kasi ito'y para lang sa ating mga Yes to Health branches, yan ho yung ating special promo para po sa inyo. Starting this month till supply last or hanggang katapusan ng taon pong ito. Yan. At pag pupunta kayo sa Yes to Health Wellness Clinic, of course, meron po kayong opportunity to consult doon sa ating mga consultant, ha? Katulad po ng mga naturopath natin na nandyan sa ating mga Yes to Health Clinic. Dahil meron din tayong mga program gaya po ng cleansing and detoxification, depende lang kung yun po ang magiging mas beneficial para sa inyo. Meron tayong nutritional therapy at iba pang mga modality gaya ho ng acupuncture, yan, bugok-buyang Korean therapy, bio-zapper. Itong bio-zapper, napakahalaga nito, lalo kung na-stroke na kayo para ma-stimulate yung mga nerves and blood circulation. Ganon din to prevent yung mga common infection. Yan, matagal na ho. Itong parang 1900s pa. Natuklasan ng bio-zapper at nag-umpisa yan sa ibang bansa, no? Then we adapted here sa ating pong bansa bilang isang naturopathic modality. At sa bawat pagpababiosap, may libreng terahertz therapy. Okay? Kaya kung nais po ninyo masubukan ang mga services ng Yes to Health Wellness Clinic, bisitahin nyo na po ang mga branches po natin sa iba't ibang bahagi po ng ating pong bansa. Okay? Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili, sublimate. Tigas ang yung gas.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. Ayan, yung ating mga branches ha, at i-emphasize natin na doon sa mga pumupunta sa Yes to Health Clinic Quezon City, paumanhin po, wala na ho tayong operation po doon. Nilipat na po natin yan dito po sa Guadalupe. Kaya lang, not officially open yung ating pwesto doon sa ground floor. Pero doon sa mga nagnanais pong bumili ng mga produkto, temporarily, ano, pwede po kayong pumunta sa XFM 99.5 Mega Manila Station. Simple lang ho ang pagpunta doon. Mas simple kapag mag-MRT ka. No? So pag sumakay ka sa MRT, babaho kayo ng Guadalupe Station. Kung galing ho kayong sa South, pagbaba nyo doon sa MRT, so, diretso na doon sa building, okay, yung Guadalupe Commercial Center. Tapos sabihin nyo sa guard, pupunta kayo sa fourth floor sa XFM. So, madali na. Ituturo na sa inyo kung saan kayo pupunta. So, paglabas nyo ng elevator, yun ang pintuan ng XFM ang inyong makikita. So, madali yung pumuntahan yung atin pong XFM. Temporarily, pwede ho kayo mag-purchase doon habang hindi pa nagbubukas yung ating sa ibaba no ng Guadalupe Commercial Center. Tabi po ng ano yan, Cebuana Lulier. Meron ng signage, nakita ko doon sa post eh. May signage na. So, sa mga susunod, i-announce natin kung kailan kayo pwedeng kumonsulta doon, bumili ng mga produkto. Mix na po yun. Pharmacy, at the same time, wellness clinic. Ayan, okay? Di ba? Masaya. Ngayon po, pag-uusapan natin ang isa sa pinakang common. Kasi alam ko, madalas ito ng pag-uusapan. Actually, kahapon, parang paksa na rin ito ng ating dalawang partner dito. Pero ito naman, iba naman yung ano, iba naman yung target natin ano na aspeto ng problemang ito. So pag-uusapan natin ang tinatawag na Syndrome X. Yan, parang ano, parang X-Men, no? Syndrome X or kilala din bilang metabolic syndrome. So yung mga technical aspects, how this problem develops, yun ang pag-uusapan po natin. Alam mo po ba ninyo na ang isang tao ay posibleng mukhang normal yung kanyang katawan. Parang normal lang. Nakapagtatrabaho, nakakapasok araw-araw at hindi naman nakaramdam ng anong mga matinding karamdaman. Pero unti-unti po, nagkakaroon ng problema na maaring nagpapataas ho ng panganib sa sakit na diabetes, sakit sa puso at sa stroke. At ang mas nakakagulat po dito, maari pong hindi ito alam ng isang taong meron po na nito. Kasi minsan, wala siyang nararamdamang sintomas. Yan ang problema pag may sakit kang walang sintomas, ano, parang lahat ng bagay, surprise ang nangyayari. Ano. Ang kondisyong pag-uusapan po natin ay ang tinatawag na metabolic syndrome na kinala din sa tawag na Syndrome X or Insulin Resistance Syndrome. Kahapon, narinig ko ito yung tinalakay nila, no? Pero bibigyan natin ng ibang anggulo ng ating usapan. Una, hindi lang po timbang ang dapat nating bantayan, ha, sa mga ka-wellness natin. May mga tao po kasi hindi naman gaano mataba, pero maaari pa rin magkaroon ng mataas na blood sugar, mataas na triglyceride o mataas na blood pressure kasi hindi naman sinusukat sa timbang kadalasan yung pagdevelop po ng mga ito. So tandaan po natin yan, ha, hindi ibig sabihin payat may problem, hindi magkakaproblema. Ikalawa, ang taba po sa paligid ng tiyan ay hindi lamang simpleng nakaimbak na source of energy, kumbaga. Yung visceral fat o taba

0: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule.
1: Metoral
0: na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Esel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang...
8: XFM. Ito ho, simpleng pagpapaliwanag. Ang metabolic syndrome po, hindi ilang isang sakit yan. Kaya nga syndrome, it's a combination or a collection factors na kapag sabay-sabay na nandyan sa ating katawan, eh nagpapataas ng panganib sa mga killer diseases. Number one, ang heart attack, di ba? O yung type 2 diabetes, stroke, di ba? At karaniwang kabilang dito yung limang condition na dapat ninyong tingnan, baka meron na kayo. O, limang condition po ito ha, para hindi masyadong marami. Five conditions lang. Una, lumalaking sukat ng ating baywang. Kapag yung inyong mga pantalon ay hindi nyo na po maisuot dahil sobrang laki na ng inyong waist circumference, yung baywang natin, ha? Eh mag-isip-isip na tayo. Ano? Kasi ang health naman kasi hindi rin nasasabing pagpayat ka healthy ka. Hindi rin naman nasasabing pag medyo tumataas yung timbang mo hindi ka na agad healthy. So, tingnan niyo rin, baka masyado nang lumalaki yung taba sa tiyan natin. Ayan, uso na daw ngayon yun eh. Yung nga daw macho daw ngayon, ang definition sabi ng iba sa biro nila, hindi na daw yung may abs. Yung may tiyan na daw, ha? Pero actually, hindi totoo yun. Okay? Mas maganda pa rin na wala maraming taba sa tiyan. Pag tumataas na ang blood pressure natin, usually, ang presyon kapag nag-130 over 80 or mas mataas dyan, yun na yung tinatawag nating elevated blood pressure. Okay? Kasi yung pre-hypertension, usually, naglalaro dyan eh. So, yun ang kailangan nating bigyang pansin. Kapag ang BP natin, pag napapacheck tayo, especially yung mga relax tayo, nagpa-BP tayo, tapos 130 ang blood pressure natin, eh hindi po, hindi magandang blood pressure yun, lalo na kung 40 na tayo. No? Yan. Kapag nagpapacheck kayo ng FBS ninyo, ang taas ng inyong fasting blood sugar, mga 100 mg/dl o mas mataas pa, eh isang bagay na ho yun na kailangan yung bigyan ng pansin. Okay. And next is kapag ang triglyceride, eh mataas. Ah, tumataas na. Pag nagpapa-check up kayo, isa pa 'yon. At mababa yung good cholesterol, okay? Nakikita nyo, mababa yung reading sa inyong good cholesterol o HDL. So mag-isip-isip na tayo. So yung lima na 'yon, ang mga possibility that we are already developing metabolic syndrome. Sa mga karaniwang diagnostic criteria, mga ka-wellness, ano, kapag mayroon kang tatlo o higit pa sa lima na mga sign or symptoms na binabanggit natin, eh maaaring masabing meron na po tayo nito. Kaya kinakailangan maging aware, ha, sa ating mga nararamdaman, sa napapansin natin sa ating katawan. Kasi tayo lang naman nakakaalam yan eh. Di ba? Yung doktor naman natin, minsan nakikita lang natin sila once in a while. Di ba? Minsan hindi pa nga tayo nagpapadoktor. So kinakailangan nating bantayan. Tandaan po natin na hindi sapat po ang pagtingin sa katawan o sa isang laboratory result para talaga makita mo yung overall na kondisyon. Kaya kailangan suriin po natin ang resulta, ha, kasama yung medical history, family history, at payo ho ng mga healthcare professional na tumitingin sa atin, mga ka-wellness. Ha? Yan po. Kasi mahirap ngang i-conclude na ikaw ay may ganito na sakit pag hindi mo nakita yung buong senaryo. Ayan. Yung lima na yun na binanggit natin, kung may at least 3 of that 5 signs or symptoms na pinakita natin o condition, ayun, mahukonfirma na baka sakaling meron ka ng metabolic syndrome or syndrome X. Ngayon, sabi nga, kung masigit pa sa 5 yung nararamdaman mo ay mas mahirap. Ano? Bakit nga ba tinawag na metabolic syndrome or syndrome X? Yan yung term na syndrome X. Ang tawag po na syndrome X ay ginagamit din para sa mga metabolic syndrome na may malapit na kaugnayan, commonly nire-refer yan doon sa insulin resistance. I think natalakay nila ito kahapon sa kanilang discussion ano, ni Doc Ron and Doc Misael. Pero bigyan natin ng konting diin. Ano ba ang ibig sabihin ng insulin resistance? Ayan, may mga nagtatanong kasi baka hindi nyo narinig kahapon. So, una, ang insulin po isang hormone yan na ginagawa ho ng ating pancreas at tinutulungan nito na yung glucose or kilala bilang asukal mula sa ating kinakain, usually sa mga carbohydrates yan, eh makapasok sa cells para magamit natin bilang energy. So, yung cells natin, isipin po ninyo yung insulin bilang susi na nagbubukas po ng pinto ng cells upang makapasok po yung glucose sa cell para magkaroon ng process. Kapag may insulin resistance, ibig sabihin, hindi gaanong nagre-response yung cells, okay, sa insulin. Yung receptor ng cell, hindi nagre-response. So, hindi nagagamit yung insulin. Kaya po nag-i-stay ang sugar o glucose sa ating pong dugo. Yan, yun ang nangyayari po yun. Kaya hindi rin nagagamit ng katawan ang insulin, nandun lang sa blood. And later on, ito ang nagkakos ng maraming problema. So mahalagang maunawaan po natin na hindi lahat ng taong may insulin resistance ay may metabolic syndrome kaagad. So pag tinawag na metabolic syndrome, it's a group of condition na pwedeng masabi na ito ay syndrome X. Pero kung nag-umpisa ka sa insulin resistance, yan, eh pwedeng humantong yun later on kapag hindi natin na-control. At hindi rin po lahat ng taong may metabolic syndrome ay may parehong antas ng insulin resistance. Vice versa po yan, ha, mga ka-wellness. So ang tanong, anong connection? Lagi daw pinabanggit yung tabasat yan. Ano? Anong connection nito sa metabolic syndrome? Hindi po lahat ng tabasat yan ay parehong epekto, mga ka-wellness. Dapat nating malaman yan. Ano? May tinatawag po na subcutaneous fat o taba na nasa ilalim ng balat. Meron ding visceral fat na nasa paligid ng ating mga organs, mga internal organs natin. Gaya po ng atay ng bituka. At kapag sumobra ho yung visceral fat na yan, maaari itong makaapekto sa regulation ng glucose at taba sa dugo at pwedeng maging problema yung inflammation ng ating katawan. Maaari rin po itong maiugnay sa fatty liver at insulin resistance kapag sobra. Kaya magkaiba yung ano, yung subcutaneous fat ano underneath our skin ano, kaysa itong visceral fat na literal na kinukulapulan niya yung ating mga internal organ. Ayan. Kaya ka-wellness, kung hindi lang po hindi nga lang numero sa timbangan ang dapat nating bantayan. Mahalaga rin po na sukat ng baywang ang tingnan, blood pressure, blood sugar at yung ating blood lipids para makonclude natin na may posibilidad na tayo ay nagde-develop ng syndrome X. Mamaya po ay pag-uusapan natin sa pagbabalik natin yung mga dapat pa nating malaman with regards to this problem at paano makatutulong ang nutrition, especially Santone Plus Gold, sa mga taong meron na nito. Nagsususpetsa na kayo, nakun, baka meron akong insulin resistance na pwedeng meron na ring metabolic syndrome o syndrome X. So yan po'y pag-uusapan po natin sa ating pong palatuntunan po ito. Kaya dyan lang po kayo, mga ka-wellness, dahil magbabalik pa ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
8: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating palatuntunan. Siyempre, sa nais pong mag-text sa ating pong palatuntunan, ito po yung numero natin, 0969-609-6545. Ipadala po ang inyong mensahe, ilagay ang pangalan at ang inyong location kung saan po kayo nakikinig o nanonood ngayon para ma-recognize po natin dito po sa ating pong programa. Ayan, okay? Balik po tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa Syndrome X. And sabi ng iba, ano daw mga sign na pwedeng nagkakaroon na tayo ng metabolic syndrome? Yung binanggit na rin natin iba kanina pero gustong isummarize. Una, yung paglaki ng tiyan o paglaki ng baywang. Yung iba nagsasabi, sila ay madalas na uhaw at madalas na naiihi or ihi ng ihi o frequent urination. Yan, kasi associated kasi sa pagtaas ng sugar natin, commonly yung parang uhaw, tapos lagi tayong ihi ng ihi. Isa yan sa mga classic symptom ng pagdevelop po ng ibig sabihin ng diabetes. Ano? And ikatlo, ang blood pressure mataas. So, laging tumataas ang blood pressure natin, hindi makontrol kahit minsan umiinom tayo ng mga maintenance medication. Ikaapat, laging abnormal yung ating laboratory result. Yung glucose natin, yung lipid profile natin, laging mataas. At ayon sa mga pagsusuri po, kinakailangang ma-maintain natin na normal yung ating blood pressure, yung ating lipid profile, yung ating sugar para makaiwas po tayo dito sa metabolic syndrome. Ha? Kasi yun po yung binabantayan. Kasi pag nagsunod-sunod yan, tumaas yung cholesterol mo, tumaas yung triglyceride mo, tumaas yung sugar mo, tapos tumataas na yung blood pressure mo, hindi lang isang condition yan, malakas ang ano ang chance na kayo ay pwedeng ando na sa tinatawag na Syndrome X. At pag nando na tayo, mas maraming discomfort ang nangyayari sa ating katawan. Pero sabi ko nga kanina, hindi naman imposible na makawala tayo sa kondisyon na yon. Actually, karamihan ng mga doktor, they recommend total lifestyle change at ano-ano ba yung mga kinakailangan natin gawin para po tayo ay makawala doon sa ganong klase ng kondisyon. So, ano naman yung mga lifestyle and nutritional intervention na madalas based on study, ito yung mga proven. Ano? Una, change talaga tayo ng diet natin. So, marami gustong gumaling pero ayaw baguhin yung lifestyle. Paborito pa rin yung mamantikang pagkain, yung matataba, mahilig pa rin sa mga karne na actually, kapag meron ka ng mga ganitong condition, dapat magbawas na kayo ng mga animal products. Ano? Especially yung mga highly processed na mga animal products na mataas ang mga saturated fat and trans fatty acid. Yan. Baguhin daw po natin. So, ang gagawin natin, alisin yung mga highly processed and ultra processed food. Baguhin, gawing whole foods. Alam naman natin yung mga healthy foods, napakaraming recommended sa mga metabolic syndrome. Una-una, malunggay, ayan, kangkong, petchay, ampalaya, talong. Itong talong pa lang, napakaganda na ng kanyang anti-cholesterol properties. Ibig sabihin, kapag gusto magpapayat, even in other countries, usually, kumakain sila ng grilled na mga talong, steamed talong, hindi nila piniprito. Gusto mo nga magpapaya, tapos pipritohin mo pa, no? Ayan, okra, ganun din ang kalabasa, repolyo, at iba pang mga root crops. Root crop vegetable na tinatawag. Dahil napakaganda nito para sa ating pong overall metabolic health. Dahil mataas po ito sa fiber. Ayan, yung word na fiber, ang dami ho na pwedeng pagkunan yan, yung mga fiber, ano? O, kaya dapat, ang ating kinakain, pag talagang alam natin na nandun na tayo sa metabolic syndrome or syndrome X based sa mga napapansin nating symptom, yan, mag-shift na po kayo sa diet na talagang healthy, ano? So, pumili tayo ng masustansyang carbohydrates. Hindi naman masama ang carbohydrates eh, actually. Piliin lang natin yung source, okay? Bawasan po yung mga puting kanin. Subukan natin yung mga brown rice, mga oatmeal. Sa oatmeal, ang recommended ko yung rolled oats kasi hindi siya refined, ano? Mais, yan, yung kamote, mga beans, kasi ang beans kompleto may protein, may natural fat, meron kang carbohydrates. Yan, pag mga beans, ano? And also, iwasan yung mga matatamis. Yung mga refined flour products, yung mga biscuits na yan, yung mga matatamis, alam na natin yan, mga paborito natin. Ano? Kasi yung mga yon ay we consider that as simple carbohydrates. Napakataas ng kanyang sugar that can spike our blood sugar immediately after consuming those food. Yan. Saka sa calorie, mataas din ang calorie kasi ng mga ganon. Okay? So, ang rules dyan, kapag ikaw ay gustong pumayat at magbawas ng timbang, you need to adjust your diet doon sa tinatawag na calorie deficit. Ibig sabihin, ito yung standard calorie na kailangan mo, bababa ka doon sa standard calorie na kailangan mo. So, the body can consume yung mga naka-imbak pa. Kasi kung mas marami pang calorie ang iti-take mo sa iyong recommended, sa iyong kondisyon, may iba-iba kasi yan, may mga active, may mga inactive na mga tao, sa edad, ano yung activities mo, so may mga nakatakdang calorie intake. Ngayon, kinakailangan mo mag-lower doon para makonsume yung nasa katawan mo na naka-imbak. Yan. At kung sweetener naman ang pag-uusapan, pili kayo ng mga healthy sweetener. Usually, sa Yes to Health, di ba nakalagay sa coffee natin yung stevia. Because stevia is zero calorie and the best sweetener na pwede natin magamit na low glycemic and low calorie. So yan, matamis pa rin pero hindi ito nakaka-apekto sa ating pong overall calorie count in the body. Kaya ang hirap naman kasing uminom ng coffee doon sa mga nakasanayan may tamis tapos biglang mapait na. Nawawalan sila ng ganang uminom ng coffee. Okay? So instead of totally eliminating, ang ginawa ng Yes to Health, naglagay sila ng isang alternative coffee with lots and lots of herb and nutrients. Tapos mayroong natural sweetener na stevia. Yeah, yun yung ginawa ng Yes to Health. Kaya masasabi natin na healthy po ito. Okay? Palitan po natin yung kinakain nating protina, ng mga healthy protein. Yan. At simulan po natin na gawin yung mga bagay na dapat ginagawa natin bilang normal na routine for a healthy body. Yung exercise, yung pagtulog na maayos, kinakailangan

sources ng macronutrients like protein. So pinakamarami talaga sa ating plate, sa healthy plate, yung mga gulay at prutas. Yung mga pumapasok sa category ng whole foods. Ayan. So, pero may mga iba't ibang tao na iba-iba rin yung kanilang pangangailangan. Kaya tayo ho ay kinakailang kumain base sa ating need. Hindi dahil masarap yung ulam, dadamihan natin ng kain. At pag pangit ang ulam, konti lang yung kakainin natin. Ganun yung iba eh. Okay? Depende sa hilig, depende sa gusto. Pero pag meron na tayong metabolic syndrome, iba na ho yung laban pagdating sa nutrition po natin. Okay, may mga question dito na gusto kong tingnan. Ano? Maganda rin itong mga question na pinadala sa atin. Sabi dito, kapag payat ba ang isang tao, maaari pa rin ba siyang magkaroon ng metabolic syndrome? Parang nasagot ko na ito kanina. Ano? Yes, pwede. Kasi mas mataas ang panganib sa mga maraming taong ano, may sobrang taba sa tiyan. Pero hindi po guarantee na kung ikaw ay walang taba sa tiyan, eh hindi ka magkakaroon ng metabolic syndrome. O hindi ka magkakaproblema sa hypertension dahil marami rin akong kilala. Hindi naman obese, pero namatay sa heart attack because mataas yung kanilang cholesterol, mataas ang kanilang sugar. So it doesn't mean na ikaw ay payat, normal yung weight mo, ay hindi ka magkakaroon ng problema sa metabolic syndrome. Okay? Another question, sabi dito, kung wala akong nararamdamang sintomas, kailangan po bang magpa-check up? Yes, lalo na kung dumating na yung time na nasa more than 40s na tayo, kasi karamihan ng mga nakamamatay na sakit, wala po talagang symptom. O, lalo na itong metabolic health, naku, wala masyadong symptom sa una. Mabubulaga ka na lang pag meron ka ng sakit talaga. Okay? Because of this problem. Ano? Kaya, madalas dapat nagpapa-lab tayo, nagpapa-check up, maagapan kung ano ho yung ano. Kasi hindi nga lahat nagpaparamdam. Yan ang problema. Ano? Question naman dito, kailangan bang tuluyang alisin ang kanin upang maiwasan ang diabetes? Nako, marami nakaka-relate sa question na to. Okay, ang sagot ko dyan, hindi. Okay? Kasi hindi kailangan alisin ang lahat ng kanin. Pwede kang kumain ng kanin. Kaya lang limitahan mo at saka pumili ka ng pinaka-the best kind of rice. Ang sa Amerika, pinopromote nila yung mga tinatawag nilang mga whole grains. Katulad ng unpolished rice o brown rice, red rice. At hindi dapat marami. Okay? Kung Pilipino tayo, mahilig tayo sa kanin, kailangan at least mga 1 cup of rice lang a day, if possible. Hindi na ho yun masama. Ha? Actually, yung 1 cup of rice is enough na yan for our consumption, yung required sa atin. Lalo na kung tayo ho ay may ginagawang physical activity. Hindi na ho yan kulang, mga ka-wellness. Ano? Kaya ang sagot ko, hindi naman kailangan alisin yung kanin para makaiwas ka sa diabetes. Kailangan mo lang itong piliin yung tamang klase at tamang quantity. Kasi kailangan din naman natin ng carbohydrates sa buhay natin. Ano? May mga tao nagsasabi that may mga question sila, bakit daw walang sa fat, may tinatawag na essential fatty acid. Sa protein, may sinasabing essential amino acids. Pero pagdating daw sa carbohydrates, wala namang binabanggit na essential carbohydrates. Di ba? Hindi nyo napansin yun. May mga ganong argument. Pero since ang katawan natin, malinaw naman sa pag-aaral that our primary fuel in the body is sugar. Okay? Carbohydrate. So, ang pinaka-importante, nung unang pa naman, walang problema dyan eh. Di ba? Yung mga nasa bukid, kamote araw-araw ang kinakain nila. Pero hindi naman sila nagkakaroon ng malaking problema kasi nga balance lang. Okay, ginagamit nila sa kanilang pagtatrabaho at hindi sila nagsosobra. Eh, sa atin ho dito, sa mga modernong nakatira sa mga syudad, eh, halos saan ka luminga yung mga pagkain, punong-puno ng asukal eh. Diba? Especially yung mga hindi niluluto sa bahay, punong-puno ho ng asukal yan. Kaya huwag tayong magtaka na ang pinakamadaling sakit na mabuo, diabetes and metabolic syndrome. May tanong pa dito, maaari bang bumalik sa normal ang metabolic syndrome? The answer is yes. Eh, kaya naman tayo nagkakaroon ng metabolic syndrome. Kung magandang katawan mo, punong-puno na, parang overwhelmed. Pero kung ang gagawin natin is gradually we shift our diet from unhealthy to healthy, naturally ang katawan magre-reverse yung condition ng metabolic syndrome. Malinaw po yan. Kaya wellness ang kinakailangan natin na fokusan, lalo na sa edad tayo 40 at marami na nararamdaman. Okay, kung wala kayong nararamdaman, well, it's good for you. Pero yung sinabi ko kanina na na-stroke na kaibigan ko, wala ding nararamdaman yun. Parang normal lang. Then all of a sudden, na stroke, then namaya pa. Sad. Pero yun talaga yung nangyayari. Ano? Kaya ganun mga kaibigan, mga ka-wellness, dapat nating bantayan anuman ang mga signs and symptoms
tayo nakakaalam ng ating kalusugan more than our doctor. Kasi mga doctor,

0: pag pumunta tayo sa kanila, tatanungin lang nila kung anong nangyari, anong history. Pero tayo ho na nakakaalam mismo. Kaya nga Yes to Health, alam ng Yes to Health yan na yung mga sakit na tumatama sa atin ngayon, kailangan ng preventive approach. Hindi po yung kung kailan ka na stroke, saka ka lang gagalaw, saka ka lang inom ng Santon Plus Gold, saka ka lang magda-diet, saka ka lang iiwas sa taba, hindi ho. So, tandaan natin na kapag nasa gitna na tayo ng ating lifespan, 40 years. Pag 40 years na tayo, kasi ang lifespan ng tao based on the Bible is 70. Pero in terms of good health, malusog tayo, it can be 80. Diba? Parang bonus ng Panginoon yon. Sa Bible po yung nakasulat. So, meaning pag 40 ka na, nasa gitna ka na. Kaya nga sabi ng isang sikat na wellness teacher, sabi niya, if you take care of your body for the first 40 years, then your body will take care of you for the rest of your years. Yan. Yun po yung principle ng wellness. Kaya talagang dapat tayong maging wise sa pagpili ng ating diet kasi yun yung kontrolado ho natin. Actually, all the causes can be controlled. Isa lang naman ang hindi natin makakontrol eh. Yung tinatawag nating genetics o yung namamana nating tendency to develop this kind of problem like hypertension or diabetes. Yun lang hindi natin makontrol. Pero lahat kontrolado, even yung diet natin, yung choice of food supplement, choice of medication, sa atin hong kamay at sa ating choice po yan. Yan. Kaya maraming salamat ha, sa inyong pakikinig. Wala na tayong maraming oras. Ano? Tayo po ay babalik sa ikalawang bahagi ng ating programa para sagutin naman ang inyong mga katanungan na pinadala nyo po sa ating hotline number. Sa mga hindi pa po, kabisado yung ating hotline, ito po yung ating numero. Ano? 0969-609-6545. 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamplon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamplon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
2: Zamplon Plus Coffee Mix.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sandone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.

0: may sakit. Balik po tayo mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. Handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ang Santone Plus Gold mga ka-wellness ay pinagsama-samang extract ng mga dekalidad na mga sangkap. Nagaya po ng mangosteen, moringa, spirulina, ampalaya at garlic na ayon sa pag-aaral ay naglalaman ng mga benepisyo, mga sustansyang nakakatulong po sa ating pong kalusugan. Ayan. Kaya kung hindi pa po niyo na-try ang Santone Plus Gold, especially doon sa pinag-uusapan natin ngayon problema tungkol sa metabolic syndrome, umpisahin niyo na po ang Santone Plus Gold. Kasi sa Santone Plus Gold, talagang dinisenyo niyo ho yan ng Yes to Health para po makatulong sa prevention ng problema hong ito. Kaya kung mapapansin niyo ang content ng Santone Plus Gold, una, may benepisyo sa inflammation. Kasi mostly metabolic syndrome causes inflammation. Merong para sa mga sugar, may para sa cholesterol, may para sa ating lipid. Okay? Yun yung mga benepisyong hatid ng sangkap ng Santone Plus Gold na meron po tayo sa Yes to Health. Kaya mabibili po nyo yan sa lahat ng ating partner distributors nationwide. O, pangunahin sa Mercury Drug, sa Watson's, DGP, sa Generica Drug at sa mga local pharmacy, mga ka-wellness. So, batiin natin, ha? Batiin ho natin. Parang naglalapse yung ating internet connection dito sa studio kanina. Parang napansin ko napuputol tayo, ano? Pero, ayan. So, pasensya na ho kayo kung medyo humihina yung ating signal. Batiin na ating mga taga-pakinig, taga-panood sa Facebook. Si Dominic John Abagat Valdez, sabi niya magandang tanghali po Doc. Salamat po sa dagdag kalamang pangkalusugan na inyong binabahagi. Welcome po. Yan, Rico Bagisi, magandang araw po Doc. 84 days na lang, Pasko na. Naku, ano kayong special sa Pasko na binabantayan ni Sir Rico Bagisi? Salamat sa pagpapaalala. No? Sabi ni BJ Pastor Yaha, Pastor Haya, no? Hello, happy lunch mga ka-wellness watching with Ami Gaita Cruz. Ayan, Ma'am BJ, salamat po sa inyong laging pag-antabay sa ating programa. Si Luz Potensyon Adige, ayan, batiin po natin. Shout out, si, sabi niya magandang umaga po, ask ko lang po kung mag-ababil po ba yung price ko sa napili sa 3, napili yung September. Ma'am, ganito po, ano, kasi minsan, yung mga ano hindi natin na i-send kaya nga hininto natin temporarily yung ating promo yung ating healthy katropa giveaway kasi meron tayong mga gap na kailangan nating maipadala. Okay, so ang gawin niyo po mag-message po kayo either doon po sa page na to after the program, wag dito sa ano kasi yung iba nagse-send dito sa live stream, so medyo nahihirapan yung ating mga kasama na mahanap po yun. So, dun mismo sa page and dun sa number, pwede rin ibigay po ang inyong full detail at aming i-verify po yan. Ha? Kasi, alam naman namin, hindi naman kayo mag-ano kung hindi kayo nanalo ano, ng regalo. Ayan, so gano'n na lang po and ating ibibigay po yan. Yan po ay na-late man. Sabi, huli daw, huli man daw at magaling, huli pa rin. Ganun ba? May ibibigay din po sa inyo yan. Ano? Doon sa mga hindi pa namin na ipadala yung kanilang mga regalo. Pasensya na po talaga, ha? Mga ka-wellness. Ayan. Tingin naman tayo dito sa ating contact number. Sabi dito, Doc Algie, Moscovado ba is good sweetener? Magkano ba isang araw magkano ba sa isang araw ang dapat na asukal? Salamat po sa sagot. Actually, ang Moscovado ay isang uri po ng low glycemic sugar. Ibig sabihin, ang Moscovado, di ba, nanggaling din naman sa ano yan? Sa tubo. Kung hindi ako nagkakamali. Ito yung isa sa raw form ng sugar mula sa tubo. Kung ikaw naman ay hindi malala ang diabetes, kasi may mga diabetic talagang very ano sila eh. Hindi talaga sila pwede sa ganun. Kung normal lang tayo, umiiwas tayo sa diabetes, Moscovado is a good alternative. Wala hong problema. Ang pinakamahirap pa sin sugar, yung mga sugar na refined. Okay? Pero yung mga sugar gaya nito, balanced sugar pa itong Moscovado eh. Pwede po yan. Ha? Hindi po yan masyadong problema kasi medyo low glycemic po siya. O, kasama din dyan yung mga cocoa sugar. Yan, cocoa sugar healthy yan. Para hindi nyo na itanong. Cocoa sugar is good. Honey is good. Yung iba nagtatanong, Doc, wala naman ako diabetes pero I'm using brown sugar. It can be. Pwede ang brown sugar. Kasi hindi naman actually porque may diabetes ka or umiiwas ka sa diabetes, wala nang sugar. sa ating katawan. Kung hindi naman kayo masyadong mahilig kumain ng napakaraming kanin, hindi kayo mahilig kumain ng mga cakes with lots and lots of sugar, ang ginagamit nyo lang sugar pang kape nyo, brown sugar, okay lang, wala naman pong problema. Kasi ang pinag-usapan dito yung volume na kailangan ng katawan. With regards sa dami ng asukal na kinakain, wala naman tayong, hindi katulad ng asin, ang asin nakalagay dyan ay mga 1,500 o 1,200 milligram per day. Hindi ako nagkakamali, ano? Eh, sa sugar, wala naman ganun na direct or fixed measurement sa atin. Ang kinakailangan daw sa sugar natin is gradual and ingat sa consumption ng maraming sugar. Okay? Yan yung mga sinasabi natin lagi. Ano? Okay, another text message. Good day po. Ask ko lang po, ma-avail ko ba yung... ito si Ma'am Adige. Sige ma'am. Nandito na pala yung detail mo. Okay, okay. I will note this. Ayan. Okay. Sabi pa dito, kasi ang dami dumadating na message. Ano? Ano ba gamot? Inumin herbal tatay ko kasi may nana ang ari niya. Harap, labas, ihi. Ano yan? Parang telegrama yung pagkaano. Ayan. Labas, ihi. So una, pa-check up nyo po muna. Dalhin muna si father nyo sa mga doktor. Ano? Para malaman, baka kailangan niya ng antibiotic. Ano? Sa ating texter. Kasi alam nyo po, hindi biro kapag meron kang nana sa ihi at nana sa ari na sinasabi po na nangyayari sa kanyang tatay. Baka may infection. So dalhin po muna sa doktor para mabigyan ng unang ma-check up at mabigyan po ng kinakailangang gamot. Kasi usually pag mga infection, antibiotic talaga ibibigay sa inyo. So ano naman ang papel ng alternative medicine pag may mga infection? So kung ako magbibigay ng recommendation, ibibigay ko yung mga herb extra katulad po ng meron sa Santon Plus Gold. Bibigyan ko kayo ng vitamin C kasi vitamin C is something that helps sa immune system to go healthy, na mabigyan talaga tayo ng magandang depensa ng katawan using the immune system. And also may mga ano pa, kaya yung ultimate trio maganda yun eh. If you have common infection, Santon Plus Gold, Santon VHC, and Premium D3. Ito mga to, ang pinakang natural support kapag meron tayo mga ganyang problema. So, first of all, you need to bring your father sa mga doktor para matingnan kung kanilang kondisyon eh, anong dapat gawin. Okay? Kasi madali mag-add ng alternative medicine pag meron na tayong diagnosis. Okay? Pwede nyo rin dalhin sa Yes to Health Clinic after that kung malapit po kayo sa mga wellness clinic po natin. Sabi dito, good PM po, Doc. Tanong lang, ano magandang gamot sa namamanhid na kamay, kaliwa, kanan? Dalawang kamay namamanhid. Salamat po. Hindi po ba kayo diabetic? Kasi mostly ang pamamanhid ay dahilan sa problema sa nerve. Yan. Ba't nagkakaproblema ang nerve? Kapag nagkaproblema yung daloy ng dugo natin, sabihin na natin, diabetic ka, hindi maganda yung daloy ng dugo sa iyong lower extremities, usually nagkakaroon ng pamamanhid. Pag sa kamay naman, usually, commonly yan sa mga hypertensive. Or kapag may damage ang nerve natin. Ang tawag nila doon is neuropathy. So, commonly, mga binibigay na supplementation is yung mga B vitamins, like yung B complex. Yes to Health, meron din naman tayong ganyan. Kumain kayo ng mga soybeans extra, katulad po ng meron tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May sa ano yun? May soy powder yun na nakatutulong magbigay sa atin ng magandang uri ng essential amino acid and B complex. Yan, pwede yun. Pwede rin kayo mag-take ng B-complex supplement. Sa Yes to Health, meron tayong nire-recommend na ganun. And you can also apply yung mga... marami kasing tao, pagkulang ka sa electrolytes, ano? Katulad ng potassium, magnesium, di ba? Pwede rin nakakaramdam kayo ng pamamanhid. So, depende po sa cause. Pero most of the time, ang dahilan, pag high blood tayo, pag diabetic tayo, o kaya naman... mayroong damage yung nerve natin. Yan ang common dahilan bakit namamanhid po tayo. So, nutrition is the best. Santon Plus Gold, you can take it. Yung sa, ano naman, sa mga water therapy, yung tinatawag na hot bath. Okay? Alam ba, yung kamay mo, ilalagay mo sa tubig na mainit na pinagpakuloan ng herbal, pero yung init niya hindi makakapaso. Hindi rin maligamgam. So, pag binabad mo yung kamay mo, it can really help our circulation para maiwasan yung mga pamamanhid. Usually kasi gabi nararamdaman yan eh. Okay? Yun po yung dapat natin gawin. Ang dami kasing pwedeng maging cause ng mga pamamanhid. Ang tanong dito, pwede po bang 3 capsules ang inumin ko 3 times a day? Kasi ano po, malubha ang condition ko. Before meal po ba ito iinumin? Reply please. Yes po, pwedeng-pwede. Actually, pag halimbawa medyo matindi yung sakit, okay, ang tinatapat natin dyan, medyo matindi rin na nutritional support. So I recommend commonly 2 capsules sa umaga, 2 capsules sa tanghali, 2 capsules sa gabi. Before meal, commonly, lalo na kung meron tayong tinitake na maintenance after meal. So, yun yung pag-take po na gagawin po ninyo. So, you can take it as long as you want for 30 days to 90 days. Wala hong overdose yun. Ang ginawa lang natin, inilibit natin ng konti yung inyong concentration of nutrients na papasok sa ating katawan. Marami hong gumagawa niyan at sinasabi nila na maganda yung resulta sa kanila sa pagsunod doon sa double dose na ginagawa po natin. Eh? Sabi pa dito, Okba Santon Plus Gold Coffee, iniinom ko diabetic to 70 years old po, Sol ng Manila. Yes, ang Santon Gold Coffee Mix ay dinisign para sa mga diabetic kasi ang kanyang sweetener ay stevia. Yan, yung stevia ho. Eh, yan po yung zero calorie low glycemic sweetener. Yan ho ay natural, ha? Hindi siya artificial sweetener. Okay? So, yun ho ang mga question ho dito. So maraming salamat. Ha? Panahon na ng pamamaalam kasi wala na ho tayong oras. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunan, The Secret of Health, kasi alam nyo po, malaking bagay na meron tayong alam pagdating sa mga pamamaraan para maiwasan ang sakit. Kasi ang sakit, hindi ho dumarating yan ng biglaan. Lagi yung dahan-dahan nagde-develop hanggang to the point na mabibigla ka na lang sa isang uri ng sakit. Kaya iwasan po na mangyari yan, gumamit po tayo ng tinatawag na preventive approach to health using naturopathy, nutritional program, dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bacla mula sa Yes to Health sa pangalan ng ating mga partner, Doc Ron and Doc Misael, at syempre na ating boss, si Dr. Remy Dituoy. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ah? See you again tomorrow. Ay, hindi pala bukas, Sabado pala bukas. Sa Sunday na, ano? Sunday program natin, 11 to 12 p.m. 11 a.m. to 12 p.m. Thank you. And God bless po sa inyo pong lahat. Bye-bye.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bago-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Exciting time! It's
6: mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa'yo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Ayan, magandang Friday! Magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe, ang bilis lang ng araw, mga katropa natin. It's Friday. Ganun lang natin kabilis tinapos ang isang linggo, mga katropa natin. And syempre sa lahat po ng mga katropa natin dito na gustong bumate, mag-shout out, merong gustong ipanawagan, merong request na song, mga katropa natin, tawagin nyo lamang po ako sa ating hotline numbers na 0985-2022713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call. At kung kayo'y merong mga requested song na hindi na i-play, hindi ko na patugtog, magsingilan na tayo dito. Dahil magkikita-kita naman po tayo sa susunod na linggo. Grabe, happy weekend sa mga maagang nag-weekend na. Kasi diba yung iba half day lang, may pupuntahan, busy, may mga aasikasuhin, or kailangan may mga birthday, family day, at kung ano-ano pa man yan, mga katropa natin. And speaking of birthday, gusto ko munang batiin ng happy happy birthday ang ating mga katropa na nagbe-birthday today. Sala po ng mga katropa natin na nag-birthday, mag-birthday, magbe-birthday. Happy happy birthday sa inyong lahat and more blessings to come at good health. Diba? Magandang pangangatawan para sa inyong lahat, mga katropa natin, para mas malakas pa kayo sa mga susunod na araw. Pero syempre, bago kayo maging malakas, kailangan nyo munang sabayan yan na pag-inom ng ating Santon Plus Coffee Mix. Ng ating Ascorbic Acid Santon Vitamin C. Diba? Sa mga mahilig magkape, yan yung Santon Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. At Santon Gold Coffee Mix. Sa mga kababaihan naman natin dyan na gustong maalis ang kanilang mga wrinkles, gustong subukan ng ating mga kape na hindi kayo madadiabetes, hypertension, nandito po yung ating mga kape na tutulungan po yung ating katawan na maging mas malakas. And syempre mga katropa natin, merong promo ngayon ng XFM Palawan at ang ating Yes to Health Clinic. Kapag kayo po bumili ng isang box ng Santon Gold Capsule, mga katropa natin, meron kayong 50% discount sa isang box ng Santon Vitamin C. Kaya sa mga katropa po natin dyan ha, sa lahat po ng mga butika, pharmacy, clinic, dito po sa lungsod Lalawigan ng Palawan, mga katropa natin, ay ma-avail nyo po ang bagong discount ng ating Yes to Health Clinic. Kapag bumili ka ng Santon Gold, meron kang 50% discount sa Santon Vitamin C. At kapag bumili ka naman ng Santon Vitamin C, ay mabibili mo yan, buy one, get one.
1: Sana all.
0: Kaya bumili na kayo mga katropa natin. Kapag bumili kayo ng Santon Gold, 50% discount ang makukuha ninyo sa Ascorbic Acid Santon Vitamin C natin. And at the same time, kapag bumili naman kayo ng Ascorbic Acid Santon Vitamin C natin, ay mabibili nyo po yan ng buy one, get one. Kasamang pharmacy, butika, clinic po yan dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan, mga katropa natin. Kaya, wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa at subukan nyo na po ang bagong bundle. Kumbaga, ang discount na binigay po sa atin, na ipinagkakaloob po sa atin ng Yes to Health Clinic. And syempre, sila po ng mga katropa natin dyan, Bisitahin niyo po yung ating mga pharmacy dito po sa lungsod at lalawigan ng Palawan dahil makakakuha po kayo ng discount dyan po sa Santon Gold at Santon Vitamin C. Dahil yan po yung pinaka number one na nauubos ngayon. Kaya naman, binigyan tayo ng pagkakataon ng Yes to Health na makabili ng buy one, take one ng Santon Vitamin C. At 50% discount naman sa Santon Santon Plus Gold. Sana all. And syempre, sa mga tumatawag po dyan, sige, tumawag na kayo. Hindi ko nasasagot kanina. Hindi kasi wala siyang ano, walang vibrate, wala, wala lahat. Kaya hindi ko nakikita. Wait a minute. Ayan, sige, may tumatawag. Sandali. Hello! Good afternoon!
1: Good afternoon, DJ Girlie. Maulang hapon dito po sa bayan ng Aborlan.
0: Maulang hapon ang bungad sa atin ni Sir Jerry. Samantalang yes, sa atin dito, napakainit.
1: Okay lang po yan. Malamig ang panahon dito kasi umuulan. At least mainit naman pag nagmahal ang kausap.
0: Yes! Ano ba yan? Bakit mga ganyan yung mga hugot mo, Sir Jerry, ha? Parang in love ka talaga. Nakakainis ka. Sana all. Sabay-sabay tayong mag-sana all kay Sir Jerry.
1: Sana all.
0: Sana all na lang talaga. Sana all. You live...
1: You made me live again.
0: Talaga namang wala nang larawang kupas.
1: Wala na.
0: Kasi ginising na yung natutulog.
1: And then, DJ Girlie, ato, konting pahapyaw lang about sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mayroon akong nayabati sa Isagod, Quezon.
0: Okay.
1: Tapos, sinat niya ako.
0: Oh my
1: God. Niya. Sabi niya, bakit naisipan mo pa akong batiin? Sabi niya ganon. Sabi ko, wala lang, naisip lang kita. Sabi niya, hindi ka ba talaga makamove on?
0: Oh my God! Binati lang. Hindi na agad makamove on?
1: Hindi po, ex ko kasi siya.
0: Ah, ex mo siya? It's okay! Kayo naman?
1: Sa akin wala naman, ano. Is there anything else? Basta binati ko lang siya. Siyempre, ayoko naman na mauwi sa, siyempre, tampuhan. Gusto ko, kaibigan na rin.
0: Bali lang naman.
1: Oo, kaya nga eh. Yung technical side, si Kuya Ken.
0: Okay.
1: Yung parating partner. Tapos yung, siyempre, hindi ko na paulit-ulit na babanggitin. Basta yung apat na girl kasama ka na DJ.
0: Bigla ko nawala. Ayan, meron na. Nawawala yung yung mic ko. Sandali.
1: Yun lang.
0: Parang ano din tong mic ko to, parang tao nagtatampo. Ayan na.
1: Digi Garni, malapit na ang Pasko. Dapat wala ng tampuhan.
0: Hindi yan totoo. Dapat meron pa ring tampuhan para may thrill ang buhay. Hala!
1: Tapos binabati ko rin po pala si Nanay Maan kahapon, hindi siya nakatawag eh.
0: Oo nga eh, hindi nakatawag si Nanay. Hindi ko alam kung tumatawag ba siya or hindi talaga siya nakatawag.
1: Hindi po talaga siya nakatawag, DJ Girlie. Kasi nasusubaybayan ko talaga yung program ninyo pag tumatawag siya.
0: Baka walang load si Nanay or baka nakatulog.
1: So, yun. Siyempre po, pag malamig ang panahon, natural, ang mga oldies natin, eh, kailangan magpahinga tanghali.
0: Yes. Tayo nga, inaantok sila pa kaya. Eh, napaka-aaga gumising yan.
1: Opo, opo. Tapos, binabati ko rin po pala yung, siyempre, yung lahat ng mga kaibigan, kakilala, kapatid, kamag-anak, ano pa ba?
0: Grabe, lahat kompleto. Okay.
1: Minahal, mamahalin. Sorry, ganun. Nang isang mapagpalakapan sa ating lahat. Pa-play na lang po ng song, Sir Ken. Please, play the song.
0: Ano?
1: You made me live again.
0: You made me live again. Talagang binuhay kasi talaga to, katropang Ken. You made me live again. Parang okay, kinikilit ang puso. Okay, thank you, Sir Jerry. Okay.
1: Maraming pong salamat at isang pagpalang Biyernes ng hapon sa lahat ng mga tagapakinig sa ating lahat.
0: Okay. Talagang you made me live again talaga sa Sir Jerry. Parang kinikiliti ang puso. Hello! Good afternoon!
2: Good afternoon po, Katropang Gerle.
0: Yes! Sino po ito?
2: Jerry Crabal po ng Palawan.
0: Si Jerry Crabal, grabe. Grabe tayong mga kausap ko, mga artistahin. Jerry Crabal. Kamusta ka naman, Jerry Crabal?
2: Pero pwede na, gusto ko lang po sana magbati sa mga kaibigan.
0: Ay, hindi gusto ko patagalin. Kailangan matagal tayo mag-usap. Di pwedeng saglit lang.
2: Ayaw ko lang.
0: O, sige, sino ang babatiin mo, Jerry Crabal?
2: Pinabati ko po si Regina.
0: Sino? Pag sino? Araw,
2: Regina. Okay. Kung gabi, Roger.
0: Ay, lang ya. Okay.
2: Pinabati ko ng mga nagatrabaho dito sa Puerto.
0: Saan ba kayo nagpup... Saan ba kayo... Saan?
2: Mga katapak mga... Ha? Mga taga El Nido.
0: Ah, taga El Nido. Sige, sino pa
2: ba? Ba? Yun lang.
0: Yun lang. O sige, ano request mo?
2: When of my heart po ng Miss Light.
0: Ano?
2: When of my heart ng Miss Light.
0: Queen of my heart. Tama ba? Queen of my heart? Wala na. Namatay na ang call. Parang Queen of my heart ata yung request niya. And syempre, good afternoon kay Sir Ding Estrella. Sir Ding, maraming sa pag-share ng ating Facebook Live. And syempre kay Daryl Bert na rin. Hello po, good afternoon po.
3: Good afternoon.
0: Hello po.
3: Sino po ito?
0: Sino po ito?
3: Tatay.
0: Si Tatay Gani.
3: Yes.
0: Hello, Tatay Gani. Kamusta po kayo?
3: Ito, nainitan.
0: Kailangan magpalamig. Kapag ba, kunyari, Tatay Gani, dyan ba sa Baywalk, malamig ba dyan? Kapag kunyari, mga tanghaling tapat.
3: Aroy, mainit.
0: Mainit.
3: Mainit.
0: Iba rin talaga yung init natin ngayon. Talagang tagtuyot kasi talaga tayo ngayon eh.
3: Oo.
0: Pero okay naman yung tubig. Yung tubig po dyan sa inyo, okay naman ngayon. Dumadaan.
3: Okay naman, malakas.
0: Ah, okay. Malakas. Parang pagmamahal mo kay nanay, malakas na malakas.
3: Yes. Yes.
0: Talaga naman, oo. Parang mga kabataan lang tong kausap ko, ha?
3: Anak ko naman, binubula mo ako.
0: Hindi nga, tatay. Yung boses mo parang maskuladong maskulado.
3: Wala.
0: Ganun talaga.
3: Alam mo,
0: po.
3: DJ.
0: Po.
3: Alam mo, kanina napakinggan ko yung opening mo.
0: Mm-hmm.
3: Gusto ko sana magabil yung product na pinasabi mo kanina, pero wala pa yung budget namin eh.
0: Yun nga, pero parang feeling ko naman, tatay, matagal naman itong mag-o-offer yung ano nila. Kasi ano siya eh, buy one, take one. Maganda itong vitamin C na ito.
3: Ayun, Juan. Yung palang isang box ng coffee.
0: Yung coffee, tatay, hindi siya kasama sa ano, sa promo nila. Ang promo lang nila is yung Santon Gold, yung Santon Plus Gold. Mabibili mo siya ng 50% kapag po. Naririnig mo?
3: Sige. Okay, narinig kita.
0: Opo.
3: Maghintay na lang ako ng 17 ng this month.
0: Yes, yung ating may allowance na ba kayo noon?
3: Oo, kuha ko na yung pension ko yun.
0: Wow. Ganyan talaga, pahintay-hintay lang ng pension.
3: Ganun talaga. naghirap naman tayo nung panahon una.
0: Yes, deserve. Basta't meron tayong pang-araw-araw na gastusin.
3: Oo.
0: Sige po.
3: Sige, ibigay ko na
0: ito. Okay po.
3: Ibigay ko na ito sa tingnan mo yung may ano.
0: Okay po, sige po, tatay.
4: Hello, Pangangaling. Good afternoon.
0: Hello, nanay. Magandang afternoon.
4: Magandang afternoon.
0: Kamusta naman po? Kamusta naman po kayo, nanay?
4: Ito, mabuti na. Magigising ko lang. Kahapon nga, di ako nakatawag sa iyo at di rin ako nakabati kay Jerry Aranga. Ngayon, binabati ko siya. Narinig ko na kula siyang nagtawag.
0: Yes.
4: Pangatlo ako. Binabati ko si Sir Jerry Aranga at yung kanyang buong pamilya. Anon din, yung ibang mga nakikinig. Alam mo ba kahapon? Paulisan ako magtawag yan lang. Patawag din sa lako. Nakatapos ka na nagbasa ng ano, na yung pinto. Nainitati ako sa cellphone ko na ito. Nagluloko-loko ba?
0: Talaga naman. Pati naman talaga yung cellphone. Nagluloko na ngayon.
4: Kaya nga. Sabi ko, hindi lang ako nagkawala. Wala akong pang tawag sa iyo. Gusto ko na ipukpukin.
0: Wag naman pong pukin. Sayang.
4: Kaya inisyado ko, hindi ako nakatawag sa ako na magluko-luko yung kuwa, nawawalaan ang signal. Nawawala yung signal niya. Kaya hindi ako nakatawag sa ako. Pagtapos yung tawag mo, tapos mo anong yung istorya mo, nagpaalam ka na rin. Alak ka rin, hindi nagkaroon ng signal.
0: Okay lang yan, nanay. At least ngayon nakatawag na kayo.
4: Ayan nga, o. Magbati na lang ako. Batiin ko yung mga ating best friend doon sa ano, sa San Vicente na si Ethan Watt, nago si Margie Laong, doon sa San Vicente. Ganon din ang ating mga family Aban. Ganon din ang Abay family, Rosella family. Ganon lalong-lalo nasa inyong lahat yan sa SFM. Lahat kay Aranda, kay Ate Norba. Lahat sa mga listener na katulad ko rin, walang inaabangan ko niya makinig, mag-request ng mga awit, pang sa alaala. O, ganun lang tangga, Jelly.
0: Okay po, nanay.
4: I love you. Wala na po ibang request. Yung Andamanaya, Wish, at sa Captain Oldenier. Si Tatay Dani mo raw yung Tomorrow's Never Come.
0: Tomorrow's Never Come, katropang Ken.
4: Oo, kay Tatay Dani mo yun, ha?
0: Okay po. Thank
4: you po. Kamusta na lang sa inyo, Ken. Diyan, ano, magtawag ko lang kayo sa akin kung kailan tayo mag-meet, ha? Ibang
0: okay po.
4: Regalo ko sa akin. Oh, nakanda ang regalo ko sa inyo.
0: Okay, sige po. Thank
4: God
0: you
4: bless.
0: Po.
4: Love you.
0: Tomorrow's Never Come, katropang Ken, ang request ni Tatay Gania. Hello po, good afternoon.
5: Hello po, ma'am. Mas maganda ka pa sa hapon.
0: Hello, Ate Merlin. Long time no call.
5: Nga, ma'am. Pero ma'am, kahit hindi ako nagatawag, ma'am, araw-araw naman ako nakikinig.
0: Ay, well, thank you, Ate Merlin.
5: Opo, ma'am. Hindi ko talaga yung nakakalimutan, ma'am. Araw-araw talaga.
0: Binabati din kita kahit di ka tumatawag.
5: Opo nga, ma'am. Sabi ko, alam, sabi, sabi ni Ma'am Girlie, hindi na ako nagatawag. Paano kasi, ma'am, walang load eh.
0: Sabi ko nga, baka mahina din yung signal dyan.
5: Oo. Opo, kahapon, ma'am, naghintong ayong ano, bakit nawala po kayo sa radyo? Umuubong lang?
0: Kahapon?
5: Opo.
0: Baka nawala ng signal dyan sa ano, sa Nara. Kaya ano.
5: Kaya nga, ma'am, ang sarap-sarap ng pakinig ko ba? Nakakainis. Sabi ko, wala na wala eh. Kasarap naman ibagsak. Sabi ko tong ano na ito.
0: Kung kay nanay maan pa nga, ipupukpok niya na daw yung cellphone. Huwag naman.
5: Ay, ako naman, parang mga ningani ko na kakong ibagsak itong ano dito, yung karaoke dito sa nakakainis eh.
0: Huwag naman, sayang yung mga karaoke natin, mga cellphone, kakakaloka.
5: Nawala tuloy, ang sarap sabi ko ng pakinig eh, nawala. Ubong lang ng ubong.
0: Okay lang yan, Ate Marlene. At least ngayon nakatawag ka na.
5: Oo nga, ma'am.
0: Huwag mong ibabagsak yung ating karaoke dyan. Mataas-taas yan.
5: Kaya nga, ma'am. Kaya nga sabi ko, hindi na ako nakakabate kay Ma'am Girlie. Ah. Sabi kong ganun. Pero lagi ko naman, lagi naman kita mamano, pinakikinggan, sabi ko, ang ganda naman ka ako ng boses ni Mama Girlie, sabi ko.
0: Wala ito, guni-guni mo lang ito, Ate Merlin.
5: Guni-guni lang. Kaya nga, sabi ko nga eh, kung kailan na naman kayo mamakapasyal.
0: Matagal-tagal pa na panahon.
5: Sana sa November 8 mo, makapasyal kayo.
0: Ano meron sa November
5: 8? Linggo yun, ma'am.
0: Sino may birthday dyan?
5: yung apo ko, ma'am. Ano siya, ma'am? Magdidibo siya, ma'am.
0: Ah, magdidibo. Kaya.
5: Opo, ma'am. Sana makapasyal kayo, ma'am.
0: Sige, Auntie Merlin, tingnan lang natin.
5: Opo, ma'am. Magpasyal kayo talaga, ma'am.
0: Hindi ako makangako. Titingnan lang natin.
5: Huwag mong titingnan, ma'am.
0: Subukan natin, Ate Merlin. Subukan ng ating kapangyarihan.
5: Kaya nga, ma'am, walang pasok yun, ma'am. Linggo yun eh.
0: Di ba may pasok kami Linggo? Saturday ang wala.
5: Ganun, ma'am.
0: Opo.
5: Ang ko Linggo, di ba? Pahinga ka rin naman, mama.
0: magpahinga-hinga rin. Mag-absent din.
5: Linggo yun eh. Magkakatay yung anak ko ng tatlong baboy eh.
0: Oh, grabe naman yung handa niya. Parang, sa bagay kasi dibu. Sa bagay.
5: Opo.
0: Ma'am. Basta't mga dibu-dibu talaga. Sige po, Ate Merlin. Ate Merlin, baka meron ka nalang gustong batiin.
5: Ay, opo, ma'am. Una-una sa lahat, ma'am, binabati ko kayong lahat dyan. Lalo na sa'yo, ma'am, na maganda. At saka may mga kasamahan mo dyan na mga gwapo.
0: Opo, sige po.
5: At saka lahat po yung mga ka-senior ko, binabati ko dito sa Urdua. At saka yung mahal namin, yung mabait naming kapitan. At saka yung mga anak ko. At saka yung ano, ma'am, binabati ko rin, ma'am, yung anak mo muna gwapo, ma'am.
0: Thank you, Ate Merlin.
5: Yung mga anak mo na mga gwapo. Manang-mana sa nanay at saka sa tatay.
0: Yun lang, kasama ang tatay. Akala ko nagmana sa nanay.
5: Kaya nga, ma'am, nagmana nga po sa nanay at saka sa tatay. Kayo nga rin, ma'am.
0: Sige, Ate Merlin, thank you po.
5: Kung hindi kayo maganda, kung hindi naman gwapo, di siyempre, yung mga anak nyo ay may pinagmanahan eh, maganda at saka mga gwapo.
0: Naks talaga. Thank you, Ate Merlin.
5: Opo, ma'am. So, request ko rin, ma'am, na awit, ma'am, simple lang.
0: Simple lang.
5: By Mystica.
0: Okay, simple lang daw katropang Ken. Okay po, Ate Merlin, thank you po.
5: I-regards
0: mo na lang ako kay Kuya dyan.
5: Opo, ma'am. Ingat kayo palagi.
0: Okay po. I love you.
5: Love you to. Opo po.
6: Kuya dyan.
0: Talaga naman. Talagang love na love ko talaga to sila, Ate Merlin, sila nanay, ang ating mga nanay. Hello po, good afternoon.
7: Hello po, good afternoon, ma'am.
0: Yes, sino po ito?
7: Si Peter Yabit ng Los Biminda.
0: Si Peter Yabit ng Los Biminda. Kuya Peter!
7: Yes, ma'am, do you?
0: Pakihinaan yung radyo mo. Nagfe-feedback ka.
7: Kaya ko, ma'am.
0: Kuya Peter! Charot.
7: Yes, ma'am.
0: Kuya Peter, ilang taon ka na?
7: 29, batang-bata. Pwede pa mag-asawa ng 10.
0: Yan ang gusto ko. Merong 10 asawa, tapos 5 yung kabit. Mga ganun ba yung gusto mo?
7: Mga ganun talaga.
0: Grabe ka naman, 10 asawa. Kaya mo ba mapakain yung 10 asawa?
7: Kaya yan, basta sa graba lang.
0: Ay, grabe ka naman, graba. Ay, lumaki na yung tiyan yan sa dami ng grabe.
7: Hanggang bukas, para hanggang sunod na taon, busog.
0: Grabe ka naman. Paano pala pag ako yung napangasawa mo, papakain mo sa akin, graba?
7: Hindi naman, Mang Girlie.
0: Ayoko na, nagtampo na ako. Abis nagtampo.
7: Nagtampo ah.
0: Kuya Peter, wala ka pang asawa? Gusto mo hanapan kita ng asawa?
7: Wala ka, ma'am. Meron akong asawa. Iniwan ko na.
0: Bakit mo naman iniwan?
7: Walang pulos.
0: Ay! Walang pulos. Walang niya ka? Ba't mo naman iniwan yung asawa mo? Baka meron kang kabe.

naman niya na daw lapulos yung asawa niya buang. Hoy kayo ha, dapat mahalin niyo yung mga asawa ninyo. Baka mamaya ilan yung asawa ninyo katulad ni Peter. Ito si Peter na ito, ilan kaya ang asawa nito? Oo. Talaga naman. And syempre, hello po DJ, good afternoon po sa inyo. Pahingi po ako ng number ninyo para magkausap po tayo. Ayaw nyo ba akong pagpahingahin? Gusto nyo ba talaga yung mga number, yung personal number ko pa talaga hingin nyo? Kakaloka kayo. Pa-shoutout Ate Girlie. Oy Ate Girlie ka dyan. Mas bata pa ako sa'yo ng ilang taon. Just. Ate Girlie, dito sa Los Biminda, lalo na kay Joven Moreno na nakikinig dito na chilling lang na nakaiga aka Boss Atan ng Los Biminda. Thank you po, Sir Peter Yabet. And syempre kay Joven Moreno. And syempre kay Ate Noreen. Hello Ate Noreen, good afternoon sa iyo and shout out sa iyong napakagagwapong mga chikering. And God bless you all. Syempre kay Ate Badet. Ate Badet, kung nasaan ka man ngayon. Friday ngayon. Good PM DJ Girlicious Friday. Yoo-hoo! Shout out Donald Bert, watching from Tagbilaran City, 84 days na lang at Pasko na. Pa-play ng kantang The Greatest Gift of All by Kenny Rogers. Thank you, Daryl Bird. Ipa-play natin yan. Talaga naman yung mga requested song ninyo, ha? And syempre, hello po DJ. Good afternoon po sa inyo. Pa-shoutout po kami dito na palagi pong nanonood sa inyo, especially po si Mama. And meron akong special mention na talaga namang nanay, I'm sorry, mula po dyan sa San Vicente, Palawan, kasi hindi ko na daw siya nababate. Hello po dyan kay nanay ni Sir Ray, ha? Wait lang. Hanapin ko muna yung chat dito sa akin ni Sir Ray sa TikTok. Asa na ba yun? Wait lang. Si Nanay Deli, mula po dyan sa bayan ng San Vicente, Palawan. Good afternoon sa'yo, Nanay Deli, ha? Huwag ka nang magtampo sa akin. Binabati kita, Nanay. I love you so much. Talaga, nasistress na siya kapag nasisira ang radyo niya. Sorry na, Nanay Deli. I love you, Nanay Deli. Mula po dyan sa bayan po ng San Vicente, Palawan. Yung nanay po ni Sir Ray. Syempre sa lahat-lahat pa rin po ng mga nanunood at nakikinig kay DJ Girlicious. Good afternoon po sa inyo kay Nanay Maan, kay Nanay Susan, kay Nanay Lulia. And syempre the rest of the listeners. Thank you very much sa inyong lahat. Di ko man kayo maisa-isa pero mahal na mahal ko kayo. Kung wala kayo, wala rin ako. Na para bang nagdrama pa ang babae na ito. And syempre, Tok po ang bagong tricycle dito sa San Vicente. Request po kami ng song na Maleta. Uy, katropang Ken, maganda itong kanta na ito, Maleta. Ayan po sa mga tuktok driver mula po dyan sa San Vicente. Yun pala ibig sabihin ng tuktok, mga tricycle driver. Okay, sir, ask ko lang po. Okay. And syempre, DJ, good afternoon po sa inyo. Binabati ko nga po pala dito si Mama at si Papa na palagi po nakikinig sa inyo. Kung si Nanay May Ann, ipupokpok po ang cellphone at si Ate naman po sa Nara ay ibabagsak. Ibabagsak ang radyo. Kami naman po dito mag-aaway na dahil mahina po ang signal nyo. Huwag na kayong mag-away. Please lang. Grabe naman kayo. Grabe kayo, Nanay Maan. Ating cellphone, huwag ipupok-pok kahit anong mangyari, ha? Baka nawalan lang yan ang signal. Kay Ate Merlin, Ate Merlin, ang speaker natin, huwag mo ibabagsak, second floor pa naman yan. Diyos mio. Malaki-laking babayaran natin dyan pag nasira. Hindi natin magagamit yan. Huwag mo ipang sisirain. Diyos ko naman. Baka mamaya mahina lang yung signal natin. Ay, talaga, nagkakasiraan na tayo dito ng gamit, ha? And syempre, sa ating mga relay station, mga technician, ha? Laksan nyo yung inyong mga ano dyan, monitor para naman makaabot sa ating mga listeners at hindi na nila masira yung kanilang mga gamit. Nakakaloka kayo. And syempre DJ, pwede po ba pa-request ng upuan at walang iba? Ayan, katropang Ken, walang iba at upuan. And maraming salamat sa inyo. And araw-araw po akong nanonood ng inyong programa. Tama na ho. Dahil tama na ho sana. Ano? Tama na ho sana itong mahinang signal na ito. Nakakabwisit na.

grabe ang init ng ulo ng mga tao ngayon, no? Relax lang kayo. Kahit mainit yung panahon natin, dapat relax lang. Diba? Huwag kayong magpapaka-stress. Oh my God, OMG. Pag na-stress kayo, pare-pares tayo, magkikita kita sa ospital na stroke na tayo. So anyways, mga katropa natin, magko-commercial muna ako at sa ating mabagbabalik ay tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbibigay ng inyong mga request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.

There you go, mga katropa natin. Napakinggan natin ang ilan sa mga na-request ng ating mga katropa. So anyways, good afternoon pa rin kay Ma'am Elsie Maran. Hi, DJ Good PM, PPC Palawan. Yes, it's Friday! Ito yung mga pinakagusto nating araw, Friday. Pero ako, parang nalulungkot ako minsan kapag Friday. Alam niyo kung bakit? Kasi Monday na naman ulit. Ano yung bagong pakikipagsapalaran na naman yung gagawin natin? Siyempre, wala tayong magagawa kundi labanan ang hamon ng buhay. Baka po nakasama sa CP ng anak ko sa mga naibenta niya. Ninakaw kasi CP ng anak ko sa City Sports Complex na karaan. Alam niyo mga katropa natin, speaking of nakaw-nakaw, kaninang umaga na windang ang ano ko, ang isipan ko. Alam niyo ba kung bakit? Bigla ba naman itong si Alias Bilog? Ay sinabi niya ba naman sa mga kapwa niya magnanakaw na sa mga magnanakaw dyan, alam ko, ano yan? Konti na lang ata sila, something ganun. Tapos sabi niya, huwag kayong magpapahuli. Oh my God. Tama ba naman panawagan yun? Huwag kayong magpapahuli. Diba dapat huwag na kayong magnakaw? Diba dapat hindi na tayo magnakaw? Hindi na tayo mapasama sa mga ganitong gulo? Diba magbagong buhay na dapat tayo? Hindi yung huwag kayong magpapahuli. Nakakaloka. Huwag magpapahuli. Nakakaloka tong nahuli to ni Katropan Gerald. Payo ko lang sa kanila, sa mga magnanako, konti na lang sila. Huwag kayong magpapahuli. Ito yung panawagan ni Alias Bilog sa mga kapwa niya magnanakaw. O sa mga nagnanakaw dyan ha, pag-isipan nyo mabuti dahil kapag kayo ang nahuli, magsasama-sama kayo sa kulungan. Pag-isipan nyo mabuti kung tama ba yung mga gagawin ninyo bago kayo magnakaw. Kasi kapag nahuli kayo at talaga namang nakulong kayo, talagang ilang taon ng buhay ninyo ang masasayang. Diba? Ilang taon ng buhay ninyo ang dapat nag-i-enjoy kayo sa labas ng kulungan. Pero ayan kayo, diba? Nandyan kayo. Nandyan kayo at nasa loob ng kulungan. Kaya naman pag-isipan ninyong mabuti, mga katropa natin, gumawa na lang tayo ng tama. Di ba, like ko naman yung sinasabi sa inyo. At the end of the day, lahat ng mga ginagawa natin ay merong consequences. Lahat yan merong balik sa atin. Kaya naman pag-isipan natin 10 beses kung gusto ba nating makulong or magkaroon ng magandang buhay. Diba? Kahit anong klase pa yan yung gagawin natin, basta tayo'y hindi sumusunod sa utos at meron tayong mga nilalabag na batas, patakaran mga katropa ng rules and regulations, meron at meron talagang balik yan sa atin. Kaya palagi niyong pag-iisipan ang mga gagawin ninyo sa buhay. And because it's Friday, ayoko na rin patagalin to at ayoko na rin ma-stress pa tayong lahat. Kaya naman, magpapaalam na po si DJ Girlicious at mag-enjoy tayo ngayong weekend, mga katropa natin. God bless you all and ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Biyernes, DJ Girlicious sa programang X-Rated.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.

0: ko.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sanzone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sanzone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sanzone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sanzone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.

0: kunin mo, Dick.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sentin Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
12: Sentin Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa pusog.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Sentin Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
15: XFM.
16: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panapos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Sapong, umaambon o umaambon, maambon, tapos lang kaambon. Kalat-kalat na pag-ambon, mga kabayan, mga katropa. O dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Oo, medyo matindi yung singaw ng ating mga lupa ngayon, ha? Nakakakabag. O, yun po, yung mga pamatid lang ng init maghapon, mga kabayan, mga katropa. Panandali ang ulan, pero makulimlim pa rin naman. Ha? Nagbabadya pa rin po ang pagbuhos ng mga panandali ang pagulan. Kalat-kalat nga, sabi nga ng ating pong pag-asa. Yan ay dulot na po ng localized thunderstorm. Hindi naman tayo sakop doon sa trap ng typhoon Kiacheng ba yun? Sa labas din po ng PAR. Pero ganun pa man, mga kabayan, mga katropo, welcome, welcome, welcome, welcome sa ating pong pang-Biyernes na edisyon ng programang Asintado. Pangalan po ng ating pong partner sa bagay, Technical Engineer Ken Vincent Dancio. Sangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyo pong makakasama. Magbabalita na naman tayo, magbibigay naman ng impormasyon na dito yan sa ating pong palatuntunang Asintado. Tropang Alison po, nagmamagandang hapon na sa ating lahat. Ano't naman po ang mga pinagkakabalan sa mga oras nito? O yung ating pong mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. O wala na, ilang minuto na lang o 52 minutos na lang, alas 5 na. Yung iba dyan ay medyo unti-unti nag-ahanda na, siyempre. Gamit, ginamit sa trabaho, yung nagliligpit na, nililinis. Para pagsapit ng alas 5, batchi na. Ha? Yung pong mga empleyado sa mga pribadong opisina or tanggapan, ganun din yan, alas 5, batchi na rin yan. Biyernes pa naman. Tapos ganito pa yung panahon, maalinsangan, makulimlim, umaambon sa ibang parte ng ating pong lalawigan or ng lunsod ng Puerto Princesa. Diba, sarap humigo. Sarap humigo. Nang kape, mga kabayan, mga katropa, mapapahigop ka talaga. Nang kape, pag ganito pa yung panahon. Kahit yung mga Pilipino, alam niyo, kahit medyo maalinsangan, kape pa rin ang the best na pang merienda sa hapon. Mga kabayan, mga katropa. Pero pagdating sa usaping kape, mga sir, mga mama, lalo na po yung ating pong mga kababayan dyan o mga katropa dyan na meron po tinatawag na hyperacidity. Nagkakaroon ng acid reflux. Nakakaranas ng heartburn or palpitation kapag nagkakape. Lalo na po yung mga nakasanayan ninyong mga kape. Nabibili nyo dyan sa mga tindahan. Sa una lang po yan, pinatitikim kayo ng sarap. Opo, mga kabay, mga katropa. After nyan, wakatagalan na ba hindi na po sarap ang idudulot sa inyo. Sakit na, mga kabay, mga katropa. Yan na nga po yung pagkakaroon nyo ng acid reflux signalis yan, ha? Na dapat ay magpalit na kayo ng kape. Switch na po kayo sa ating healthy coffee. Siyempre, yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, ay gawa sa mga purong natural na sangkap. Natural. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Opo, at yan po ay non-caffeinated. Kaya kahit bata, pwedeng uminom yan. Ang tawag nga po yan ng ating pong mga naturopathy doctor, mild coffee. Oo. Pero kape pa rin siya, mga kabayan, mga katropa. Kaya doon sa ating pong mga katropa dyan, gustong-gustong magkape, kaya lang iniisip na baka humapdi, ano naman, nasigmura nila. Dahil nga sila mayroon pong nagkakaroon sila ng acid reflux. O eto, subukan nyo po mga sir, mga ma'am, ha? O, yung sarap at bisa ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Kasi sa kapeng ito, hindi lang po kayo basta nagkakape, ginagamot pa ho kayo. True po yan. At yan ay dumaan din po sa masusing pagsusuri ng FDA, ha? Sa ating po mga katropa dyan, palitan nyo na po yung mga nakasanayan ng kape. Mag Santon Plus Coffee Mix na po kayo. Available, mabibili yan sa lahat ng mga butik at parmasya at dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 11 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Kanina meron pong pag-dispatch yung ating pong Puerto Prince, yung ating Bureau of Fire Puerto Princesa. Magkatanghali. Isang tawag din mo, no, yung na-receive nung ating BFP Puerto Princesa. May sunog daw sa isang paaralan diyan sa bayan area. Mga kabayan, makatropa. Siyempre, pag ganyan tawag, dispatch ka agad yung ating pong mga fire truck. Siyempre, with fire personnel. Pagdating po sa lugar, nako mga kabayan, makatropa. It's a prank. It's a prank. Meron pong nagloko. May tumawag sa Bureau of Fire Protection Hotline at sinasabi may sulog sa isang eskwelahan. Samantalang nung respondihan ng ating pong mga tagapamatay sunog, wala. Walang usok, walang sunog. Na alarma tuloy ang mga estudyante doon, pati mga magulang. Nako, mga kabayan, makatropa, ito yung masaklap. Ngayon po nagsasagawa po ng investigation yung ating pong Bureau of Fire Protection. Hindi po pwedeng gawing biro yung pong tatawag ka sa Bureau of Fire Protection at sasabihin mo may sunog kahit wala. Abala at yan po ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa ating

ano ang gagawin nila rito kung sakasakali ganito nga? Hindi po biro-biro 'yon, mga kabayan, mga tropa. May ganong mga pangyayari na nagpa-prank call. Alo ko sa kamay nila lang malimig 'yan. Sa kamay nila lang ano na 'yan, kumbaga normal na 'yan. Pero dito sa atin sa Concern of Puerto Princess, mukhang ito lang ha. Bago lang ata ito ha. Ano bang ginamit? Cellphone? Telepono? Alamin lang natin. Kinokontakt lang ng ating kasamahan, yung ating pong BFP Puerto Princess. Ha? Hindi po pwede yun. Mga sir, mga napaka. May panalagutan nga, alam ko eh. Sa mga hotline, tatawag ka, prank call. Kahit sa 911, ako, delikado ka. Yung mga ganong mga biro, hindi po yung pwedeng gawing biro, ha? Yan pong mga tinatawagan yun yan, na mga hotline, especially PNP, BFP, hospital. Meron po yung mga ano, may mga tawag din na yun. May mga protocol yan. Hindi ho basta-basta yan, mga sir, mga mama. Update lang tayo. Kamusta na? Anong nangyari? Yan ba, may investigasyon sila? Nagagawin? Kasi kung sa sobrang madali nila, di ba? May nasagi sila, nasasakyan. Siyempre, emergency. Yung tawag eh, sunog eh. Tapos pagdating sa lugar, ala pala. Diba? Mga walang magawa sa buhay, katropang ali. Yun nga po eh. Mga sir, mga ma. Magandang hapon muna. Larry Alcantara watching from Cuyo, Palawan. Mayad nga po na, sa ating mga kasimanwa dyan sa Cuyo. Cold Friday afternoon, katropang ali. Watching from ANC, Water Refilling Station. Ba talaga naman? Sitio Area 4, Barangay Sandoval, Roas, Palawan. Si Ma'am Rodelyn Cayetano Espolvida Abardone. Sa ANC, Water Refilling Station. Ba talaga naman? Ganda nga po, nandiyan sa inyo mama sa bayan ng Roas. Lodger, smile. Me, please. Ba talaga? Ano itong me, please? Hindi ko mag-gets yung me please mo. Sir Lodger. Lodger smile. Tabal talaga. Basta magandang hapon sa'yo, ha? Ay, samantala! Tayo na natin, ha? Kinakausapan ni Engineer Ken. Yung ating taga Bureau of Fire Protection. Oy, katropang Bobby Balami Vlogs, kamusta? Kamusta ang buhay-buhay, katropang Ali? Eto. Alive and kicking pa rin. Ikaw ka sa katropang Bobby Balami, ha? Kamusta naman ang life mo? Sige, pwede na? Meron ba? Bas-bas ba? Na magsalita sila? Ano lang natin? Konting ano lang, pahayag lang. Punan lang sila ng yung ano bang gagawin nila dyan sa mga ganyan. Yung mga papanggap at tatawag sa kanilang hotline. Sasabihin, may sunog. Hindi po ba? Nakakaano yan. Hindi po gawain niya ng matinong tao. Baga pwede nilabas na atang formal na official, official pahayag. Mas mahiram na yung narinig sila. Narinig sila sa himpapawid. Diba? Tagapagsalita. Wala. Okay, sige. 5 minutes. Sige. After 5 minutes, hingi pa siguro ng clearance. Andito sa sa jacket. Andito sa jacket, andito. Sa loob. Sige, after 5 minutes daw. Wait lang natin ha, mga kabayan, mga tropa. Samantala, bago po dyan yung mga ulo muna. Ang ating po mga balita ngayong hapon dito sa ating pong balatuntunang asintado. Narito po ang mga ulo ng ating po mga balitang lokal ngayong pong hapon ng Biyernes, ika-2 sa buwan ng Oktubre, taong 2000.

0: Isa-isa, isang granada di muno ang natagpuan sa isang lumang bahay sa bahay naman ng Nara, Palawan. Basura sa tabi ng ilog, muling nilinis sa Sitio Batbat sa bayan ng El Nido. Barangay Pasyalis na nanawagan anang responsabling pagtatapon ng basura. BDRRMO matagumpay na tinapos ang 4 na araw na Basic Incident Command System Training sa bayan ng Rizal. Mayor Byron, hinimok ang mga punong barangay na magkaisa para daw po sa Subaraw 2026. Pamasahe sa lungsod ng Puerto Princesa sa mga multigabat jeepney, tinaas, may ilang pasahero ang nagulat. Basic life support training naman ng CADAG volunteers mas pinalakas. Ito ay sa bahay naman ng Soprano Española, Palawan. UP Resilience Institute nakipagpulong kay Mayor Byron para daw po sa DRRM partnership dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga residente naman ng Barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, patuloy na pinag-iingat kaugnay. Asa nangyari mo ng pag-atake ng buhaya sa isang baka? At 2,244 na taytayanos ang nakatanggap daw po ng 10 kilong bigas ay sinagawang rice distribution kahapon. Sana all. 328 naman na mga baboy ang sumailalim sa depopulation kontra sa African swine fever sa bayan ng Agutayan. Mga kabayan, mga tropa, ilang pong mga ulo ng ating pong mga balitang lokal. Andog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Oy, tama-tama sa ating pong mga katropa dyan. Ngayon pong biyernes yun, sarap pong magpapisil-pisil. Magpamisil-pisil ng muscle. Alam na po doon sa mga walang pasok bukas. Yung pong maghapon ng kayod. Maghapon ng trabaho. Tapos inabutan ka pa ng ambon or ulan. Uy, dagdag sakit sa ulo yan. Sakit sa katawan. Ako mga kabayan, mga tropa, abay, magpamasahe ka para ma-relax ay ang inyong pong katawan. Ha? At sa pagpapamasahe, mga kabayan, mga tropa, ang gamitin po ninyong panghaplas, itong ating Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil, gawa po sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Yung agad-agad mong mararamdaman, yung pong saktong init lamig na nagdudunot ng refreshing na pakiramdam. Kumbaga, nare-refresh, nare-relax. Yung pong mga namamaga ninyong muscle sa katawan dahil sa trabaho, yung mga namamanhid na binti, mga pinupulikat na daliri sa kamay, dahil sa ko-computer, dahil sa trabaho. Ako mga kabayan, mga tropa, ito lang po yung solusyon dyan. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Papahid lang po ninyo sa mga nananakita bahagi, ha? Ang inyong katawan. Nako, agad-agad mong mararamdaman yung ginhawa. Refreshing na pakiramdam. At bukod sa ginhawang dulot niyan, mga kabayan, mga tropa, ng dulot ng ating Santon Plus Herbal Oil, meron pa rin pong protection niyan. Protection naman laban sa kagat ng lamok. Ito nga ulan-init. Hindi may iwasan, mas dumarami po ang mga lamok sa ating pong paligid. Ingat lang, baka carrier ng mga virus. Ha? Kaya po ng dengue at malaria. Nako, delikado. Kaya protection! Ipapahid mo lang po ito sa iyong pong balat ng ating Santon Plus Herbal Oil. Siguradong lalayuan ka na ng lamok. Hindi po dahil sa masangsang na amoy. Wala pong ganun. Hindi po masangsang ang amoy ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Subukan po ninyo ng inyo pong mapatunayan, mga kabayan, mga tropa, ha? Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, available na rin po yan sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 25 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, mga katropa, ha? Sasaglit lang kami ni Engineer Ken Vincent Dansil, ha? Sasabayan po namin kayong magkape ng Santon Plus Coffee Mix at sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan ang detalye ng ating pong mga balita at kung makakausap na natin yung taga Bureau of Fire Protection, ha? Sa pagbabalik yan ng ating pong palatuntunan, Asintado!
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Vision X Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
24: XFM.
25: XFM.
26: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
27: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Plus Gold.
28: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
25: Santon Plus Herbal Oil.
29: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
30: Isang pahid lang sa puso.
25: Desminuria.
30: No more.
25: Santon Plus Herbal Oil.
31: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
32: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
33: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
34: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
20: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
35: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
36: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
37: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mabili sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
38: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
39: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
40: Vision X Plus Softgel Capsule.
39: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
40: Vision X Plus Softgel Capsule.
39: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Sanfon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: XFM.
5: XFM.
6: Aras natin mga kape, mga katro. Pag-arap na po, nga alas 4:35 na po ng hapon. Lakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balitang lokal ngayon pong hapon ng Biyernes. Ayon na natin itong balita mula naman kay

0: City Fire muna tayo. Si SO41 na Paolo Lumanang nasa kabilang linya, yung tagapagsalita ng ating pong Bureau Fire Protection Puerto Princesa. Sir, maganda nga po si Katropang Allison po. Saglit lang ha. Senior Fire Officer 1. Paolo Lumana. Sir, magandang hapon po si Katropang Ali sa XFM po.
1: Yes po, magandang hapon po sir sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng programa niyo sir.
0: Opo, pasensya muna sa abala sir ha. Alam ko medyo
1: yes,
0: busy. Busy kayo. Yung kanina pong nangyari, yung tawag sa atin, mukhang napaglaruan yung ating hotline na sir ha.
1: Yes po, naka-receive po yung ating himpilan ng prank call kaninang umaga po.
0: Mm-hmm. Ito ay true cellphone din, sir?
1: Apo, cellphone number din po ang gamit niya, sir.
0: Oo. Ano po yung pagkakabangit doon, sir? Ano po yung report niya?
1: Ang tawag niya sa amin, sir, is merong structural fire sa learning school dyan sa Infant Jesus dyan sa Alon Rizal Avenue, sir.
0: Mm-hmm.
1: Apo, na agad naman nag-dispatch yung ating station sir ng responders ng available na lahat ng available fire truck na meron tayo sir.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag structural talagang lahat po ng available resources ay kailangan nating dinideploy po talaga namin.
0: Opo, oo, siyempre ganoon talaga yung mandato natin. Pag may tawag,
1: yes,
0: takbo.
1: Yes sir, tama po.
0: Kaya lang pagdating po sa area,
1: kaya lang sir, pagdating natin sa ng tropa natin sa area po ay wala po tayong nadat ng sunog. At nag-conduct po ng initial investigation yung ating mga bombero sir at napag-alaman na prank call po yung alarma na natanggap namin sir.
0: Yun, oo. Ito yung masaklap eh. Sir,
1: yes, sir.
0: Sasabi ko nga kanina sa aking pambungad, siyempre, tawag sunog yan natural sa ating pong mga taga Bureau Fire Protection yung pong pagmamadali. Diba?
1: Para yes, sir. Tama po.
0: Para makaresponde. Eh ngayon, sabi ko nga, siyempre, nagmamadali yung ating pong mga fire truck. Eh kung may mga nasagi na mga sasakyan yan dahil sa pagmamadali, masasagot ba nung tumawag na yun?
1: Tama kayo diyan sir. Sa tawag na, sa ganung klasing tawag sir, ang laking oras, resources, yung safety ng mga bumbero natin sir is nalalagay sa alanganin.
0: Oo. Yun nga po yung binabanggit ko kanina eh. Dito ba sir, sa mga ganitong mga prank caller, nagkakandak ba kayo ng investigation para mapanagot ito?
1: Ang ginagawa po ng station natin is dahil under po ito ng PNP, nakikipag-coordinate po tayo, constant coordination sa PNP para matukoy natin yung sino ba yung caller na to. Pero.
0: Okay. So yung yes, pong pag-iimbestiga sa mga ganitong mga prank caller, ito ay sa counterpart natin sa PNP, nyo ipinapaubaya.
1: Yes, tama po sir, tama po.
0: So nakapaghain kayo ng formal
1: yes,
0: complaint.
1: Sir. Ooh. Yes sir. Ang kailangan na lang natin sir is yung report nung PNP sir para makapagsampa tayo ng kakulang kaso sir sa prank caller na yan.
0: Yun, oo. May particular yes, ba tayong kaso? Yung kakulang kaso sir?
1: Sa amin sir sa RA 9514 sa Fire Code of the Philippines.
0: Yun.
1: Meron po tayong pwedeng may kaukulang kaso po yan dyan kasi nandito yan sa batas natin sir na giving malicious false alarm sir. Pwede po yan siya makulong, pwede rin siyang magmulta ng nasa 40 to 50,000 pesos.
0: Aray ko, oo. Sa panahon ngayon, ganung kalaking alaga, masakit na sa bulsa.
1: Masakit, sir. Opo.
0: Ito ay, criminal liability ba ito, sir? O ano lang ito?
1: Meron din po siyang, pwede rin po siyang magkaroon ng criminal liability dyan, sir. Kasi merong, ang alam ko po dyan is, meron din pong batas na angkop dyan sa prank call. Hindi ko lang ma-recall yung pinaka kung PD ba siya or RA Republic Act.
0: Oo, kung sa PD ata pumapasok yung sir eh, kasi mga dati rin, kasi telepono, madali mapaglawran, di ba? O ngayon,
1: yes,
0: cellphone. O doon sa cellphone,
1: yes,
0: sir, di ba? Siyempre, may record yan, oras ang tawag at yung numero na ginamit.
1: Yes, sir. Sa ngayon, sir, medyo sa ngayon hindi na namin makontak yung naku, ano yung
0: tumawag?
1: Number.
0: Ako,
1: yung tumawag.
0: Ako baka sabi nga ako nalintikan na. Oh, bakit ko ba nagawa 'yon?
1: Yan na nga, sir. Ako.
0: Eh, paalala na lang, sir Pau, doon sa ating mga kababayan sa magaritong pagkakataon, wag naman po sana. Oo na yes, magbiro, po. Lalo na't kung wala lang katotohanan. Sige po, go ahead po, Sir Pau.
1: Yes po, ang aming paalala po sa ang himpilan po ng Puerto Princesa City Fire Station ay nagpapaalala na huwag gawing biro po ang pagtawag sa aming hotline o sa kahit anumang emergency hotline dahil sa paggawa ng ganitong biro ay marami tayong pwedeng maaksayang oras, resources at pwede nating malagay sa panganib yung mga buhay no responders natin, sir.
0: Iyon, oo. At syempre, okay. Ating mga kababayan na, syempre, yung mga nakapalibot, syempre,
1: yes,
0: mabilis
1: po.
0: Ang takbo ng mga sasakyan, naku naman talaga, oo.
1: Yes, po, sir.
0: Nakakasama ng lupa ganito. Well, anyway, at least, very ready yung ating pong kawanihan. Kaya sabihin natin, na-prank call kayo, pero ura-urada,
1: yes,
0: nakapag-dispatcha ng tauhan.
1: Yes, sir. Puerto Princesa City Fire Station ay lagi pong handang mag-servisyo, sir, sa iyon. Puerto Princesa City.
0: Yan, opo. May iba lang ako, Sir Paul, dagdag ko na lang ito kasi yung preparation ng ating pong gobyerno regarding to sa nalalapit na Super El Nino, yung ating pong bang kagawaran ay mayroon pong ganito rin pong paghahanda?
1: Yes, sir. Sa amin po, sa himpilan po namin is pinapaikting po ng ating himpilan yung paalala sa pagsusunog, sir.
0: Yun.
1: Dahil sa pag-il ninyo po, sir, kalimitan na pwede nating matanggap na alarma dyan is grass fire or wildfire. Fire. So pinapaikting po ng ating himpilan yung paalala kung paano po makaiwas sa grass fire at sa wildfire. At kung ano yung dapat nilang gawin kung meron pong ganun.
0: Yun nga. O, kasi siyempre... Tagtuyot eh, madaling matuyo yung mga dahon, mga damo.
1: Oo. Tama, sir.
0: Tapos matatapunan ng kung ano-ano. Halimbawa, si Garillo, yan naman ang sisimula sa wildfire, di ba, sir?
1: Laos. Yes, sir. Opo. Common cause ng grass at saka wildfire.
0: Well, anyway, thank you, sir. Siguro naman sa mga susunod pong mga araw o mga linggo, meron bang makapatawag yung ating bureau para dito nga sa paghahanda sa Super El Nino na inasahan? Nakahanda po yung inyong pong katuwang na himpilan dito sa XFM. Tawag lang po, sir, ha?
1: Yes po, sir. Maraming salamat po. Thank you po.
0: Mm-mm. Si Senior Fire Officer 1, Paolo Lumanong, ng Puerto Princesa Bureau of Fire Protection. Maraming salamat, sir, at magandang hapon.
1: Thank you, sir.
0: Prank call. Pero nako, doon sa tumawag, hindi na rin po makonta. Under investigation ka ng PNP. Walay pala yung pagsasampa ng kaso. So, kanila po yung sinasa pakamay na ng ating pong PNP, ha? Hindi na rin po makonta. Oo, yung tumawag. False alarm. Pero siyempre, nakapag-deploy, gumastos ng oras at resources yung ating pong pamatay suno. Sabihin natin malapit yan. Pero sabi nga, yun nga, nalalagay sa balag ng alanganin ng buhay ng ating pong tagapamatay suno. Sa pag-responde kasi mga kabayan, mga katropa, aksidente sa kalsada habang patungo sa area kung saan re-responde yung fire truck ay maaaring madisgrasa ang mga yan. Siyempre, magmamadali yan. Structural fire ba naman ang report? Ay pagayon daw pong structural fire yung ating pang mga available personnel, available resources, so fire trucks. Labas daw lahat mga kabayan, mga katropa, ha? Huwag na po niya gagayahin. Huwag na po makikiuso. Ang dami po diyang mga kabayan natin nakikiuso, huwag na po sana mga sir, mga ma'am, ha? Verify muna bago tawag. Ang iba naman kasi, selfie muna bago tawag. Pero wala po nakakatawa sa nangyari kanina, ha? Sana wag na po mangyari. Okay, 15 minutos bago po ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa, puntahan na po natin. Yun pong detalye ng ating po mga balitang lokal mula sa ating po mga kasamahang mga field reporter. At itong bahaging ito ng ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Cesdapain capsule para doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, mayroon na pong nararanasang matinding pananakit ng ulo or matinding pananakit ng katawan. ODK trangkaso na. Dahil nga sa ulan-init, napanahon na. Hindi maiwasang maambunan, maulanan. Oh, ayun, nagkakatrangkaso. Diba? Sa rakit ng katawan. Huwag ka nang magdalawang isip pa, katropa. Tanggalin mo na yung pananakit na yan, ha? Sa pamamagitan po ng pag-inom ng Cess the Pain Capsule. Opo, mga kabayan, mga katropa. Cess the Pain Capsule. Ito po yung kapsula na meron pong paracetamol na siya pong magtatanggal sa matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng katawan, or trangkaso. Kung ang iyong trabaho ay talaga namang arawan, ay magkakatrangkaso pa o makaka-absent ka dahil sa trangkaso, sakit ang ulo, matinding pananakit ng ulo or pananakit ng katawan, sayang naman ang isang araw, baba na nga ng sweldo, absent pa, diba? Nako, mga kabayan, mga katropa, kaya lagi dapat meron po kayong baon. Pwede po kayo magbaon ito sa inyo po mga trabaho. Yung ating pong Cess the Pain Capsule. Cess the Pain Capsule, available yan sa lahat ng mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 47 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon, si Katropang Ray sa kanya pong balita. Isang granada daw po ang natagpuan. Isang lumang bahay dyan sa bahay naman ng Nara, Palawan. Alamin nga po natin ang iba pa na detalye ng balitang ito. Katropa natin dyan, si Katropang Ray Elgaran.
2: Isang ulat ang dumating sa Nara Municipal Police Station na kaugnay sa granada nga nakita sa bahagi ng Usmeña Street, Barangay Poblacion, Nara, Palawan kamakailan. Ayon sa mga otoridad, isang lalaki umano ang nakakita sa naturang pampasabog nang ito'y naglilinis sa labas ng lumang bahay. Dahil rito, mabilis na tinungo ng mga kapulisan ang lugar upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang pagpasok ng mga hindi autorisado sarong tao, habang nagipag-ugnayan naman ang Nara MPS sa Police Explosive and K9 Unit para sa nararapat na aksyon hinggil sa natagpuang pampasabog. Yan ang balita atin sa inyo ng Cess the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cess the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Oh, ano ba yun? Parang, di ba yung mga lumang granada? Lumang klase? Hindi, no? Bago? Oh. Ano kaya? Iniwan lang yan? O sadyang iniwan? O talagang itinapon? O sadyang itinapon? Umintindihan, ano? Pero delikado po yun. Pag may mga ganyan po nakikita, o makikita kayo sa mga malapit sa inyong mga lugar, mga kabayan, mga katropa, agad-agad talaga itawag yan sa mga otoridad, ha? Delikado. Delikado yan. Doon sa itsura noon, mukhang andun pa naman yung pinya, pero nakakatakot nga. Kung biglang sumambulat na wala kang kaalam-alam, lalo na yun, nakakita, naglilinis doon sa area, malapit, kung saan nakita yan. Ako naman, kung napagkamalang, kung bata ang nakakita niya, pinaglaruan. Kaya dapat lagi pong ingat, ha? Ating mga kaubay, mga katropa, maging mapagmasid sa ating pong paligid. Huwag pong masyadong pakampante nga, sabi nga, ha? 10 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Punta muna natin itong balita ni Katropang Belia Mucha. Yun daw pong basura sa tabing ilog sa Sitio Batbat, El Nido, Palawan. Nilinis yung mga barangay opisyales na nawagan naman ng pagiging responsable pagdating daw po sa pagtatapon ng basura. Sino bang may gawa niyan? Alamin nga natin ang detalye ng balita niya mula naman kay Katropang Belia Mucha.
3: Muling nagsagawa ng roadside cleanup ang mga opisyal ng Barangay Villa Libertad, particular sa sitio Batbat El Nido, matapos maipon ang mga basurang itinapon sa gilid ng kalsada malapit sa ilog. Sa isinagawang paglilinis nito kahapon, nilinis ang lugar na ilang ulit ng pinuntahan ng mga residente at opisyal dahil sa patuloy na pagtatapon ng mga basura. Ayon sa mga naglilinis, hindi umano dump site ang naturang lugar at malapit ito sa ilog ng Batbat na konektado sa Leo River, kaya maaring maapektuhan ang basura ang daluyan ng tubig at kapaligiran. Nabatid na dati nang nilagyan ng mga paalaala ang lugar upang pagbawalan ang pagtatapon ng basura, subalit patuloy pa rin umano ang ilang individual sa pag-iwan ng kanilang basura. Nagpasalamat naman ang mga nagsagawa ng clean-up sa Masagana truck na tumulong sa paghakot at pag-alis ng mga nakolektang basura. Samantala, nakatagda ring magsagaw muli ng clean-up drive ang mga purok officers sa susunod na linggo bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa mapanatiling malinis ang paligid at maprotektahan ang mga ilog. Nananawagan ang mga residente sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura at iwasang gawing tapunan ang mga lugar na malapit sa daluyan ng tubig. Para sa protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Ang tanong lang kasi dyan, hindi naman siguro magtatapon ng basura yung kung sino ang nagtatapon dyan. Kung may mga nakikitang basurahan sa paligid, baka naman wala ang basurahan dyan. Kaya napipiling dyan na lang magtapon. Hindi rin kaya may parang pagkukulang yung ahensya ng gobyerno or yung mismong LGU dyan sa sitio Batbat o El Nido. Tanong lang, mga sir, mga ma'am, ha? Baka naman po may pagkukulang kayo at wala na po mapagtapunan ng basura. Kung sino man nagtatapon ng basura dyan, baka kulang ang mga basurahan ninyo. Solid waste management ng El Nido, meron ba? Kasi kung meron kayong basurahan, malamang hindi naman siguro sila magtatapon dyan. May nakikita silang pagtatapunan, basurahan. Mananawa talaga kayo dyan kalilinis kung hindi nyo lalagyan ng mga proper trash bins. Tamang tapunan ng basurahan. Basura pala. Mga basurahan nga. Diba? Minsan nakikita lang po natin yung mali pero hindi natin nakikita kung bakit nagkakamali yung ating mga kababayan. Baka may pagkukulang din po yung kinauukulan, diba? Subukan nyo po lagyan ng basurahan dyan. May makikita pa kayong mga basura kaya dyan sa gilid-gilid. Try lang ba? Oo, mga sir, mga ma'am. Ha? Hindi naman sa kinakampayo natin yung nagtatapon dyan. Yung mga nagtatapon naman dyan, burara din kayo. Kung wala pong basurahan kayo dyan sa makita, basurahan ng inyo pong LGU, edi hukay na po sa bakuran ninyo. Doon nyo lang po iba mga basura nyo. Ngayon tatapon nyo po sa kalsada, sa ilog pa. Kala nyo, libre na. Pagtapon sa basura, papaagos na lang. Hindi nyo ba alam? Isa yan sa mga nag-contribute. Maruming tubig. Sa inyo pong mga ika-ilugan dyan na dumediretso sa inyo pong dagat na ipinagmamalaki. Sino rin po ang nalalagay sa alanganin? Hindi lang po kayo na nagtapon ng basura. Yung buong komunidad, yung buong tourist attraction ninyo ang masisira dyan. Hindi din po ng LGU, baka mayroon pong pagkukulang talaga. 6 na minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Alam na natin si Katropan Dennis Chua. Yun daw pong PDRRMO, matagumpay na tinapos yung 4 na araw na Basic Incident Command System Training sa bayan ng Rizal. Katropan natin sa balita niyan, Dennis Chua.
4: Report. Mas pinigting pa ng bayan ng Rizal ang kahandaan kontra sa kuna matapos ang matagumpay na isinagawa na Basic Incident Command System Training nitong September 28 hanggang October 1, 2026 sa Menro Live Leod Center sa Barangay Punta Baha. apat na araw na sumailalim sa masinsinang pagsasanay ang mga kalahok upang mas mapalawak ang kaalaman sa incident command system, ang standard na sistema na pamahala ng mga insidente mula sa koordinasyon ng mga ahensya, tamang daloy ng komunikasyon abang sa mabilis na organisadong pagtugon sa mga emergency situation. Pinangunahan ng pagsasanay ni MDRMO Head Anthony Belorenzo kasama ang mga eksperto mula sa OCD at PDRMO. Nagkaroon din ng simulation exercises at workshop kung saan aktwal na isinasabuhay ng mga kalahok ang kanilang mga papel sa ilalim ng ICS structure. Ayon sa LGU, tuloy-tuloy ang kanilang pagsuporta sa mga ganitong programa upang masigurong ang bawat kawani at responder ay organisado, epesyente at handa sa anumang sakuna. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Danny. Samantala, Mayor Byron. Balikan natin si Katropang Mike. Pamasahi daw po sa Puerto Princesa. Itinaas. Pamasahi ito sa mga multicab at jeepney, ha? Meron pong pagtaas. Ilang pasahero ang Dimonoy nagulat. Alamin natin kung magkano ang itinaas. Katropa natin sa balita niyan ay si Pakaldo. Live report.
5: Tumaas na ang pamasahe sa mga pampublikong sasakyan sa Puerto Princesa City matapos ipatupad ang LTFRB, ang bagong provisional fare matrix. Simula nito September 29, bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Lino Ladera, presidente at tagapagsalita ng samahan ng multicab at jeepney drivers sa lungsod, mula sa Mendoza Park hanggang Irawan Land Transport Terminal, ay naging 34 pesos na ang regular na pamasahe mula sa dating 31 pesos. Para naman sa mga senior citizens at PWDs, 27 pesos na ito mula sa dating 25 pesos. Sa minimum fare, 14 pesos na ang regular, habang 11.25 naman para sa mga estudyante at PWDs. Dagdag 2 pesos naman ang singil sa bawat itinakdang succeeding per kilometer distance, kaya umaabot na sa 16 pesos, 20 pesos at 22 pesos ang pamasahe sa mga susunod na rota. Bagamat ikinagulat ng ilang pasahero ang biglaang dagdag singil, sinabi ni Ladera na nakasad sa bagong fare matrix ang mga lokasyon at katumbas na pamasahe upang maiwasan na ang kalituhan sa mga mananakay. Yan ang balita din sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, ano natin si Katropang? Katropang Mike, Katropang IC pala yun. Tama natin si Katropang Mike. Ito si Mayor Byron, hinimok naman yung mga punong barangay nasa buong lungsod na Puerto Princesa na magkaisa raw para sa Subaraw 2026. Kailan itong Subaraw? Alamin nga natin sa detalye ng balitang ito mula kay Katropang Mike Iscote.
6: Inibok ni City Mayor Lucelo Pairo na mga punong barangay na magulungan at pag-ibayuhin ang paghahanda para sa Subaraw Biodiversity Fish Water 26 na grapin ngayong November sa lungsod. Sa isinagawa ng audition meeting sa Mayor's Office, inala kaya paikisan ng mga barangay at ng pagbuo ng mga barangay cluster para sa iba't ibang aktividad ng festival. Ayon kay Pairo, may potensyal ang Subaraw na makilala at mapuntahan ng mas maraming turista kaya ng iba pang festival sa bansa. Nangatangi ang niya pagdiriwang dahil natampok ito ang biodiversity o yaman ng buhay sa lupa at nagandang puwede. Prinsesa, sinabi ng alkalde na kailangan dagdagan ang mga dahilan para pinahin ang turista ang lungsod. Bukod sa mga pangunahing atraksyon gaya ng Puerto Princesa at the River at Monterey. Kabilang dito ang pagpapalakas sa events tourism kung saan maaaring pumunta mga bisita upang manood at makilahok sa mga aktibilada. Dahil dito, hinikayat ni Mayroon ang mga barangay na maglaan ng oras, pagsisikap at kinakailangang punto upang maihanda ng maayos ang kanilang mga lahok sa bawat cluster. Binigyan din ang alkalde na hindi lamang sa mga kompetisyon dapat nakatuon ang suporta ng barangay. Para na rin ang niyang pagkalo at panunood sa mga aktividad upang maging masigla ang pagdiriwang at mahikayat ng mas maraming mamaya na nakiisa kabilang sa mga nakatak na aktividad, ang grand opening sa City Coliseum, Drum and Dance Competition, National Hip Hop Dance Competition, Sobrang Festival Queen 2026, Grand Biodiversity Parade, Headdress and Float Competition, at ang Sobrang Dance Competition. Ay meron ang paghahanda para sa Sobrang isang paumuhunan para sa kinabukasan ng workshop at hindi lamang para sa kasalukuyang pagdiriwang. Actually, kasama trupang Alison, yung barangay natin, naglahanan ng 50,000 pesos. Mm. Yan. Kasi nga, yung bawat na cluster nila, yung sa mga sa street building, lako, mahal pa lang ginagas doon. So, ngayon, bawa, parang mga apat na barangay, katulad yan, Siksikan, Irawan, Santa Lorde, yan, yung Iwahig, yan, kasama yan. Bawat isang barangay may kontribusyon. So sa atin, naglaan tayo ng 50,000 pesos dyan.
0: Yan. Yan. Kasi kasamang costume, may hairdress.
6: Yun. Pero parang sa madaling salita, parang ano lang eh. Walang bang pondo?
0: Parang. Parang. Kung ako lang mag-estimate, parang.
6: Parang.
0: Parang.
6: Kailangan puntuhan ng barangay.
0: Dapat punta ka. Para naman yan sa mga kabarangay nyo. Representasyon nyo yan. Sa festival
6: na yan. Pero dati kasi pa ba yung circumstance yun kasi diba? Ano yun eh. Kumbaga, kung sino yung sasali, siya talaga yung
0: gagastos.
6: Yun talaga. Ay sa laki nga nang ginagastos kasi nagsusulisip nyo naman. Minsan dati nung hindi pa kami nasir, may nagsulisip na sa Oporones, sa 200,000 yung gagastos si Rilay.
0: Ang talaga yun.
6: Solicit doon. Masakit doon sa mga city councilor.
0: Kaya ngayon, pinapasa nila sa barangay.
6: Sa barangay.
0: Ganun lang. Pero hindi. Kasi siyempre, ang nire-representa naman kasi ng inyong mga magiging kalahok, yung barangay naman ninyo. Kaya kayo nang gumastos. Ganun lang yun.
6: Tama din naman naisip ng city, no?
0: Di ba?
6: Ayaw gumastos.
0: Pero para sa ikagaganda at sa magandang representasyon, bakit? Why not? Punduhan natin.
6: Kaya kami, nag-set aside na kami agad ng 50,000.
0: Yeah. Baka pwedeng...
6: Ayaw lang natin yung mga kakluster natin kung meron din sila ang
0: pinitatay. Mas maganda na yung every barangay. May share. Kahit na cluster pa rin kayo. Diba? Well, anyway, kasi naman yan, ang balik naman sa inyo rin naman eh.
6: Tama kayo dyan. Kasi ganun pa din naman eh. Kasi pag hindi ka
0: maglalang
6: pondo,
0: mag-associate
6: pa rin
0: sa'yo. Ayun nga eh. Hindi maglalang pondo, at least meron representasyon na maayos. Na maganda.
6: Yun.
0: Diba?
6: Yun. Tama
0: dyan. Yan. Sige. Sana yung 50 nyo madagdagan pa.
6: Oo nga. Sana nga. Magdagdag din ng 50 yung mga cluster namin.
0: Yeah. Usap na lang. Diba? Ay, si kay Isaac. Pwede nga Isaac, Gerald, Padilla ng Santa Lourdes. Pwede nga namang ibulong kay Cap yan eh.
6: Siya lang bahala doon.
0: Sino ang bahala doon? Cap. Sabi ni Kagawad Mike, 50 raw tayo. Di ba?
6: Para madagdagan.
0: Yan. At saka para mas maging magarbo. Di ba? Pag magarbo ka kapansin-pansin, yung gabi naman yung cluster na ito. Ano ba ang kasama sa cluster na ito? Di ba?
6: Mahal pati yung sa trainer pa lang. Mahal kagad
0: yan. Siyempre. Kailangan yung choreography nyo. Pantay, sabay-sabay. Hindi po pwede yung basta nag-inda ka lang dyan. May ritmo yan. Yun ang binabayaran dun eh.
6: Kaya kayo. Sa bagay, yung premium, mahal din.
0: Yun din, di ba? Yun din. Isa rin sa goal yun. Masungkit yun. Di bawi din yung pondo. Meron pang for the boys yung mga lumahok o yung mga naging partisipante, di ba?
6: Hindi sa kanila naman talaga lahat. Wala namang balik eh.
0: At sa kanila. Nagpagod sila eh. Sa kanila yun. Di ba nila kung...
6: Saka yun nila naman natin pondo ay pera ng taong bayan. Taong bayan naman sila. Kaya para kami.
0: Sige. Maraming salamat, katropang Mike.
6: Sige, at maroon tayo ng Sobrang sa mga susunod sa November.
0: Yeah, oo.
6: Una dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakay sa Pilipinas sa Pilipinas, Mike Scott, XFM.
0: Oras natin mga kape mga tropa, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat tigop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan. Mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malugay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol. Para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, Vitamin D3 at Stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo Vision X Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi
3: Sansong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
1: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
1: Mag
7: Santon Plus
8: Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
15: Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: System Pain.
18: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa System Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. System Pain, the best.
16: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
20: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
21: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus

0: ang basic life support training sa mga miyembro ng Community Defense Auxiliary Group o CDAG sa Soprano, Espanyola, Palawan, kung saan ginanap mismo ang pagsasanay sa MDRRMO Training Hall Pulot Center sa naturang bayan na ito'y ninaluhan ng mga volunteers mula sa Barangay Labog, Pulot Sur at Pulot Interior, habang pinangunahan naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office katuwang ang MDRRMO Soprano, Espanyola. Ang aktibidad na ang layunin ay upang mabigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga miyembro ng SIDAG sa oras na may mga emergency situation. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Maraming salamat, Kasuopang Ray. Mga residente naman ng Barangay Katagupan sa Balabac patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring pag-atake nga po ng isang buhaya sa isang baka. Katropa natin sa balita niya, Dennis Chua.
2: Muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga residente sa Barangay Katagupan sa Bayan ng Balabac, lalo na sa mga nag-aalaga ng baka at kalabaw na itali ang kanilang mga alagang hayop ng malayo sa ilog at latian. Ito ay kasunod ng naiulat na pag-atake ng buhay sa isang baka nitong nakalipas na araw. Ayon sa mga opisyal, delikado na rin na magpasulo magpainom ng hayop malapit sa ilog kung saan huling namataan ang buhaya. Kaya naman mahigpit ang paalala na ilayo ang mga alaga at iwasan muna ang lugar. Patuloy namang binabantayan ng menro ang ilog at nananawagan na agad na i-report sa barangay ang anumang panibagong sightings ng buhaya. Base sa pagtalakay ng sanggunyang panlalawigan itong mga nakalipas sa buwan, lumalabas na ang Balabac ang bayan na may pinakamaraming naitalang wild saltwater crocodile o buhayang alat sa buong Palawan. Ibig sabihin, natural na tirahan o habitat ng mga buhayang ilog, latian at bakawan sa Balabac. Kaya naman hindi na bago ang kanilang presensya sa lugar dahil dito mas pinag-iingat ang publiko at pinapaalala na matutong mamuhay na may pag-iingat upang maiwasan ang anumang insidente. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Ano natin si katropang Delia. 2,244 na mga Taytayanos. Yun daw pong nakatanggap naman ng 10 kilong bigas sa isinagawang rice distribution kahapon. Ay, sana all. Alin kaya ang barangay naman ang magkakaroon nito? Magkakaroon ng rice distribution. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Belia Mucha.
3: Umabot sa 2,244 na mga residente mula sa tatlong barangay ng Taytay, Palawan ang nakatanggap ng 10 kilong bigas sa isinagawang rice distribution project nitong Oktubre 1. Isinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng bawat bayan makinabang rice distribution project na pinunduhan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund ng Pambansang Pamahalaan. Pinakamalaki ang bilang ng benepisyaryo sa barangay New Ginlo na umabot sa 1,128, habang 670 naman ang mula sa Bantulan at 446 mula sa Old Ginlo. Pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang aktibidad, katuwang ang YAKA Program, GAD, Provincial Governor's Office, mga opisyal ng barangay at SK, gayon din ang mga barangay health workers. Naglaan din ng Medical Assistance Area ang Sagip, Palawan, MDRRMO, upang makapag-BP ang mga beneficiaryo at magkaroon ng agarang tugon sa kanilang emergency habang isinagawa ang distribution. Samantala, inaasahang magpapatuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa iba't pang mga barangay ng Taytay ngayong araw, October 2, kabilang ang Pamantulon, Pularaken, BCBs at Sandoval. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bahay ng El Lido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Tatlong daan naman at 28 mga baboy yung pong sumailalim sa depopulation.

0: kontra sa African Swine Fever. Doon nga po sa bayan ng Agutaya. Katra pa natin sa balitang yan, Girly Kadasyo.
1: Sa sa ilalim ang nasa 328 na baboy sa depopulation sa bayan ng Agutaya at Barangay Concepcion bilang bahagi ng mahakbang upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever. Sa unang araw ng operasyon ay nasa 210 na baboy ang isa sa ilalim sa depopulation, habang tinatayang nasa 180 na baboy naman ang nasa ikalawang batch, para sa kabuang 328 na baboy na sa sa ilalim sa proseso. Isinasagawa ang depopulation alinsunod sa umiiral na biosecurity at containment protocols matapos makumpirma ang pagkakaroon ng ASF sa Concepcion at Agutaya. Bagamat malaking pagkalugi ito para sa mga hog raisers, ay kinakailangan ang naturang hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa mga karatig barangay at iba pang island municipalities at sa buong Palawan. Hinihimok ang mga Palawenyo na makiisa sa mga hakbang ng pamahalaan, partikular na ang pagpapatupad ng biosecurity measures at pag-iwas sa pagpasok at pagbiyahe ng mga baboy at pork products mula sa mga lugar na apektado ng ASF. Yan ang balitang atin sa atin ng...
0: Maraming salamat, Katropang Girly! Samantala, mga kabay, mga katropa, oras po natin... Hanap na po ang 21 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Yung pong mga balitang inyo pong napakinggan ay handog naman po sa inyo. Anang Santon Plus sa Coffee Mix. Ganun din po ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. At ng Cess the Pain Capsule. Ito pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ganda nga po muna kay Ate Maribel Gasita o dyan sa Santa Monica. Katropa tuloy. Sir Dan Sanderson, maligayang pakikinig, ha, mga kabayan, mga katropa. Biyernes ngayon. 4-day work week. Yung mga regular na empleyado naman ng mga pribadong opisina. Yan, uwian na. Alas 5 pasado na. Rush hour na naman to. Mga kabayan, mga katropa. Anyway, siyempre, pag biyernes na po, mga kabayan, mga katropa, dito sa ating pong himpilan, medyo papaagalan tayo ng extra, ha, mga sir, mga ma'am. Biyernes, happy weekend sa inyong lahat. Pero doon sa mga magkukommute, ha, huwag po kayo mabibigla. May pagtaas po ng pamasahe, ha? 14 pesos na yung minimum from 0 to 4 kilometers. At succeeding kilometer ay 2 pesos. Dapat yung mga markers daw. Tandaan ninyo, saan ba yung mga marker? After ng Asturias Hotel. Yan po yung 4 kilometers from bayan, eh. Paglampas niyan, dagdag na kayo ng 2 pesos. In every kilometer, 2 pesos. Hanggang sa makababa kayo, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya huwag po mabibigla. May mga nagulat, pero marami rin po yung nakakaintindi naman. Parte rin po yan nung sabi nga, pag-intindi. Oo, ha? Sa pinagdadaanan din po ng ating pong mga driver, multi-cab at jeepney driver dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Ano lang yan, give and take lang. Kung sa walang wala talaga, hindi naman kayo pipilitin. Huwag sabi lang kayo sa mga driver, ha? Sir, ito lang kaya, di ba? Pag okay-okay naman, kayo na rin pong mag-intindi sa ating pong mga driver, ha? Minsan kasi mga kabay, mga tropa, hindi lang po daw nagkakapare-pareho kasi nga, yun nga pong competition, no? Sabi ni Sir ni Mang Lino Ladera kanina, ha? Yung iba kasing driver daw, wala na yung mga baguhan, hindi pa alam kung paano compute-in. O yung pong additional from the minimum na pamasahe and every additional kilometer, mga kabayan, mga katropa. Kasi na ay pinaliwanag na rin sa atin, basta every kilometer succeeding from the minimum na 4 kilometer, 14 pesos ang minimum, every kilometer additional 2 pesos hanggang makababa kayo, ha? Magmula dyan sa bayan patungo ka ng Irawan at bayan patungo ng Santa Lourdes Banga. Oo, ha? Ganun lang po yung mga kabayan, mga tropa. Sige, oo, 26 minutos na makalipas ang alas 5 ng hapon. Alam po ng ating pong nakapartner sa Bagin Technical Engineer Engineer Ken Vincent Dancil, mga kabayan, mga tropa. At siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, kapanguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. O, ibumabati na po sa inyo ng happy, happy weekend at magandang hapon na Pilipinas.
2: Sumainyo ang Asintado. Hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting.
6: Exciting.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
9: Santon Coffee Mix.
7: System Pain.
11: Po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
7: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: Symptoms persist. Call the doctor.
7: Bili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
15: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Gospel Hour on XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM. XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Christian music. Now playing on Gospel Hour on XFM.

0: Makari ka. Makari ka.
1: Makari ka sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.

0: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.
1: Speak to me, Lord. Your servant is listening over the north.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Gospel Hour on XFM.